0: sila, may as well nga may mga close, may mga closure ta dira sa tubangan sa aton nga San Sebastian Cathedral kag sa San Juan nga dalan dira mismo sa cathedral dampe.
1: Ah, yes. Oh. And later on kita pa rin kasi kung na yung mga live ano lang pala coverage kay ang media bungdogin ano lang anay nila.
0: Mhm.
1: Buhay tanay nila blagin pa sunod to.
0: Oo. Ah.
1: Posible guro nga i magbukas lang guro ang oportunidad sa media after the installation na.
0: Mhm. Oo, kay do ka holy ni siya katropang France mo.
1: Kay do ka balaan gid man ito mo no.
0: Oo.
1: So, Katropa Irwin, basi may mga, ano kita, may Facebook Live lang sa Adsom, sa si Subacolo, di ko naka Facebook page, siya mo nang bantayan ta lang.
0: Oo.
1: For his installation na, the ceremony pala, the ceremony, Katropa Irwin, sang iyan nga inspiration today.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga ito nang bantayan. No? Kahit si magpanguna, dari si Pipal Nun, so, Charles Brown to, no? Charles John Brown. Apostolic Nuncio to the Philippines, ang katropang Irwin, si Archbishop Charles John Brown.
0: Oho, oho.
1: So, tiga mo isa ka lang din eh. Fully, ano ginagin ka sa Irwin ka, istrikto, hindi subong.
0: Oho. May alas 9, no?
1: Sa kapulisan, naragyo din eh.
0: Alas 9, no? Katropang France?
1: Alas 9, ito maumpisa. Pero, kayo na, ati prano, kaya katropang Irwin, ang damo na naditabo.
0: Oho.
1: Alas 6 pa lang yung damo na yan. No? Iting iban nga mga diocese, duro. And so ng mga paris, mga ano ka to pa Irwin, yung mga parokya, ang posible nga mag-tambong man din, no? Kasi do gapati ko, do biguguro nga negros, mag-tambong din.
0: Oho.
1: And also outside the province, pag i-dream, may magpadulong man.
0: Right, right. Kahapon, halin ka Bangkalan, may antaraj siya pakadto di sa Bacolod, no? Nag-hapit-hapit pa sa pila ka mga municipalities, no? Ginsug-alaw to sa so here it is, no? Arines Bacolod, ang bagong nga bishop nga magbulos sa kay Bishop Patricio Buzon.
1: Yes, abong ani ka papa kay Noti. Muni ya basta maglapa ka na gid si Bishop Padia.
0: Oh.
1: Side kina.
0: Oh. Ka sometimes fortunate man ka tropang France kung mag-edad ka. Nga panirabisyo ka sa Simbahan Romano Katoliko. Kaya dito ka na may ara na isang daw, lipat ko sa nga lands na, dito ka, dito ka matiner, enjoy mo itong imong old life.
1: Oh, yes. Adventure. Yo, ito na nga nagatgan ko sa early, no?
0: Oo. Like sa aton, nga ti, may pamilya, may masupupusi mo, may mga apo ka, mo na may joy, malipay tayo mo. Pero sa ila, hindi eh. Lain eh, gindedicate na ng kabuhi nila sa ilang ano nga ilang bukasyon.
1: Para sa tropang kami, no? So, we depende na ako ni mga pamilya. For example, hindi ko na po mga ano, sa ila, mga pamilya ka, o kung hindi dito ka po mga po, sa ginamention mo na ay forget the term, no? Ito yung mga tropa, may nabunod yung lahat, yun ba? No? Basta gumag-start kasi sa Little Jeff, or not bad ka nga, mga tropa, yung sentence. Na-discussan na mo sa ina, Manuel ago. On after the retirement, dinis yung mga ito, no? Pero, tiyo, kasi kung may nang sitwasyon, dahil dito, bumalikan ko lang eh. At ari din mo bilangin masumpay lang ang kay ang presensya sa kapulisan ari man ng ang seguridad do mas ginta ano gid i-pasa nyo yung seguridad kay bawat isa ni sa mga ano man tama ni sa pagkabing maragtas ng sosyedad sa Bacolod ang installation ni most veteran na Louis Galvines katropa Irwin.
0: Oho. Oho. Pero doon tayo patahawak katropang France, no? Okay pa?
1: So far, doon nga naman na matamat naman. So, nag-inabot naman lang yung ibang nga mga ano subong. Ibang nga mga bisita din eh. Para ma-witness na yun, magtambong sa installation ni Mostra din rin na Galvines.
0: Aha, aha.
1: Ni Bishop Galvines, sa Tropa Irwin.
0: Ah, okay. Domus Dei Gile. Pwede ditong home for our elderly priest.
1: No.
0: Mm-hmm.
1: Ano, Tropa Irwin?
0: Domus Dei.
1: Ah, yes. Abo na siya. Abo na siya term. Kaya dira sila mismo ma-proceed after their retirement.
0: Oo. Ang mga priest ni mga pari, dira sila sa Katropang France. Ang subo, wala akong magmasakit ka na. Dira na lang. Okay. Pero anyway, gapili man sa mga profesyon naton, kung anong end point sila, lipay ka na eh. Fulfilled ka na eh. And that's siguro mo man ang nabatsagan sa mga kaparian ta. If they reach the the age nga, medyo, well, may edad na.
1: Oo, gali man. Yung may, in speaking sa sinapla, no, kay siyempre kay Trooper Irwin, kita ang mapili sang banas na for our career someday. So, ari kay Trooper Irwin, medyo pinasaya ni story yan, ano ko no, ni Bishop Galvinez.
0: Oo, oo.
1: May history at may nabatian, which is, nandiyan siya dali, ng ang parents yung nagaling ko na Trooper Irwin, do, ano ni, hindi niya pure Catholic.
0: Oo. Oh yeah.
1: Hindi ni pure Catholic mga tulik, do Adventist. Do Adventist, kaya ko ng pamilya. So, isang nagabot ng tiyo niya, siya mismo gusto bala mag-eswila, ano ni, theology bala. Galing, Oo, so tayo muli subukan nga, kung dahil nga ano lang, napagpaninag, dari ka pa dahil, tapos palibot, dari labinigid sa Agnaw, sa installation, sa atang, at ito nga obispo, sa iba isa sa Bacolod, si Bishop Panuwi Calvino, si Tamarin.
0: Aha. At least, may bagot ng Bishop Ginabiabi, tagit sa Bacolod, Katropang France. Dari sa Bacolod, kadamo-damo sa mga Catholic Faithful Day. And ang simbahan, may ara sang dako nga role sa dalagan sang pagproteher sang kinamataro sang tawo sa mga issue sa mga politika kag mga ano bla nga mga pagpagdaog-daog nga mga issue katurpang France. So diri kita yaga kadto permiso sa simbahan.
1: So yes, sa mga nagiging pardon kita nang niya. Ano gid mo kung may mga kita mo ginawa pardon kay isa pa danyang ang pinaka madugay na madaridaan nga religious Pilipinas ang Roman Catholic mo, no? Ang Catholicism, Katropang Irwin, ang isa na diyan sa pinakamadugay na yung religion sa Pilipinas, no? Which is, yung pakigwahin man sa ito, bisang mga dumuluo, gindala sa Espanya, doon eh. Oo. Saan na practice sa doon, Katropang Irwin, kag doon ang abundan isang foundation sa pagtuos ng kanan.
0: Oo.
1: Ang religion nga Katoliko or Catholicism Katropang
0: Irwin. Pero ang pag-designate sa kay Bishop Galvinez Katropang France abri ni sa tao or ano lang puro lang niya sa mga sa Romana Katoliko lang ng mga ano ng mga kaparian.
1: Do halos kanang Katropang Irwin may mga non-particulars man ganito.
0: Oo.
1: Mayari dere. But, do ginapatihan ka to parang nga do ka damo gina din may mga kadto ko, no?
0: Ah, okay.
1: Oo, may mga VIPs man eh, no?
0: Tato na yun,
1: mga kadto? So, yung security dere sa mga parang nga stricto gits na katama, no? Oo, todo bantay gina dere. And, kita mismo, may limitations kita dere. Sa pagsampo tayo, federal na tayo. Nakapitik-titik lang tayo sa papaano, no? Nakakuha kita sa mayo nga naragway para mapasa, para mapagitan sa inyong sitwasyon sa San Sebastian Cathedral sa Bungat Farming. So, Bungat Farming dugang, panibala.
0: Oo.
1: Pero kita sa kadungan na ni Subong kay sigurado, gini. Kaya dogi na pangayo man isang ano eh, no? Pangamuyo man ang iban sa aton, dire? itibawon dito sa farming, doon apektado. Gitsubong sang tanan nga problema ang iban nga sektor.
0: Oho.
1: Ito ka namo, nagitsubong sa ato, nag sigurado, gini nga, sila mismo nagpangayo, man isang, ano eh, pag-ubay sa kaitaasan nga, sila mismo ang maga, makatayo yun lang sila, nga pagpangabuhay kaya sa farming, kaya ti, bangod sa natabo ni issue sa transportasyon.
0: Oho.
1: May pila ka mga kooperatiba ka sa farming, nga doon mabutanggit sa lang halang sitwasyon.
0: Oho.
1: Kasi bangod nga, pa nagligay itong balikan tani, pila ka mga cooperative, mga entities, ang nagpanawagan o nagpangayo man sang bulig sa gobyerno and also nagpabutya sa ilang pagkangawak ato sa Irwin at sila mismo ang papiktuhan ng plangabuyan kaya bangod nga may foreclosure order na mo from the bank ang ini nga mga co-op na nabato na kutsingon sini pulutungon ng ilan nga mga units ang modernized jeep, rin sa itong sabakulo, yung mga Tito Farwin, kapila katuwig na amortization nga millions of pesos, no?
0: Oo.
1: Kasi iway na bayaran kay Propang Irwin. So, dari kita, naglantaw, sa ano naman ba, sa mga drivers, conductor, posible mga commuters, no? Kay, for how many years, Tito Farwin, ang pagpakigbato ng isang transport, mga traditional jeepney operators ba na? Mga transport group diri sa atong sosyal sa Makulod nga they are not in favor for the consolidation and also for the modernization programs ng gobyerno nga which is temo ni traditional jeepney. So, tiwi, din lang tao tani kita pa Irwin para sa nila doon nangin na dinalagong itong kausa ni dapat. Ito, no, masubok man ini kita pa Irwin sa bahin sa mga negosyante
0: kaya
1: nag-sulod sa siling na programa sa gobyerno. Dali, for how many years nga, sila mismo ang, ano kaya, ang dinado. Sila pa yung ang resto sa sininga programa sa gobyerno, no? So, Atro Farwin, ti bangod sa sinang payag to sa pila ka mga, sa mga katapo, sa Bacolod, the Modernized Jeepney and Transport Association sa Bacolod, dire, nga kung posible nga pangbutungon sa bangkong ilang mga units, linibo. Sa mga Bacolod nun, ang posible mawadaan sa plangabuyan sa Tropang Irwin, no? Pisa ka, sa unsi ka mga entities diri sa mga modernized jeepney operators ng mga co-op sa Tropang Irwin, may mga drivers, may mga conductor, may mga admin staff pa na sila sa opisina nila ang nag-naom nga mangin madinalag-on ng ining programa sa gobyerno. So kapag danay nga sila mismong nagpate, kag nag-upod ng dire, so galing ka trafawin bangon sa sininga foreclosure order, mabutang man sa alang-alang ilang plangabuyan. Kag palapit kita sa pila ka mga drivers, konduktor, kag mga commuter, kung ano mambal nila. Kaya trafawin, in kaso na amon yung matangata nila sa dalanon, dire sa syudad sa Bacolod. May driver, tanang ang istorya ka trafawin, kapatingan talang blang iya, pahayag yun eh. Kay ginistorya ta ni siya na si Elias Nunoy lang. Tapos pagkasundan ni siya sa konduktor ni si Elias Amay, kag si Elias Rene bilang isa ni ka-commuter ka Tropa Irwin. Pamatiyan taon na si Elias Nunoy yung driver sa modernized jeep.
2: Morning. Bali, pila ka na katoy bilang driver?
3: Dua na dito eh.
2: Dua na katoy? Puro na kagay ka traditional driver?
3: Traditional.
2: For how many years man?
3: Sa Manila naman.
2: Sa Manila kaya. Di sir, ang plano sa kuo, posible nga ti, basi unta to man ang biyahe nyo kay bangon sa ginasiling amortization sa sining mga units. Conforme ka nga unta to ng biyahe nyo? Kung titibong butongon kung nasang bangko ang unit?
3: Depende naman kasi sir sa nag-ooperate nito sir eh. Kasi may empleyado lang din kami, hindi naman kami pwede mag-desisyon na.
2: Gano'n man.
3: So, silang mag-desisyon pag kinuha sa kanila ito, wala na magawa.
2: Okay na sa inyo? Nang bato niya naman?
3: Eh, pero dapat bigyan kami ng ano nila. Siyempre, na-regular na kami sa kanilang driver. Hindi naman kami mga contractual lang eh.
2: Basta yun yung mga beneficyo, SSS, yung hulog man. Okay.
3: So kung hindi kami maano ng SSS dahil, ano? Arkila.
2: Arkila. Okay. Pila man ang kita mo sa isang adlaw?
3: Hindi naman para pareha sir eh.
2: Pero pilagid ang masami mo nga makuha?
3: So nakakuha naman kami sa libo, kung duty lang kami makuha.
2: Sa libo? Sa kadlaw?
3: Oo, kung duty lang kami makagawa.
2: Abo na pinakalubo?
3: Hmm.
2: Ang pinakalubo na na?
3: Dako.
2: Boy, kamang galabot, 1.5 or 2,000 ko yan?
3: nakakaabot man. Pero pag magandang chimpong okay. Biyahe, may time talaga na lamang...
2: Dakota. Sige, sir. May mensahe ka sa mga OOF owners.
0: Oh, katropang friends.
1: Oh, katropang friends. So, tiyan mo itong ano to? Isang driver sa modernized jeep.
0: Katropang friends, klaro ko lang. Rin tatuya.
1: No, tiyan mo itong hambalya.
0: Mm. Kaya pag sindi ko ang mga drivers daw ano nila mo. Daw may sweldo nila.
1: May sweldo nila ya.
0: Tapos sa mga konduktor, same man employment tabi mayara sa kumpanya. Itin kong ang kooperatiba kagang korporasyon employment niyang relationship mo kag employer employees relationship. So tingala kita ka nag ano na nagrenta
1: nila.
0: Oo.
1: Tayo mo nang ngayon ta. Pero ba, siguro ko ito sa rin, may takabalagos si ibang ngayon. Siguro eh, kinaparintahan nila. Siguro eh.
0: Oo. Kaya kung makarinta ka sa isa kabas
1: niya. Kaya na lang yung pamagay mo para maka... Pinawa sila eh.
0: Sa isa ka linya, katropang France, pagkabalo ko, 6-5 ng isa kadlaw. Hindi lang ka makuha. Oo. Kung renta, bugat mo ni para sa mga drivers lang ngayon. Hatag mo yung 5 mil sa isa kadlaw mo. Para may ara kayo sa kalibo sa ano. Do taklaron.
1: Oo. Budlay na yan sa kalibo, si Takadlaw. Mm. Kaya mo tambahal ka performing kanya sa interview sa survivor niya. Kasi, Takadlaw, mo na mo. Taklaro na to. Budlay na. Kaya mo ka na. Kaya na binigid niya mo ni Bindiyay. Kaya mo ni ka-performing ang rason nga doon nagbatsagit sila. Kaya isa niya sa mga problema nila, ang kompetensya sa dalan. Kasi ang traditional jeep nila niya, ara niya. Oo, hindi sila, dito man na mo. Eh, kung nang taunta ni Katrofarwin niya, una niya yung traditional jeep, kung nang kumparar sa ina.
0: Right.
1: Ulihin sila yung sulod, ulihin sila yung abot. Kung galing si Katrofarwin, kabalo naman kita ang mga nag-sulod sa sininga programa from traditional jeep operators man.
0: Oo.
1: Oo. Eh, kaya din nila, guro, mayang kita mo.
0: Oo.
1: Dumagla, wicked black, kasi... I don't know lang dito sa iban, may gigurong kita para sa ila, pero galing ito para win. Kaya kalawid doon. Ang parhaulong. Sinadaling na mag-servisyo sa siyudad sa Makolod.
0: Correct na.
1: Kasi bangon sa sining sitwasyon ba lang, ate. Amis po ang bangko, ang kontrado nila, katraparwin, ang chimpo, toon mo, no?
0: Oh. Tama na, katrapang friends. Ang ginhimo, abis ng gobyerno, there's something wrong with the program. Nakita tanada ang consistency sa implementation bla ang atong nga local public transport route plan ngara na sa LGU nga dapat ipatuman na sa no i-plastar para hindi magbinaguanay ang mga ruta sa traditional jeepney samtang nag-exist na ang traditional jeepneys tapos how long does the government consistently provide subsidy para sa modernization ngini kaya primero to ginatag ni mo, gin-award ni mga salakyan. Tapos sila na bahala sa amortization. Later after, gin-abri ang inigay mga ruta. Kung ikaw, for example, be, si Katropang Chris, mabakal sa, may intra sa jeepney modernization, mabakal sa isang unit niya. No? Kag ipa-consolidate da, ipa-intra, araya, utang na sa, mapagwa kaya kwarta. Araya sa ginsugod niya, ano ni sa, daw investment, daw ginahatag sa gobyerno, para i-amortize nila, bayaran nila. Galing ti hindi masustain, ti mo na malambal natin, yes, yes. Paano masustain sa gobyerno? Ngani, ang mga units nga i-release, kaya ti mismo ang implementation sa aton nga local transport public route plan, baldado.
1: Correct na, no? Sige lang kita, pero may masubod rin kasi ang gobyerno, ang lokal na pumuluhan na nabing nag-awardments ang, or nag-provide ni single PTRT ni?
0: Oh, yeah. Oh.
1: Okay, ti, Petro Farwin, kung nagtaon ta, ang LPTRP nga rin, insulan sa ruta, ti, malaot man ni Petro Farwin ang mga co-op na damuo ng unit mo. Ti, pinaka-ruta na rin ang award sa ila.
0: Oo.
1: Ti, for example, doon sa ruta, di nga muna eh, butangan sa tabi, pagkatlo ka unit.
0: Oo.
1: Ti, kung provide ka na karoon sa ginatos na ruta, ti, ang imo nga nauto man, ginatos ba ang ka unit eh?
0: Oo. Oo.
1: Kasi sa isa ka ruta, ginawardahan ka mo ba 100 routes? for example. Tapos may isa ka route, may tatlo ka nabi kay unit ibutang. Di kung gusto mo na puno ng 100,000, natin may 300 units ka lang ibutang ba eh.
0: Hmm.
1: Oo. So, tiyan mo ni subong ang mabudlay ka na sa rent, itila ka

0: Oo.
1: Si ang huni man sa piyak, ya, tagaan man sila mo.
0: Oo, oh, dapat, that should be open to everyone.
1: Ito, ano, do, ano ganyang tawagan nila, do, win win solusyon na lang eh.
0: Oo. Oh. Tiyan mo na yun, nag-collapse ng programa. Ang programa mismo. Ang programa yeah. was made through an executive order from the president. And siguro kinanglan na, katuan, sa katon nga sako pa mga congressman, tas buong may impeachment pa mo. Yeah. Ano, dapat may ara na, amo na ginatutukan tani ni Congressman Albi, kag ni Congressman...
1: Eh, sige, Parwin, itong taon, ang LP-30 na, during his administration, kung na tag ang LP-30.
0: Oo, oo. Oo,
1: si Yaman administration ang nag-provide sa LP-30, na din nga registering.
0: Oo.
1: Isa na sa mga concerns ang mga traditional jeepney kay... ang ini nga LP-30, na nga to Parwin niya, strike in awareness memo.
0: Okay, correct, oo. Ti, ma, kumod na ka to, pang France.
1: Oo, kita nang sobrang kaya. Kaya pa siro mo.
0: Ma, pamakon, amakon. Mukha na nung ginagyan sa mga jeepney, traditional jeepney. Sa mga pa rin ginagyan sa mga modernized. Agaway pa siro daw.
1: Ah, kaya mo na da.
0: Kita mo
1: sige,
0: to.
1: Sige, ito, Parwin, kung nagkaunta.
0: Mm-hmm.
1: Bangod sa kompetensya sa dalan, niya ti Abi ganina to ni presito na ni traditional jeepneys, no?
0: To.
1: But in the end, gali, yeah. Oh, do ano git? Aristo pa sila.
0: Mhm.
1: Eh, erte sila kay Secretary Jeep niya ang magkapabilin sa karon. Pero tiyo lang tanda ni kita pa rin kung ano gining plano sini. I think concern nila diri eh, sa ano mo ng ang decision sa bangko eh. Di man sila ka-decide ko di man nila mapaktan kung saan o mo.
0: Mm. So, oh.
1: Basta may foreclosure order ka na, anytime.
0: Kasi kaya,
1: butong mo na lang naman.
0: Oo. Niluoy mo ta sa mga interest na nagsalig man sila mo. Pero ti, ang programa mismo, bla, hindi sa mo nakasolid, hindi sa mo nakalapak, blas, duta, bla, nga naintindihan ta mga sentimento sa mga transport sectors na tun. Makon mo ya, susubong niya, intra ka sa modernization, mapakonsolidate ka, bakal kaya sa imong slakyan.
1: Oo.
0: I-wave mo pang yung mga ownership da kahit ibutang mo sa fleet management, sa korporasyon. Ang korporasyon na muna yung kapadlagan na. Ang ining mga unit belongs to the corporation, not you. So daw, amunan na sa mga konflikto, bla.
1: Mugan ni Ketro Parwin. Isubong nga rin yung nag-pamproblema sila. Taon natin ang barangisis at dangdan. Isubong ang kuya at nubo na sa talinga ang ano, kaya tiga kulos muro na mo.
0: Hmm.
1: Di ba kung sa sining sitwasyon sa mong?
0: Oo.
1: Dari sa transportasyon ng Pakistrian. Pero ang atroparmen, dari kita.
0: Aha.
1: Sa konduktor.
0: Mm-hmm.
1: Kapatian ta. Na,
0: sige ba?
1: Sa bahay nga konduktor. Mm-hmm. Kaya sama ya. Kapatian na ito.
0: Mm-hmm.
2: Ang konduktor, no? So, di ma'am, gabati ka na nga posible butong din man sa bangko ang mga unit sa modernized ship. Di ba kung sa may nabiyaran ko ng utang or amortization? Pero sa pangadod daw yan, kung sustainer man?
3: Lipit.
2: Kaya, pero pranti, ara, may di lang ba zero siya sa kadlaw?
3: May ara, ang good. Kung this, ato, kung this, may zero, diba?
2: Wala ka ba taan mo, ma?
3: Apat ka ba taan ko, sir, pero ano na, hapos na sila kami.
2: Ah, ito may?
0: Mayo na.
2: So, may mga tatuan ka na?
3: Isa lang.
2: Isa. Pero ito mga nag... Salud ka for being isa ka konduktor man dari.
3: Una sir, pag-i-take ito ba kaya ang kalugan partner face?
2: Oo.
3: Nakpinso siya.
2: Ah, okay.
3: Tapos ang mga kabataan niya aro sa ako na muna makakabotlo sa
2: kanya. Muna gani, and may ginsagot ka?
3: Okay.
0: May kanya-kanya tang ano nga may kanya-kanya tang ginaatubang ang mga sitwasyon nga nagatulod sa aton sa mga trabaho ba lang ang kinahanglan ta magputoy-putoy gid.
1: Oo. Para kina no kay kini kada isa sa aton nya problem may kanya sa kanya may ginapangatubang yung mga sa mga paginanglan yung balay.
0: Mm.
1: Kaya so depende sa

0: Contohnya ikan.
1: Oh.
0: Oh. Contohnya saya seperbau. Ya nak makan pintu. Sesuatu yang ada bisa apa ada dah nggak panggil dengan lain. Bela masuk pintu antang sulit sembelai. Mungkin bantu naga ini tamat sang pamagi para sing daninga tosin sprong nga kang awas na.
2: Ang
3: katamuon nila do masustintuhan ang kinanglanan sa pasero.
2: Masustintuhan man nila pero dami ada sa kaalangan, hindi na sila makalabas.
3: Oo.
2: Eh, ang iban, masakay na lang sa iban niya sa lakyan. Siyempre, dahil yapat lang sila nga sa lakyan.
3: Pabor ka man nga dulaon sila kung why na sila, hindi na sa kabiyay, pabor ka man?
2: Importante na sa mga tao na masalakyan, masakyan nila.
1: Oh, may punto si Choy.
3: Okay.
1: Oh, may punto si Choy. May punto gito. Oo. Importante aras laki para makasakay.
0: Oo, eh.
1: Oo.
0: Sige na kita pa, binang mo lang.
1: Galing, kay Tropang France, ang ginabal mo na ginasulit, yaw. Oh, pero na, importante nang ang transportation, importante. Kulang ang mga salakyan sa mga Tropang France, Bacolod. Honestly.
0: Amo na kinakita pa, Win, ano taman rin, nating sa taman. Tingat ito, kakson ang traditional. Yung which is mas damo si traditional number kung kumparan sa modernized jeep.
1: Correct. Oo. Oh. Amoning ginpasalig man to. Sige, ang traditional kambal, we can stand without the modernized.
0: Mm-hmm.
1: Pero with the modernized, they can stand without us. Amo na bla. Pero ako, why ko gabasol sa mga nag-party sa Katropang France. Ang ato ng taon, ang programa mismo, kag-implementasyon bla, sa plano. Kaya nami sa plano, Katropang France. Nami sa plano, pananaon mo. Galing ti, inablang nakakonsentrated ang distribution sa unit sa isa katao, pila katao, makon mo. Pero sa Bacolod di, hambal nila, pila na to, on sick bilog, operators. And they owned the 300 plus units?
0: Yeah.
1: Oo.
0: Correct na. Muna na ka to, Farwin. Ito, bla. Tunga man ang layuran sa kanya-kanya ng mga operators.
1: Kasi
0: kada isa sila, may mga talaklarong dito.
1: Oo, makon mo, bla.
0: Nataklagin niya kada isa.
1: 90 ka unit kada bulan, bayaran mo. Milyon na katropang France. Sobra milyon, guru.
0: Sobra, eh.
1: Oo.
0: Sige, parang ko. Ito si Ma'am...
1: Sa to
0: sila
1: pala. Ito ang kura.
0: Ito sumaon, sabi ka lang, sila nga unse. May pila. Yeah, may nakita guro, sobrang 300 million guro kung sumaon, parang yung kanya na eh.
1: Na.
0: Ito lang ang guro, Katropang Irwin. Eh, galing.
1: Di mahulbot, gini Katropang France, kung intervention ng gobyerno, tatutood?
0: Oo.
1: Mahulbot, di?
0: Yeah. Tapos na. Eh, ang gini Katropang Irwin, batayan to lang, eh, tugin na yan sa ibang. Dito sa Hacienda Santa Angela sa may barangay Abuabo sa Barwas. May incident na naman ni Katropang nagigan ng dumaan mo kong kapitan sa barangay Kandandog. Pinbuno ko ito sa ngayon na blos ngayon na lugar na yung nag-strike town.
1: Oo.
0: Ano yung Katropang Irwin, hinubog naman yung istorya pero sa banwal sa Monsiyempre ganito barangay Abuabo na eh.
1: Oo.
0: Ang information na rin nga nakuha Katropang Irwin, ang ining incident involved rin ang buwan ka mga seniors.
1: Oo.
0: Gaging kilala ni Kanday alias Roberto, ang biktima,
1: 69
0: Libby Anyos, ang suspect yan, yung kilala kay Alex Eduardo, 71 years old.
1: Wow, puro mo naman kaedad na.
0: Marketing sa Granada lugar.
1: Oh.
0: Yung tamang po, tani si Police Captain Hani Labaro, ang Chief of Police ng Murcia PLP. Ang incident, tini ka Tropa Irwin, ginaligar nga ang suspect na katulong ko na sa balay sa inyong biktima, which is ang may kamitsang gining biktima mo.
1: Oo.
0: Kag dito ka Tropa Irwin, ginaligar nga mabakal siya kung tani si Sigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero sinindri sa to ni Police Captain Hani Labaro, nga ang suspect, ang biktima ka Tropa Irwin, ang baldri nga ubos na, why nga?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Diba na si Carillo?
1: Aha.
0: Pero, ang istorya ni Kanong Super, hindi ka siguro may nag-hinaguyan niya, igurog na si istorya, bala.
1: Oo.
0: Kaya ito siya payag sa Murcia PNP, yun sa'yo nakainom mo. Kaya ang suspect niya, lain matagurahalay niya lignan,
1: oo.
0: Hindi tima ko na niya, nakabasi ko rin, drama niya nag-inom eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi manihalay niya lignan, man sa tropang Irving.
1: Mm-hmm.
0: So, ginpayag rin sa ato ni, Police Captain Labaro nga ang ano ka to Parwin ang buwan eh nagbaisay ng tuluan ng isang subilano siguro si di ba nang isa sa mag perdi siguro
1: yung
0: nag-abot isang punto ka to Parwin nga doon nag ano sila yan doon nag binunanay
1: mm-hmm.
0: Eh ang suspect ko may binangon mga dala at yung biktima may armas man to
1: mm-hmm.
0: Nung nag-abot sa punto nga eh nag-inabutan na higit sila
1: Puro buno ni tanan. Oh, puro ba na buno tanan armas nila.
0: May buno, may labog ro.
1: Ah, okay binangon isa ho.
0: Binangon pero Katro Parvin, information ta lang, hindi confirm sang pepe sa Murcia PNP. Nga ginaligar ang biktima. Nakuha ani kuno Katro Parvin sang samurai kuno pala. Oh? Ginali convert nila.
1: Mhm. Mhm.
0: Oh, pero galing kay mo ni situation kay mismong pamilya, do hindi ko po, may kulos balita ta.
1: Oo. Nagreklamo sila?
0: One-sided, yun ang story ka ta.
1: Mm-hmm.
0: Eh, confirm na gina mismo sa pulis, kaya puro hupog ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Tapos nakuhaan pa sa armas o kung samurai ng biktima.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo maningin gamit, sinilabo sa suspekto.
1: Oo.
0: Eh, mamisubo ka, Tropa Irwin. Masubo na kito yung biktima na palagot na kinas pagpagigunong sa pamilya.
1: Oo.
0: Kaya napatya ni sila.
1: Oo.
0: Kaya ang suspect ito for Wayne na ito, dabulong sa hospital.
1: Oo.
0: Eh tapos sinakagong mas ang pilas.
1: Oo. Kaya kung buhi ni sila katropang France ka doon, doon sa prison ni sila doon mo?
0: At yun, yung puro sila nila labanay.
1: Oo, labanay sila. Galing
0: kayo. Oo, kalawa ng ngayon, balta nga may napatay ito.
1: Oo.
0: Ay, kaya napatay ito.
1: Oo. Tiyo mo na ba lang, ang amon diya, ang plastada, hindi ta ang SOP ha sang ano kay kung kisa damo sa mga kauturan ta katropang France kanu tudluan pa nila yang midyaya kung anong gusto balita nila
0: correctionan
1: pa ta hindi kami kahatag ang balita gasugod sa official blatter entry sang pulista kung ano ang ginhatag nga mga impormasyon sa pulis amunang ginabalita ta now depende na sila kung mag kung ihambal nila oy pulis kamo hindi na saktong midya, hindi na yung tsakto. Tiyan, balo ka mo na sa midya. Tingkwa na mo na official blatter entry. No, amo, di rin nag-sugur yung istorya. Now, kung may ara ka mo duda, amo na gina-refer sa midya, kadto ka mo na sa polis, kami blatter na to, tanawon nyo to, basahon nyo to, pagkatapos, ma-dispute ka mo, issue ka mo statement, issue ka mo sa inyong, para maklaro to kung amo na pagpatin nyo. Galing ti kung amo na nakaplastada, katropang France, doon ginatakaan man sila, mambal man sila, why na ko time? Na may time ka gani ka magminsahi sa amon?
0: Gani man. Ito ang sila ng number for interview, hindi man sila.
1: Hindi man sila maghatag.
0: Kaya hindi nila ka to Perwin.
1: Gusto nila ya, kung ano idikta nila, amon ihambal ta? Ay nanon na yaman.
0: Tapos ang mupa ng mga bagay pala, no? Which is ay dahil sunod sa gusto proseso. Pila naman nakabest na rin sa ato, no? Which is hindi naman yung dapat pala pag sa patol ng tanong.
1: May style pa na kapag pogon ka bla? Oh, kailan kaya mong kaso?
0: Ito mga, ano pala? Do, tunduan pa ta?
1: Mm.
0: Okay, so, titrabaho, sanay.
1: Mm.
0: Kaya pangipat pa sa gusto nga mga informasyon para madulong sa gusto man nga detalye sa insidente.
1: Oo.
0: Ito kaya ang ginag-provide sa ato, notoridad man.
1: Oo.
0: Na which is the legit yung information from them.
1: Kagun interview, ito naman bitupad balay nyo. Muli lumain pag ito, kay Chispis pag ito, muna blaw, kung isa, grab, pari akunta, grabe ta, matyagan ta, hold nila mga media, di? Oo. Pagpaugon pa ta. Pero pasensya, mama, naintindihan ta ang sitwasyon. Kung may pagwa na ka mo statement, yung ibuligan ko na muna.
0: Oo. Kaya may problema nga na parwain kung mag-attack sila sa ang, ano, sa ang statement na nila. Kaya ti gusto nila nga, ano mo, bisan pabor, bisan one-sided na gani, ito na ilang statement, kasi siyempre, ilaya pamilya na patay.
1: Oo.
0: Pansindihan ta na kahit sila mismong biyado subong.
1: Oo.
0: Oo. Si, pamatihan ta na sila ya.
1: Si Inday Iskwala ni amuning pamilya, no? Nga sa napatya, no?
0: Ang bayan ko ng biktima.
1: Oo, ang napatay.
0: Ang bayan ko ng biktima, kataparwin. Eh, amun abla.
1: Oo.
0: Oh.
1: Pasensya na yung chigyan
0: na ito. Hindi naman yung dapat sa pagkol. Pero hindi yung isa doon ka nalagin dala.
1: Oo.
0: Kaya doon koreksyonan, patabla doon, ano pata doon, dutunuhan pata.
1: Yung chigyan ta, kung anong sitwasyon ka ganun na, ano, ang feeling mo na katropang France. Pero, alokar kita espasyo para masabat, para makurit yung mga balita.
0: Oo.
1: Oh. Kaya upod nyo kami. No, hindi ko kami hagay mula yun kay amon trabaho ni gagin na pakabuhi namon sa dekada na gagin plasta naman mga balita namon base sa impormasyon ginhatag sang otoridad. Hindi man otoridad ang tupad balay mo, hindi man otoridad ang mga chismoso kag mga meron skilid nyo, pulis ang otoridad. So dira tagakwa sa mga impormasyon, pasensya gid.
0: Oh, teka, tropa, wing ko pa kayo, ano sa statement, karo lang tempo mangkot, dira, matagid man sila pala. Eh, dinit, tapos sila yung matagid na sila.
1: Oo.
0: Kaya, ito, siyempre, ka, tropa, wing, so, alam mo yung kaso, sa korte na lang nila, ya, ano, dahil. Itas na bugado, dahil, para ma, ano na nila, ang suspect, dahil.
1: Oo.
0: Nga, which is, siya ginaya may sala, eh.
1: Oo.
0: So, eh, mag-tipon ng ebidensya, ka, tropa, Irwin.
1: Oo.
0: Ako, sa sining incidente. Sige pa, mamot, ano ka to Farway ng police? Sige, mambal tamay. Sige, mo ni Kuminto sa pamilya o mambal sa to ni police captain na paro, ah. Sige, mo ginaya.
1: Oo.
0: Oo, mo gina sila, ah. Oo. Sige, mo na lang natabo to. Sige, puro man tanan armado mo.
1: Oo. Tira, amo na yaton nga balang katropang Francois, pa naintindihan ginamon sa sitwasyon. Katuan nyo to police mama para mag-go nyo tong blatter entry sang ano, sang police to kamahatag ka mo statement to. Madala mo na actually sa affidavit nila mo kung mag-file sa kaso, madala na sa affidavit nila.
0: Oo, yes. Correct na ka tapawin, ito yung may affidavit din na dapat nga which is tiga mo nang natabu sa isa-isa nila ta. Oo. Tapos sa information na nga na-receive na Farwin, i-file man ni Kondon nila kaso back of the suspect.
1: Mm-hmm.
0: So kahit ilaman na yung kinamatarong, darang nga mag-pagusta na nila na maliksyon na ng suspect. Eh.
1: Yes, yes. Oh.
0: Dapat na sila yung kain na, abunak ko na mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang siling pa na ni, ano na, ang nag-message na, nang may katuhan ako nung sa suspect ang balay.
1: Oo.
0: Oo. Tapos abunang istoryata. Naglilibutan na eh. Kasi mo nakatrofarwin,
1: nagpanapot
0: na kita sa
1: pagpakigunong
0: sa pamilya.
1: Yes, nagpanapot kita sa kasubo. Pagpakigunong sila.
0: Informasyon nga gi-provide sa ito, from police. Mm-hmm. Hindi ba ito mag-progress pa rin ang white at ang balasihan? So, sorry, may pamatihan sa nakatrofarwin eh.
1: Mm-hmm.
0: Si police captain na Nilabaro, ang chief of police sa Morsepien.
4: Bali naglalisay ni sila, eh ang may dala na niya na daan nga binango ng kwan na mo ang
5: aton
4: nga suspect, kasi umaning ila lugar mo.
5: Okay.
4: Oo.
5: Tapos,
4: so, ninalisay, tapos dito na nagsugod ko na eh.
5: Nagrapulay pa na sila?
4: Nagrapulay na niya.
5: Tapos, amo na itong doon nagbinunanay na?
4: Oo. Samurai pa ginayadala sa aton biktimaya.
5: Ay, hindi ko chilyo gali.
4: Samurai. Na-recover na mo, hindi na.
5: Okay, sir. Pero, nang sinugitin sir doon ng reklamo, kay do sa information ko nakuha ko, ang suspect mabakal, si Grillo, for galing wine.
4: Oo, pinaglalisay sila dayon.
5: Ah, kay bangod nga, hubog ang suspect.
4: Oo, hubog sila nga duwa.
5: Ah, sila gidya nga duwa, hubog. Kaya, abunin dayon, sir, ginguaan siya, sir, sa biktima?
4: So, posibleng guwanta.
5: Tapos, sa muna dahil nga doon naglinabutan, ay na?
4: Oo.
5: Pero, di kamusta ang suspects mo, sir? Stable?
4: Ang suspects mo, so, okay na to sa iyang panakaluwas na sa cricket.
5: Bali nga ang biktima yan, mo ginang doon na tapat?
4: Oo.
5: So, okay. So, ano ni sir, ang pamilya, sir, sa biktima, ano ni ma-file kaso?
4: Yes, ma-file kaso, was saga.
5: Anong kaso na yan? Ano, homicide?
4: Homicide, pinaprepare naman ng homicide.
5: Mm-hmm. Okay, sir. Sir, nang to make the, ano lang, ibla story, bala nga klaro. So, bali, ang nag-provoke kidya ang suspect?
4: Yes, sir.
5: Tapos si biktima, doon na trigger lang? Ah, okay. Sige, sir.
1: Oh.
0: Okay, so,
1: at least klaro, katropang Franz.
0: Oo, klaro. Oo. Puro snowball kasi may armas na nabitima.
1: Oo, may mga armas sila. It's so happen, and we suspect ka mo ginihin ng palapit, Toya.
0: Oo, hindi mo makalsanggi mo.
1: Makalsanggi. Lagi na katanay, guru ah. Nag, ano? Oo. Okay.
0: Okay, so, muna na. Mudra siya na ito sa investigation sa police. Walang labis, walang kulang. Walang dagdag.
1: Oo. Oo.
0: Ito, ilan na yung investigation mo. Sabi mo na ito katabarwing, which is the... So, correctionan pa yung report ng police na pala ko, no?
1: Oo. Katuan nyo ito, police, ha? Para mag-hontun sa police karon no?
0: Hindi, police na investigator, di ba ito mga investigator?
1: Oo. Katuan nyo ito, police, ha? Para na, klaro.
0: Provide naman ito information.
1: Aton bla katropang Franz, ang emotion na intindihan ta, kundi ta, kundi nagalin sang mga kauturan ta. Maupod kita, ara kita, upod kita sa ila sa paghatag justisya kay kabagapati kita pagpatay krimen ni sa kay hindi pwede ni. Oh, so kunawayon nyo kami di iya. Dipinsan na namo koglingon pinagos sa mga impormasyon namo nga ginatag sa mga otoridad ta kag dira kami makakla. Hindi po, pasensya mama, hindi kami kahatag sa mga impormasyon nga hindi verified, no? Amo lang na amon.
0: Yeah, correct na. Okay, sige, do subuan pa ta. Sumatudlo pa sila sa aton nga ang nakasang istorya is amo na na. Kasi may tindihan na ni katropagawin mo. Magamit na ni Nina mo na nagbuhan sa istorya nga do ano da. So, wala pa lang naging mention na nga istorya na nga hubog mo ng ina ay matada. So, na.
1: Tahan.
0: Kasi, alam pa na karoon, kay mo ng investigation sa police.
1: Sige lang. Sige lang. Sige lang ni Japan ka ito pang France.
0: Galing. Sige galing. Ako galing. Sige ka ito uras. So, sige na far away naman nga ito yung mga police na. Police na ito. Police patrol. Sa liwat, hindi sige ito pang France ng Burgos. Yung mga bukong-bukong salamat mo sa mga para sa nag-goal niya Pilipinas, Pilipinas. XFM News. XFM.
1: Reports. Salamat kay Katropang Franz. Now, ato naman ang mga katropa sa mga berita ginahimo today. We're very careful, no? Careful sa pag-presentar sa mga berita, pag-post sa mga berita, no? Nga wala sang basihan. We need a verified information, and that verified information will come from authorities. And the authority nga source of my information would be our PNP, CIDG, sa aton ano sa aton ng mga authority nga mag-investigar sang ano sang mga incidente mga katropa. Okay, why man ta intention nga mangguba sang tao? Ang aton lang is ano ang balita amo ning ibalita ta. Ang insakto kag tuod, no? Kag nakabase sa hustisya. Para sa itong mga kauturan, no? Ang pagpatay, illegal. Hindi pwede na sa mga kauturpa. Wala sang gintagaan otoridad para magpatay sa isang katao. Sa mata sa atong legal, sa atong layi, illegal ina, hindi pwede kag dapat mayara sa penalidad. Pagmanabat ang mga tao nga nagkutil sa kabuhi sa isang katao niya, no? Mayara kita sa due process nga ina-observe na mga kauturpa para nauton ang ining mga individual nga responsable sa paghimo sa krimen. So ang aton lang ang tutuod lang nga balita dira lang ta. Pero kung paugon nyo kami ha para maihambal namon ang gusto nyo ihambal ipagwas balita mga katropa, Kung hindi mo na tsakto, no? Again, kinabalik-balik na ito na intindihan ta, nagpakig-unong kita sa pamilya, rawad-an, tungod sa mga sirkumstansya, na intindihan taman ang init nga kung sa din na sa nagalin, no? Because ang natabo, pero tagay kami yung chance sa mag-ubray sa among trabaho. Kung mayara ka mo dispute mga katropa, you can message us, no? Issue ka mo sa statement, diba? I-repute nyo, i-disprove nyo ang impormasyon yung hinahatag sa pulista, sa PNP, no? Kag pa-interview ka mo. Ang problema lang sa aton, nga gusto tayo klaruhon ang mga bagay, makadtong reporter namon, makadto kami sa inyo, ngayo kami sa statement nyo, hindi ka mo maghatag statement. Gusto nyo ya, awayon nyo lang ang media. Gusto niya, awayon nyo lang yung napamatian yung radyo. Pamangkot na, nakabulig. Pamangkot na, naklaro ang impormasyon. Na correct ang dapat makorek. No? Naglala pang sitwasyon. Kay gusto nyo ya, awayon namon ang pulis. Hindi ba naguro yung tsakto? Hindi ba naguro trabaho namon? Abalo namon pulis, sir, may statement to. Ang biktima, ang pamilya sa biktima, kag-amuning ilang allegation. Para pasabton tong pulis. Sang ilang, sang ilang sabat? Kung nga, nakakwa sila sa mga impormasyon nga muna. Tik na buhay mo na mga bagay mga katropa. Oras na ito, alas 8:50 na, commercial pa rin. Balik na pagkatapos nyo.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
7: The Secrets of Health.
8: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
9: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sini makatulog? Kung normal na sa inyo sini nga daw hindi giman mayong inyo tulog daw naanad na lang kamo.
8: Pero hindi man botambalon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
9: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa aton sini nga lawas.
10: Seven Plus Gold.
9: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog karon kon ang panginaon mo di uman na control. Ang environment man karon wa man na align sa imo sini nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sini nga pagtulog.
11: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
9: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
10: Santhon Plus Gold.
9: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy direct, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
10: Seven Plus Gold!
8: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag abot sa imo sa ninyo katulugon. Kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep, ginatawag Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
9: Dako ang bulig ni Sinister Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa ninyo brain area, Sir Josil. Nga-involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ninyo mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
11: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
8: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
9: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumara kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
11: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
10: The Secrets of Health.
11: Santhon Gold Live Testimony.
12: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape, pero lain bijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamang

0: magaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede,
2: nga nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Mga katropa, oras na ito na alas 9:07 na sa aton nga pagpangalagat. Mga katropa, rin na kita sa last and final hour sa nga aton platuntunan. Gusto ito i-check, no? Ang pila ka mga progress na sa mga pagkapilar sa ato mga transport modernized operators sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Matapos nga nagpagwa na sa ilang panawagan sa atong gobyerno. Restructuring, assistance, no, kag tsaktong implementasyon sa modernized jeepney modernization, no? Pero ang pinaka-urgent subong is ang tutuod ng istorya, may ara sang foreclosure nga notice na alin sa bangko. Nga kung wait ka balo, anytime from now, possibly nga butongon na ng mga units, mga katropa, sa mga jeepney operators natin. And probably, that's the end of it all sa ato ng mga jeepney operators, mga katropa. Gambal kita, sinong basulon ta? Sinong nga ton nga tukion sa ni? No? Anyway, dari sa XFM, na parabot na naman ang sitwasyon kagang parawagan sa mga jeepney, modernized jeepneys. Para sa mga programa kagya para sa bulig, no, nga pwede ta mahatag sa nga pwede mahatag sa gobyerno sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Kita ta ni ang sitwasyon is budlay, no, may mga dapat kita intindihon kung paano nagsugod ang jeepney modernization, paano nagsugod, paano ginpatuman ini, no, para sa mga jeepney operators naton, no, sobra 300 nimo ka mga jeepney operators, mga katropa, sa under sa aton jeepney modernization. Diri sa Bacolod, mga gan. Ang Bacolod isa ka pilot area para sa pagpatuman sang jeepney modernization, mga katropa. Anong impresyon sa tao, no? Ano blang tabo? Napabay-an, kag wala ma-review. Ano tong pulos sa una sa pagkadto sa mga jeepney operators nato dito sa Senado kag Kongreso. Nating patigayon to ang Senate inquiry angot sa ning pagpatuman sa mga modernization sa ating mga public transport, ha? And later, mga katropa, wala man Japon may ginapukan ni may ginkatwan. Ha? Ang aton mga operators ng modernized jeepney, isa na katuig nga wala matatapan ang ilang mga monthly amortization, ilabalay rance bangko. Until now, mga katropa, nalabdan kita sang crisis dito pa na batsagan man, no? Dito na igo pag naglala ang mga sitwasyon. Wala sang tudlanay, wala sang ginakabig natin sala diri, mga katropa. Ang sala ng guruong programa nga wala gintutukan sa insakto, kag wala gintunan sa insakto, nga nag-igo sa aton nga mga transport sectors, kag nagbutang sa isa ka sitwasyon, no? Arikrosad niya naton, mga katropa, ang isa ka modernized jeepney operator man diri sa Bacolod, maabyan. We have on the line mga katropa, we have Sir Marche Osea sa ang Cebu People's Multi-Purpose Cooperative. Sir Marche, good morning, welcome sa programa. Sir Marche.
4: Yes, sir.
3: Sir Marche, good morning. Salamat gid sa oras nimo, sir. Sir, kumusta subong, sir? Anong progress? May ara na? We have may inform na istorya na namon man ang LTFRB, and nag-issue naman sa statement ang alkalde nga to fast track some possible ng mga bulig, no, para sa mga operators sa modernized jeepney, Sir Marche.
4: Yes, sir, may ara na kita sang ginahulat nga schedule kay since ari naman subong si chairman. May ara naman sang nahatag na appointment para sa amon agud nga madiskusan ning immediate namon nga mga request sa ila.
3: Uh-huh. Pero sir, kun wala ka mo nagpa-press, kun wala pa nang revokahong problema, no?
4: Ati, resulta gidini kiti nagpadala na gid man kami sulat sang July 27 pa.
3: Oo.
4: Kag gidungagan pagit sang Prisco nagud nga matagan man niya ang commuters naton Sir Wen.
3: Oo. Sir, categorize ko lang aton nga demand. Una is atong restructuring sang amortization sang aton nga mga city operators. Yes sir. Paano ni siya paano ang matabo kun mayara sang restructuring sir?
4: So ginatan-aw naton sir ang current subong naton nga structure sang loan.
3: Uh-huh.
4: Since nga default na ang pila ka mga kaupdanan sa ilang mga installment. So nagadugang ini sang additional interest. So nagtaas pa gid.
3: Oho.
4: Oo. So amo na nga panawagan ginamon nga i-restructure naton. Iti hindi man ni problema nga sa amon kaya ang default.
3: Correct.
4: Kinatanaw naton di programa ni sir nga dugay na kami niya yaga reklamo pat wala gidya gin-address.
3: Mm-hmm.
4: Especially ang competition sa dalan.
3: Oho.
4: No? Oho. Kag ang pagmahal sa ngaton krudo.
3: Mm-hmm.
4: So, mga external ina nga mga factor nga hindi na iya namon niya ma-control.
3: Mm-hmm.
4: So dapat ang internal naton nga control, especially muna ang aton niya yung loan amortization, i-adjust naton base sa sitwasyon tungod hindi man gyapon makaya.
3: Oo. Oo. Mm-hmm.
4: Oo.
3: Kay sir, kung mag-restructure, utang mo ni Japon bayaran nyo, kag mas madugay pa, makasurvive ayan.
4: Ati, amo na ang ginatanaw namon nga dapat solusyon gid.
3: Mm-hmm.
4: Kay iti part sa amon commitment kung maayo man lang gid ang biyahe kag wala lang gid fair lang gid man niya ang competition within the line. Makaya man kiti ang commuter sir mas pabor man gid sila ya sa pagsakay sang modernized jeepney mo.
3: Oho, oho.
4: Oo.
3: Okay, kabalo kita burden gid para sa mga operators naton. Let's check sir sang implementation kiti amo to last time to ang I'd like to quote it from you operators sang jeepney modernized jeepney. There's a lack may kulang and that's political will to implement sang jeepney modernization. What does it really mean to you, sir?
4: Ati, ang implementation namin mo, sir, pasensya.
3: Yes, sir.
4: Pardon, liwat, sir.
3: Yes, sir. Ang implementation, kulang sa political will. Ano
4: yes,
3: exactly what silingon sini, sir?
4: Ati, ang sa amon nga mga nangin compliant kag law abiding citizen ba no nga nag-follow sang programa sang gobyerno.
3: Mm-hmm.
4: Nagalaom kami nga i-implement 100% kung ano da ang nakasulat sang memorandum circular in support sang programa.
3: Yes sir
4: pero ti pagbag-o sang aton nga administrasyon halin niya sa kay Duterte pagkadto sini kay BBM.
3: Mm-hmm.
4: Di na amo na ka firm para nga i-implement.
3: Mm-hmm.
4: So instead nagpagwa sang mga memorandum circular.
3: Mm-hmm.
4: Nga in support.
3: Mm-hmm.
4: Sang pagpatig-a sang full implementation.
3: Oo.
4: Sang aton nga modernization program.
3: Uh-huh.
4: So, diya makahambal kami nga political will in the sense.
3: Uh-huh.
4: Nga imbes nga irikta na impose.
3: Uh-huh.
4: Nagatanaw sang nagalingi left and right.
3: Uh-huh.
4: Nga which nagtuga siya sang pag hindi na siya instead nga sulbaron ang problema nagbalik-balik na noon.
3: Oh.
4: Ang amon ang nagtanaw namon.
3: Mm-hmm.
4: Nga wala gid focus.
3: Oh.
4: Ang tao nga ginbutang sa sina nga departamento.
3: Mm-hmm.
4: Agud sulbaron ang problema kag direkta nga i-implement ang ininga programa.
3: Oh.
4: So diyan na namon mga angkla na kung seryoso lang tani kag qualified ang tao nga ginbutang dira top tapos na ni tingaa ang mutong ginambal namon sa preskon nga wala di sang madula ah. Kaya nga ah, wala, hindi man ni tanan ma-shoulder sang modernize.
3: Aha.
4: Oo, kag kung regulated ang aton nga paghandol, kag pag-manage siya sang ruta.
3: Aha.
4: Makita man na sang agency nga hindi mo na makaya mag-handol sang damo nga ruta nga damuon mo gid. Fix kada, fix kada. Amo lang na isa lang anay gamit, isa lang anay o tagahatag tani sa iban. Ang iban nga ruta, hindi kay taglima gid uyatan mo tapos imaniman hindi man ka kandol. So butulingon hindi dali dayon mag-boil down bala sa hambalanon nga mismanagement. Sa amo na dapat ya both party no, third party dapat matan-aw gid.
3: Sir Marchi, please educate us kay pagpatuman sang aton nga jeepney modernization. May ara man sang ginrequire ang mga LGUs para maghimo sang local transport route plan nga magsiparar sang ruta sa mga jeep sa mga modernized jeepneys kag sa ato mga traditional jeepneys, which I think beneficial para sa both parties nga hindi na magagaway sang pasiro, Sir Marchi.
4: Yes sir, actually ang LPTRP or public local transport planning again obra kay requirement gid man ini antes ma-approve no kag mag-installate ya ang implementation sang modernization. But sad to say wala gid jaya na realize ang 100% implementation sang siniyaya nga local road plan. Ang lain pa wala pa na implement nag-ubra na sang dugang enhancement. May part 2 na nga LPTRP which amo na ang enhancement para masulod to yaya ang plano para sa green routes. So amo na bala, amo na sa amon assessment especially sa ako no. Yes, wala pa na fully implement ang part 1 sang LPTRP, nagsulod ng part 2. Nag-propose na sila sa DOTR.
3: Okay.
4: So naglapuyot nga naglapuyot kaya nga ang stage 1 tani nga mo to yaya ang LPT, unang LPTRP dapat gid-implement to siya. Kag obserbaran kag kung diin na yon ang mga loopholes. Kag paano niya sulbaron ang problema sang tradisyonal kay kami nga bay nasakitan man kami sang problema nila mo. Ugaling natabo subong natunga kami kaya nga sa grupo. May percentage nga nag-upod, may percentage nga wala nag-upod. Pero kung id-id ang aton niya nga agency sa pagsulbar siya niya, may ara na hindi na pwede wala sang solusyon. Nagpaitsindihon aton sila nga ti wala man kamo nag-participate. So diri ka mo. Wala ta choice, diri ka mo. So amo na nakasimple.
3: So balikan na to sir ang aton nga LTPRP nga plan diris makulod. Sinos dapat ang implement sin atani Sir Marchi?
4: Ang LGU sir, especially LGU. Ang Committee on Transport.
3: So
4: okay, the LGU na iya nga counterpart para sa LTPRP iya nga as regulatory board sang aton nga transportation. Kung aton isipisipon sa pagpungko to anay ni Consilor sang last time to, no? Wala man gid niya na implement at the same time subong sa kay Dindo Ramos, daw wala man gid entertain man sila yang kung ano ni karon ang si status siya sang mga wala nagmodernize. Especially magahod ini sila nga grupo.
3: Pero I believe sir, ang ini nga mga route plan na present na presentado sa inyo bison antes pa ra nagsugod, no?
4: Ati gapatawag sila sang public hearing kay requirement gid man ina. Tigaling ti kwan eh, daw ka static lang sa public hearing, attend ka mo, okay ka mo, o pass na namon, kaya rin na na-comply na. Pero musiling kaya nga, igidya nga focus, gidya kung paano ya i-resolve whatever loopholes dira ya, medyo amo ng pagkulang.
3: Kay pagkapati ko, Sir Marchi, diri may ari ruta ang modernized jeepneys, nga
2: parang iya sa iya dedicated para sa mga modernized jeepneys. While nga tido gini-sustain to nila ang traditional jeepneys nga may araban sa ruta, ang resulta abi Sir Narchit nag-ilinaway, gaagaway pa sa Irobla?
4: Ang purpose kid man tani isang public transport modernization program nga wala na sang competition within the route.
3: Oo.
4: No, within the line. Kay tungod nga one co-op, one route.
3: Mm-hmm.
4: Kung

0: Tala na sa yaya sa wala git implement ang programa.
1: Oo.
0: Nga one route, one co-op.
1: Oo.
0: Kung hindi makaya sang isa ka co-op or isa ka korporasyon nga mag-deliver 100% sa base sa demand sa commuters.
1: Oo.
0: Dumagan isa.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat regulated.
1: Oh.
0: Hindi pwede nga mapa-indis-indis kada competitor ka mo. Dati nga kadamo sa maapektuhan kung mag-compete sa within the line mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, ti, ang aksidente, hindi na to malikawan, kaya ti, mansig-mansig na.
1: Mm-hmm.
0: Oo, lain niya kung regulated siya, kag nakakalibrate niya ang fleet management within the line, makita natin ang effective niya kag harmony. Although tigil man natin na perfectly harmony, but makita natin nga may resulta gid ang ginatawag ka ang convenience, road safety, kag maayong tugas ang modernization program.
1: Sir Marchi, ihaboy ko lang si mo. In a way, magwa mo ni Japan yung isyo nga ipasabat sa inyo eventually. Ang isyo, aspeto sa isyo sa monopolya ko, no? Sa transportasyon, which nakasintro lang sa pila ka mga tag-iya sa modernized jeepneys nga nag-operate sa mong Deris Bacolod, sir. Ano reaction mo sa Sir Marche?
0: Actually, may kamaturan man. Kaya nga, ang programa be one co-op, one route mo.
1: Oho.
0: Ti ang ginapagwa sang mga traditional jeepney nga wala nag-participate sa modernization.
1: Mm-hmm.
0: Ginapagwa nila nga monopolyo na. Paano man bi hindi mamonopolyo kay wala man sila nakigbahin?
1: Mhm. Mhm.
0: Kung nakigbahin sila kag nag-participate sila, ang sila
1: Mhm.
0: Ugaling ang attitude naton bala.
1: Mhm.
0: Nga dapat ako gid ang manguna. Dapat ako gid. Oo, hindi. Ang co-op kag korporasyon, sa co-op yan, tinagabase tayo kung sinong pinakadako investment. Amo na siyang may last say da, decision making.
1: Right.
0: Ang co-op naman niya, equal naman niya. O galing wala lang gidgin hakos, kagintunan. Agod nga ma-practice na ton, ang matutuod nga sistema sa cooperativism. Cooperativism nga ginatawag.
1: Uh-huh.
0: Di subong naglinaway gani, subong may issue gani nga ang mga chairman lang niya kag mga ano moyang nagamanggaranon, ti may ara gid man na.
1: Uh-huh.
0: Hindi man madula, may co-op di nga ang ila chairman amoya ang naga big time.
1: Mm-hmm.
0: Di sa panahon nga wala pa nang co-op, wala man tigado man subong big time na tituod da.
1: Uh-huh.
0: Ugaling ti ara sa mga membro.
1: Mm-hmm.
0: Kung paano inaya tadlungon kay ara sa konstitusyon kag ara sa layi. Dapat ma-empower ang mga membro.
1: Mm-hmm.
0: Agud nga ma-correct inaya nga wrong practice kag corruption,
1: which essentially ara sa kooperatiba
0: nga ara sistema. Sa membro ang gahom para mabag-o ang iya cooperative.
1: Aha. Aha. All right. So ini mga bagay, Sir Marchi, there's something we need to check and review sa aspeto ngani. What do you think, sir?
0: Part gidi na kay ti bag-o ini nga programa, although 5 years na ni, pero bag-o ini. Ikaduha, ang cooperative system, bag-o man ni. Sa aton, kay naanad tayo sa individual.
1: Mm-hmm.
0: So, ari diya ang pinstick, yung nga ginatawag, ari diya ang sakripisyo. No? Kag especially ang mga regulatory bodies naton, ang CDA, ang SEC, dapat may ano, amo na gani siling ko ang political will gyapon kay kung maid-id ang ato niyaya nga politiko.
1: Oo.
0: No? Pati ina tanaw na da. Tanaw na ng internal nga capacity sang co-op, internal nga capacity sang opisyalis, ano nang aksyon sa mga opisyalis. Ti damo gid sa nagkulang.
1: Oo.
0: Kana katahom sang programa, ugaling kulang lang gid sa paghugot nga pag hakos kag pag-implementar sang prinsipyo sang cooperativism korporasyon kag sa implementation sang modernization program.
1: Oho.
0: So kami especially sa akon makambal ko dagay nga hands-on kami sa sininga mga problema which even now andin nagresolve. That's why ang amon ruta ipabalo ko lang sir Ruel.
1: Yes sir. Go ahead, sir.
0: Ang amon ruta wala gid man niya ga sambalanon sa koleksyon. Okay, no? Nagproblema lang ni siya sa panahon niya sang pagsaka na sang krudo.
1: Oo.

0: Kaya taas na gid kayo ang amon nga cost. Pero sa balanon niya sa disiplina kag sa koleksyon, ginatingwaan gina sa operation. Unlike sa iban nga grupo, ti medyo kulang ang tao. Muna. Pero ti, di kami makahambal, hindi kami magpartisipar sa sining kadamaan nga common denominator nga problema, tungod part man kami.
1: You mean, sir, ato na, bayaran tao, binipisyo, kagtanan, kay ti gusto natin ibang benchmark ba na, sir, between the corporation kag ang kooperatiba, which you say na kami ginatry namon, ginahimo namon obligasyon nga masustain ang amon operation. Amo lang ni subong kay nagsaka lang gid kayo, sobra-sobra ning saka, subong-subong gatong mo.
0: Yes, nagdugang sir, nag 100% ang iyaya nga nagpilo siya.
1: Oo. Grabe. Pero sir, may mga issue of notices na from the bank. Yes. Ang tao subong ka pamangkot basi madula kamo kuno gulpi blao.
0: So amo na nga ti nagpasalamat man kami sa LT Parbe nga nagresponde man sa amon. So ma-update ko na sa imo sir.
1: Yes sir.
0: Kay ti on the spot nga maghiwat kami sang dialogue. Mas na may man nga ara ang yes, bitya. Mapabalo kami mga one hour or 2 hours before mapabalo kami sa inyo. Pero ginapatkod pa namon ang amon schedule. Agod nga at least ang effort sa tanan na hindi man bala mabaliwala. Kahit piho bala. Kahit kabudlay magpabalo kami sa amon nga oras, amon nga adlaw, but hindi pa sure. Kahit mga busy people maling istorya ho natin.
1: Oo. Pero may initial talk na with the mayor, Sir Marche?
0: Possibly, mag-hinun-anon gid kami siguro. So, mo pa na ginahulat naman kiti may tentative schedule naman yung LT Parbe. So, right after sina ma-plaster na daya kiti possibly na-istorya sila karon. Ti after sina kami na maka-istorya, ti matabo ta na kung ano gid ang direksyon sa sininga solusyon.
1: Sir, kuha ko lang imo nga last na mensahe. Medyo labo-labo na. May ara na sang nag-intra. May ara na sa mga nagpabor sa inyo sentimento. May ara man kung gisa may opinion nga daw lain ang posisyon. Sir, mensahe natin para sa aton sa pumuruyo, sir.
0: Ang mensahe ko lang no sa akon nga grupo, ti medyo aragid man sa pangabudlay subong kay ti may complex nga handling sa sinayaya nga problema. Una, ti ongoing ang biyahe. So ara man ang problema. Ikaduha, ang pagsaka sa aton nga gatong which galibog ulo kung paano ni survive. Ikatatlo, amo niya ang panawagan namon as a group kung paano niya ma-involve no ang aton nga mga regulatory agencies. So sambala no naman niya sa amon niya yang naghahambal da naghahambal malain sa amon especially ang grupo sang traditional. Ang akon malang advice sila ya hindi ta di kontrahanay palaparon ta ang aton niya nga paminsaron kag mindset konteksto sang aton nga isyu. Ang isyu niyo regarding ina sa transport, ang isyu namon regarding man sa transport. No, kundi dapat magululupod kita. Hindi ta dapat siya magtuduan na yung siyagid. O siya, why na siya? Siya, hindi na siya. Dapat siya kita yung magululupod. Taka hindi ta di kontrahanay. Ang programa niya ang nag-divide sa aton. Tiyan hong tabi karon kay kami ya, obedient kami ya.

0: gutuman sila. Mm-hmm. So, but pero, aton tanahon, himahimayon ta, mm-hmm. nga ang aton problema, isa lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mm-hmm. niya sa punto, modernize ka, traditional ka, isa lang problema ta, at hag, mm-hmm. klaro, mm-hmm. nga implementasyon sa programa, wala dapat sa madislocate.
1: Oho.
0: Oho. Oo. Oho. Ikatatlo mm-hmm. sa aton nga mga commuters, no? Kay ang transport sector, may

0: makibat siya nga moral obligation uh-huh. as public servant.
1: Uh-huh.
0: No, taga-servisuhan naton to the optimum level or pinaka-maximum naton nga servisyo uh-huh. para sa pag-akomodar uh-huh. agad hindi maapektuhan ang tao nga nagakadto siya negosyo, kadto sa ospital. Regulatory bodies uh-huh. para sa pag-uswag sa ato niya implementation, hindi pa ya kayo mabalik taya. Mamba lang tayo dayo niya nga ti, wala lang sila ti, maubra ma lang kami ya sang interim or sang para makadalagan sila, hindi na ya.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pabakward na ya ang direksyon taya. But sila yung kapakita lang na nga wala taya ga-analisa. Mm-hmm. Saka busy mm-hmm. siguro sang life nila, ti amo na eh, pero ako ya, kung akong tanaw niya, dapat ya mm-hmm. may coherent ni diya nga panindugan
1: oo.
0: Sa tanan niya yung public official, sa tanan niya nga regulatory bodies officers, sa tanan mm-hmm. nga stakeholders, sang traditional man o kung modernize siya, kag ang pumuluyo, uswagun tani.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oo, part lang niya sang pag... develop sang maayo kag harmonious nga transportation sa aton syudad.
1: Oho.
0: Amula na ang mensahe ko. Sir Wena.
2: Sir Marche, thank you so much. Salamat kids. We hope to see you again sir sa mga ano ta sa mga press conference kag sa mga meeting.
0: Yes, sir.
2: Salamat kids sir.
0: Thank you sir. Thank you sir.
3: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
2: Inyo na pati ang mga katropa, si Sir Marcelo Ochea, operator man sa modernized jeepney. Now, it was a strong word para sa itong mga kauturan nga balaan mo ang jeepney modernization na sintro nun sa mga isyo pag mga sentimento sa mga jeepney operators natin both from sa modernized kag sa itong traditional jeepneys. Tubang programa ni atubangon natin mo. No, subong? Of course, kinahanglan taman mag-abansi, kinahanglan taman mag-paminsar sang paano natin pa namion. Hindi pwede nga ang aton nga mga salakyan nga dilapidated. Gadagan pa ni Japon. No, I think sa traditional jeepneys, resolved naman sila sa issue nga ni. It so happened, ang framework sang aton nga jeepney modernization, wala gin-acceptar sang traditional jeepneys for some reason, nga ti presyo sang unit ang korpo nga skema kag ang bulig ang benepisyo sang atong gobyerno o kun ang suporta sang atong gobyerno para sa mga operators mga operators sabi mga katropang hindi nila kaya mo no nga magasto dagko para sa units. No. May proseso nga ton nga GPT modernization pero amo ra ginahambal naton. We have to look onto as aspect di in party nga nagfailure ang ining modernization program sa public transport naton. Kay ti tananta gusto man naton mag-globalize mo, no? Ang giba to may mga proposal nga dapat i-sustain, maintain ang jeepney nga figura pero lain na sa itsura. May ito nga gipanawagan nga dapat i-abri ang korporasyon nga ang amon Japon nga ju nga slakyan. Amon Japon, hindi na iya ka korporasyon, no? Ang ini programa naghatag sang ano, sa lagko nga promesa sa aton nga mga operators both from jeepney sa aton nga LGU kag sa aton nga mga modernized operators, jeepney operators mga katropa. Naghatag man isang promesa para sa mga traditional jeepneys, kaya kung mag-interest la sa sining jeepney modernization, no? Manami ang itsura sa aton nga public transportation. Di wala man bunggos na da, no? Nga gusto ta mapanami tatanan ang aton nga ang public transport naton. It so happen, why lang nakaangkla sa tagsa ka mga demanda, no? Sa mga operators na ton mga katropa. Sorry hanta para dugay-dugay. Oras na ton alas 9:07. Makomersyal ko na ibalik kita pagkatapos ni. Stand by.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rudy Lintakuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from

0: Relo. Nung una, pamit ako ng Canton Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Canton Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Canton Plus Gold.
1: Canton Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Canton Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Canton Plus Coffee ka na. Canton Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia, the natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3. Kapampapaskog sa atong natunan. Pampagkana sa utok. Kagpampa-improve sa atong immunity. May Santon. Ngabugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain,
5: Muscle Fever,
3: Acute Pain,
5: kahit ano pang pain,
3: Basta Pain.
5: Mag-System Pain,
3: Tangkalang Pain,
5: Fast and Safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
8: XFM 103.9.
9: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wet grass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nag balanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Centro comes sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Hayong ha?
1: 103.9 XFM.
0: Balancing ang mga komentaryo.
6: Pwede,
0: may nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
8: Happy birthday sa katropa ta, to Mary Joy Giolamin. Happy birthday. Barangay Tuguraaw, Miagaw, Iloilo City. Happy birthday to you. Wish you a good health and more birthdays to come. May your birthday be as amazing as you. May this year brings you more blessings and success in your life. God bless you. That's coming from Giolamin family. Oo, Kaganilios Familio, Panunciano family. Happy listening and happy birthday. May public service lang ta kadali mga katropa. Ginapanawagan da na ginapanawagan ni Ian Maslog kung sinuman ang nakakita sang iyang sling bag. Palihog lang contact sa sininga numero 0927-611-8276. Okay? Ang number mga katropa ni Ian is 0927-611-8276. Base may nakakita da sang sling bag, no? Kay importante gid nga ang unod dito may mag-andi ID kag dokumento ORCR sang motorsiklo. Importante hindi niyo muna mapuslan, no? Ang inang mga dokumento na. So muna mga katropa, ginapanawagan liwat, no? Si ginapanawagan si Ian Maslog, kung sino man nakakita sa iyang sling bag, palihog lang contact dito sa numero 0927-611-8276. Kay importante gid sang ang umaunod sa ini mga government documents, IDs, ORCR sang motorsiklo. Katropa, hindi ganito pagkigangot lang diyan sa station, no? Sa Facebook natin sa XFM. Ang nagpapanawagan si Ian Maslog, no? Ginapanawagan taman ang gapapanawagan man si katropang Chris Librando. Kung sino tong istra nga nagatag siya sa 65. Ma'am, ganibati kami subong de. Nga 65 hindi pa kuno pilyor. Kaya ang sulat to, imbes, di ba, failure, ano, pula, no? Pula? Pula na saan ginasulat sa card, di ba? Oo. Ato yan, ma'am, 65, ma'am. Po, itong? Ay, sadya mo na yan. Kaya di ba, ati, kami na isang, ano, kay Tiam, di ba, 74, failure na iya. So, yeah, 69, 65, 69. 69, hindi pa yung failure, yan, ma'am. Nano ka man yung maman? Huwag makita na, no? Huwag gasulod-sulod. Alain man ito yung mo, abi. Samtang wala ka gasulod, gataas ang grado yan. Kung gasulod ka, gano po. Gaka-imbir na si mama kita yan sa sulod skulaan. Arrangement, hindi ka na magsulod ah. Tagaan, taga na ka-grade nga taas, oh ah. Huwag problema. Hindi ka pa kita-kita. Hahaha. Morning, Ma'am Rihanna Diastro. Good morning sa kay Sir Jalwin. Sige, sa una, wala pa sang modernized jeep saraw, salakyan man namon gani nga ginsakyan. Ma'am Mary Jane Balio-Alio, may aga, yes, nami, mag-isa ka ang aton transport kay ginakulang kita sang lalo sa Barangay Handumanan. Yes, ma'am, tsakto, gina. Amo na'y punto ni Ma'am Mary Jane. Hindi tayo maglinaway. Kay kung ang traditional jeepneys, mga katropa, kinahanglan man sang pagpadamo sa ila, masustain nila. But aga ka natabo, so, because ang crisis, kag sitwasyon nila tubang sa itong mga jeepney operators, mga katropa, they opted to stop operation, no? Katie, hindi na biyahe kay mo iya, pagkatapos puli mo, itag 200, 300, salin ka sa aga, alas 5, puli ka alas 8, alas 9 bis gabi, kabiyahe ay, o 400 mo nabi, butang ta, for example, no? Bugat na sa. So kung may ara sa mga alternative nga mga injaktong kita-kita sa ngaton nga mga ano, sa ngaton nga jeepney operators, they would grab it, no? Kung may ara sa ubrang iban, oh, nga makapuli kay mo yatag 600, 500 ang kita mong kadlaw. Sa bugbugon mong kagaringon mo, alas 5 hasta alas 7, alas 8 sa gabi, pagkatapos buli mo 300, 400, kundi, ay, kita ka ng iban. Plus pa nga kung kisa, gumaan ka pa. Rihanna Diastro, good morning from class, no? Shout out dra sa mga taga mga class members ng Southern Negros, mga katropa. Ma'am Shirley Arevalo, may aga, done like and share, katropang win. Kay Ma'am Len Talde. Ma'am Len, morning. Salamat gid ha. Katropa gina-greet ko lang si Sir Domingo. Sir Domingo, Pastor Winston Villanueva, Ma'am Isma Moreno, Rihanna Diastro, kag Jessica Gonzalez, naka XFM, thank you. Late ko sang live mo, pero why? It's better late than never. Ma'am Len, good morning. Salamat man ah, no? Kag Melanie Martisano, nakatuto kami diyan. Sa Lapak Duldul, Robles, La Castellana, Martisano Fem. Thank you. Kay all the members of Ma'am Bacolod, Lia Lobrado, tanan nga taga-kamant kalan, thank you again, nag-monitor kami. Salamat. Sir Jalwin, thank you. Nagbaton na si Bishop Louis Galvines sang Seal of Diocese of Bacolod kag kadamo na sang flag nga nakabit sa gate sang San Sebastian Cathedral. Sir Lloyd, morning. Have a nice day. Ma'am Ruth Baroy Bangay. Thank you. Salamat, kid. I think sa Kamangkalan ni si Ma'am mo. Oo. Ma'am Ruth. Oo. Okay. Thank you. Ari kami di Itzakto, Gidok. Ari kami sa Puroknara, Barangay Tabugon, Kamangkalan City. Thank you, Ma'am. Oo. Sa mga katuropat lang, may mga radyo na bla, pabatsag-batsag makamu. Sir Epi Helie, thank you. Salamat, kid, sa pag-upod sa itong palatuntunan. May tauras, mga katuropat. Ang modernization, mga katropa, it requires legislation, dugang, para mapabaskog siya ang modernization program natin sa public transport natin. This is not just only it, no? Nga, we invest sa mga korporasyon, kag sa mga kooperatiba, but to improve sa aton nga terminal system, sa aton nga mga public transportation, mga katropa. Ang pag-review sa atong local public transport route plan na dapat gina-implementar man sa atong local authority to draw the line between sang traditional jeepneys kag sang aton nga mga ano sang aton nga mga traditional jeepneys and modernized jeepneys that requires consultation nga dapat pag-istoryahan. Why man sa problema guro nga hindi pwede ma-istoryahan, no? Importante lang gid nga ti tanan resolve sa ining paguna-una nga dapat sulbaron ang problema. Ang problema sa mga programa taga kapolitika, kung sino nagapungko, may programa sang iya, no? Pungko ni former President Rodrigo Duterte, amo na jeepney modernization, bus type kag kunano pa, korporasyon, kooperatiba. Pagpungko ni Presidente Marcos, mga katropa, nag-posisyon naman sa e-vehicle, no? Nga mode of transportation. Tingi kong kisa ka confused ta. Anong gidbala? Pero sa likod dyan ang mga katropa, kabuhi, kagpangabuhi sa mga drivers and operators ta, ang at stake subong. Kung anong klaseng pangabuyan ang pwede naman na may himo, kahit kita nila, bag down eh. No, hindi plastadong programa. Ara Japon, sila mismo ka pinatsanay. Sila, I mean, sila mismo nag-compete sa pangabuyan. Hindi naman mabasol mga katropa. Kahit, you know, livelihood niya mo. No, sa katon yung mga operators, kag jeepney drivers, mga katropa. No? Which part kita nga maghando? Which part kita nga mag-unite? No? Galing kung ihungit mo na sa piliton mo, pagkaon sa mga operators, ang hindi pa plastado nga mga programa, kundi balda. Kung isa may maupuds na da.
5: Mm.
8: Nag-stop na kita sa mga consultations na eh. To think, ha, there is Bacolod, mga katropa, it's a pilot project ang Bacolod for jeepney modernization na ginapatuman sa atin, di. And all of those, part of that is that trial and error. Dapat may ara kita sa consolidation sa mga inconsistency sa atin nga programa para makorrect siya tani, mga katropa. And ining reklamo sa mga modernized jeepneys as part and parcel lang sa problema sa pagpapatuman sa aton modernized jeepney modernization. Kita mo piyait na tanong. Karon tubangon sa aton nga LTFRB kag DOTR, mga katropa, both ang modernized kag ang traditional nga problema, no?
5: Guro, nag-atras man to ang ano? Nag-atras man to guro ang DOTR, sige ta kabudlay, komplikado gyud kayo.
8: Problema sa aton nga mga transport ha.
5: Oo. Oh.
8: Di anong ta na? It requires registration, legislation. Kinahanglan matun-an. Kinahanglan na mahimuan pa maagi. Kinahanglan nga mapastartanan. Kinahanglan may ara sang paghando sa tagsa-tagsa ka mga bahin. Hindi nga mabutang ka sang ano, sang programa para mapatay itong isa ka grupo, then maging successful ang imong programa, no? Maging successful ang gusto mo matabo, no? Hindi pwede. It's supposedly, mga katropa, may programa ka para to cater sa mga existing nga mga transport sectors, mga katropa, nga maghando sila sa programa mo, nga mag-okay ka, mag-okay sila. Kaya once ka may ara sang pagpati sa mga grupo kag sa mga operators and drivers, no? That's the time nga makambal kita successful in it. Imbis ka mabalik-balik kita sa problema nga ni, nga, well, gamay na rin sa mga tsakto to, competition, gamay lang ni, pwede may istoryahan ni, ang istorya sang mga operators ta, nga gakapatay sila, no? Ti, ang root plan ta, tunan taliwat, review ta, kasi may ara pamaagi, nga mag-agree nga lang. Anong proposal sa Biak? Anong proposal man di sa modernized jeepney? No? Hindi man tagambal nga ti, kabalog kita sa pagpadagan sa mga katropa. Pero ang point lang is, ang demanda sa mga sektor nga ni, kulang consultation, hindi consistent nga implementasyon, wala sang political will, ang atong gobyerno magpatuman sa modernized jeepney and what have you. No? It's all failure. It's all boils down sa implementasyon kag programa itself. Nga napabayan lang tungod sang naglain-lain leader tas pungsod. Una bla? O, alas 10 in punto mga katropa. Wait oras. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sa pag-upod sa aton palatuntunan. Buwas naman sa aton programa, mga abyan. No? Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Chris Librando, sa aton nga station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO President, Dr. Reverito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas. Nagpaalam. Buwas naman, mga katropa. God bless you.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
9: Supper Plus.

0: Pascal, Sunfon Plus, Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, umamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: Win

0: exciting!
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose ukon ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
0: 0955-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
6: Inanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Blabos, nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how, kid, apat.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Patigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
11: Endless Love.
12: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless Love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kun ka na ibisan jutay lang day, antis ka magtulog. Sa sina, hindi magsakit ang tiyan mo.
1: Pa-shower lang ako sa makadali, manang. Pagkatapos, among pagkaon ko.
0: O, sige.
1: Chris, mauna ako sa imo, ha?
2: Ah, sige.
0: Kag ikaw man to, sudlian na isang pagkaon ang tiyan mo, antis ka man magtulog.
2: Oh, sige, manang. Salamat, ha? Maligo lang ako sa makadali. Kaya kakatol lang din sa lawas ko.

ng oras ng palasubong, ha? Natulog ang kitmangkili ako. Ma. Lasing ko na sa hapon, sarilo ko. Ang maayo pa, mabangon ako. Manghilamos ako sa banyo, kag magpanaog. Si Chris ay han. Nagabugtaw naman bala siya. Nakaibalo ako na nagtulog man siya. Kidumapiyong naman ang iyong mga mata, kainay.

0: Salabay ako sa kwarto ni Chris.
1: Pagpamati kasi, ihambal ko.
0: May kahambal siya sa telepono?
1: Wala akong makaibalo kung nga nagpasugot ako sa tanan ngayon eh. Apang ginakonsensya ako. Daw kasubong pala nga ginatunto ko si Mayet.
0: Ginsambit niya ang ngalan ko?
1: Hindi na ako. Ampo na ako. Hindi husto yun ang nagpasugot ako sa drama mo, GR.
0: Hindi. Hindi. Manaog ako. Husto ba lang nabatian ko?
2: Uy, Inday Mayet? Anong natabo? May ginakadukan ka bala? O kung may ginalagas ka?
0: Mahimo bala ko nga makapaalam sa imo. Makadula ako sa Banwa.
2: Sa Banwa? Ay, anong buhaton mo dito, day? Apo na ni.
0: May baklon na ako.
2: Pati, sige ah. Hindi ka naman siguro magtalang ah. Kay kaduha ka bisis ko na ikaw nga ginupo dito. Para magpanindahan, sugo sa mga abot ka dire.
0: Sige, salamat. Mapalik ako sa kwarto ko. Sirado gihapon ang kwarto ni Chris. Nag-andar ng TV sa kwarto niya. Mailis ako. Kag maglakot.

Gusto din man galing desisyon ko na mag-estar sa ilan ni Chris ang temporaryo. Tuod madamo ako matuod sa mahibalaan. Huwag ko nga rin bilhin ang cellphone ko para hindi ako magtawagan ni Chris. Pananglit na makahibalo siya nung wala na ako dito.

0: maaaring bayad ko.
1: Salamat.
0: Ay, manaog na ako, Dre. Ay, madulom na. Masulod ako sa bar ng ina. Dira ako

0: na. Kung tapos ka na inom, da, pwede kita makasahot, ha? Pwede, ha? Eh?
1: Chris, kung nanakin niya ini, ha? Waiter, isa pa ka ladies drink?
0: Miss, nakabatay ka pala sa ginambal ko?
1: Hindi ako magsapak sa iya.
0: Ano pala ang problema mo? Para kinahagat ko mala ikaw magsahot?
1: Sorry ah, pero hindi ko feel ang magsahot eh. Gusto ko nga mag-isahan nun. Gani, bayaya ko diri.
0: Eh, buo ang gaguro ay.
2: Hindi ka magsala sa pagtantog sa iya.
1: Si Chris. Anong ginabuhat mo diri? Huh?
2: Sir, hindi ako gusto nga may iba niya mauyat sa asawa ko.
0: Asawa? Oh, shit.
2: Waiter! Ilato na nang nainom sa misis ko. Nasiga paliog. Para mapagawa ko na drink misis ko.

0: tayo na lang ang paglakad. Eh, ginaalalayan ko ikaw.
1: Ano ba lang problema mo? Wala mo ba lang makita? Nga nag-relax ako?
0: Relax pa lang panawag mo sa to? Wala mo ba lang natalpahundan nga wala na sang iba nga ginalantaw ang mga lalaki dito sa sulod? Kundi ikaw, gidla?
1: Ano?
0: Kung wala ko ikaw ginpagwa dito, mahimo ko nang kakita na ako sang away dito. Mga bastos ang mga lalaki dito sa sulod. Magsulod ka na sa salakyan.
1: Pabaya ko. Magpauli ka na sa balay mo. Kay boss mismo, mabalik na ako sa syudad. Promise?
0: No. Hindi ka magbalik sa syudad, man.
1: Hindi mo ako mapunggan! Mahibalaan ko na. Dapat kong mahibalaan, Chris. Gani wala na sang pulos na magpabilin pa ako sa balay mo.
0: Ano ba lang ginapanghambal mo?
1: Butigan!
0: Sa malay na kita masugilanon. Gani magsunod ka na sa salakyan. Please!

0: 103.9
1: Supple Plus Gold.
2: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: ka. Iba si kung mahulog ka sa hagdanan.
1: Hindi ako pagayate. Magkaibal ako magsaka. Nga hindi na kinahanglan nga lalayan mo.
0: Hindi ako maghalin sa iyo, tupad.
1: Alagay. Nagsundad ko ba?
0: Mayo lang kina sa loko ikaw.
1: Alagay.
0: Isi. Hubog ka.
1: Sakit sa tangtiel ko.
0: Kari ka. Akwaton ko na ikaw. Nag-idulong sa kwarto mo.

akong kabalaka sa iyo na wong. Habang hindi na ako gusto na magpadala sa balatsyagon ko sa iyo. Ilabi na sa magkahibala ako kay ina. Nga hindi galimatuhad nga napriso si JR sa Saudi. Kung tani, wala ko nalang napatihan ang pagpakigambal ni K.

0: hindi ako magpatsyag sa kaakig sa buong. Kaakig na hindi ko mahibalan kung para kay Chris o kung kay Chiar.
1: Hindi na! Ampo na ako! Hindi husto na nagpasugot ako sa drama mo!
0: Ari naman! Kinaaningal ko naman ang ginahambal niya kaina.
2: Ginatulog ako ni Mayet nga may kaakig. Kagula ko makaibalo sa rason. Oh, mapungko ako dre sa kilid sa kama mo, ha? Oh. I'm sorry. Sunok kayo man ang tinay kaina. Dali-dali ka nga naglakat. Kagula ko makaibalo ko na nung problema mo.
0: Ikaw ang problema, Chris.
2: Ako? Ano blang problema mo sa akon? Ihambal, parang matadlong ko. Tungod bala kay masami ako nga nagalakat? At mabilin ka lang dire sa balay?
0: Isa ka krimina ang pagpinuti, Chris. Ang pagkumplutan ay para tuntun ang isa ka inosente nga tao.
2: Mayit? Ano ba lang itang pangambal mo?
0: Ginhimbo na ninyo ako ni GR!
2: Mayit?
0: Pariyo ka mga managtanta!
2: Mayit, please! Magpakatawahay ka. Wala ako ng kasilingan, wala ako siyang sala. Apang magpati ka. Ginbuhat mo lang ato, agos butiktahan ka.
0: Butikan! I hate you! Gusto gin may galing desisyon ko na mag-upo diri sa imo. Kay may matukiban ako, Chris! Kusakit! Kusakit ang ginimo ninyo sa ako ni JR! Pero mas dako ang sala mo! Tungod nagpasugot ka na hinakpan ang sala niya!
2: Please, magpamati ka na, Mayit. Hindi nang intensyon ko.
0: Palayoy ako! Hindi ko ikaw mapatawad, Chris! Kasakit ang lahog mo! Tumang kasakit! Tumang kasakit!
2: Mayit!
0: Hindi! Hindi ako pag-aksa! Puyo ko! Puyo ko! Puyo ko!
2: Okay. Para matapos ng tanan, magpamati ka. Kaya itampad ko sa imong kamaturan bahin ka, GR. Kagun nga natabo ang tanan ngayon eh. Apang gusto ko lang na ipahibalo sa imo. Nasadto pa man, naghigugma na ako sa iyo. Kaginhandom ko nga dulaon ang kasakit na gindulot ni GR sa iyo. Bagi sa pagbulong sa pilas na gintuga niya sa kasing-kasing mo. Gani nahimo ko ina.

0: kagang matuhon. Una pa siya nga nagpauli diri sa Pilipinas ang sakon. Upod sila nga nagpauli diri ni Gia.
1: Gusto ko siya nga mahampal.
0: Para ano? Agot-dugangan ang kasakit nga ginahatag niya sa inyo. Hindi na mabawi sang imo pagpangsukmat sa iyang tanan. Tungo nakita ko kung ano kamalhalon si Gia sa kabuhi niya. Nagbilang pamatuon, amo ang pag-angko nila sang anak.
1: Ano?
0: Amo'y nang matuon.
1: Pwes, ipabilanggo ko sila.
0: Imposible na.
1: Kagnaa, kasado kami ni JR.
0: Sorry, Mayet. Apang piki ang among kasal.
1: Ano?
0: Amoy nang ginako niya sa akon. Sang ginkomprontar ko siya, bahin sa ila ni Gia. Na may salabton siya pananglit padayunon nilang ila relasyon. Kaglagson mo sila sa ulihi. Dani nangin mahapo sa iyang pagpakasal anti sila nagpauli diri.
1: Ang supot! Ang wala sang huya! Nakabata siya sa pagtunto sa akon!
0: Pagkahapon lang, naglalisay kami. Sa ginhambal ko siya nga ihatag ka na lang sa akon. Tungod handa ko nga magpakasal sa imo sa tanan nga tiyon. Papang nahakig siya. Nagsatunos ang panghambal niya na may plano siya nga padayunon ang pagpakunukuno nga kamugi hapon. Karon, mamangkot ako sa imo. Gusto mo bala nga duha ka mo ni Gia sa kabuhi niya? Gusto mo bala ina?

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa ninyo pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa ninyo tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa ninyo makatulog. Ukon normal na sa inyo sa ninyo daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man botambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwago factor nga makapayo sa aton sa ninyo lawas.
0: Southern Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa ninyo pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment man karon wa man na-align sa imo sa ninyo ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ninyo pagtulog.
0: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Southern Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balasang Southern Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa ninyo brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ninyo mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringo oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: Secrets of Health. Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumar kita sa Sanson Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lagi naton na vitamin C, Sir Josil.
0: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. A pagod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
3: The Secrets of Hell. Santon Gold Live Testimony.
4: Apor balik si Nilo al Laguna, laging nga sidi sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santon Ras Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
7: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
13: Sa

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis
2: sa mga FM.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
11: Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
12: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
13: sa anong sulok ng bansa.
14: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: Mga katropa, XFM.

0: ready, Miss Aline?
1: Yes, by your honor.
2: Thank you,
0: Your Honor, you may proceed.
2: With the permission of this honorable court. Thank you, Madam Witness. You have gone over FIORS or Protective Intelligence Operations Reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinig na mong reports na yan at na-evaluate mo na reports na yan, ano ang mga observation mo?
1: Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng vice presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats doon sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwawarant sa payment of rewards.
2: Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumento ito? Bakit mo nang witness?
1: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat.
2: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinagamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinagmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
1: May mga activities po ng sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices.
2: Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito yung mga nagmi-meeting, nagmi-meeting? Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities?
1: Kasi po, ang nakalagay lang po dun is kung ano yung mga activity na inattendan doon po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP.
2: Libreng sakay program?
1: Opo, kasama po dun sa PIORs.
2: Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan?
1: Hindi po.
2: Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds?
1: Yung mga, hindi ko, pwede pong mabalikan yung...
0: Assistant Counsel may approach.

0: Uli, pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
1: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
0: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
1: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
0: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026, live po tayo mga sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
1: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako naman po si Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng Tropical Cyclones Luis Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mahigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mahigit sa 1.45 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng paikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng alternative learning system. Ayon sa DepEd, nanatiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
1: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Patropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Iniiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline para panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, El Saludar, Mega Manila.
4: Ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 milyong pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mga isdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakalob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bining ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamana na naapektuhan, partikular

0: Tagay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizona bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaques City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inanod mula sa Karatig, Lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng waste-to-energy program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod ito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Parañaque, na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anila'y mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nakaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po ng magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito sa impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison ng Webes o Biyernes ng nakaraang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Ngayon pa man, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihagdi ni Capuna na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
1: XFM News Nationwide.
2: OVP Confidential Funds kinamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Sisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa notice of suspension na milagda ni na OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang sabina. Nauna lang kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggin ng dalawa ang mga aligasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Baldwin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Baldwin ang wala umanong kompletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Baldwin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
5: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River flood control project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan 2, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Rimulya, unahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas na pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na umikit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng unang kontraktor. Tutukuin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Rimulya ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Rimulya, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sansona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, Exekan News.
2: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
6: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft-scale insects o RSSI sa mga high-value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at magtatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humihina ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na kung saan agad naman na inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumento na nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Tula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
3: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Tropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Dinala pa sa paggamutan, bagamat binawian ang buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante 2, Cagayan City, Isabela, sangkwating isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos ng Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos ng San Fermin, Cagayan City. Bilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu drop side truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daana patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo manos sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinuguna ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Cagayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo, habang dinala naman sa Cagayan District Hospital si Alexis pero idineklara rin dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Bryle. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Cagayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Alte de la Cruz, XFM News.
2: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Patropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jensana.
8: Itinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato, ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batas. bantayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag at maaaring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon.

0: Lagi ang una, mula rito sa General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Tumantay, XFM News.
1: At si Mirara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM, Antique.
2: Tinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-firm ng PK kay SB member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible rin may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal, dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding, hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SB member La Vega na redundancy at retrenchment program ay pinahihilutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaaring naman sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SB La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, na tulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3XFM Mantike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Moriano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
3: Pambadi pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
1: Samantala, maaaring naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, dyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
3: Binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
1: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
0: Balitang international.
1: Ang balita international, katropa, hatid po sa atin ng Suntone Gold. Tinuliksa ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ng ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpadupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
0: XFM News Nation. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, atin sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpasa po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalitan

0: Al Franklin si Cameron Clark. Dahil nasa magde-debut para sa Converge laban kontra Terra Firma, ay umpungaron ito dyan sa Inali Center sa Antipolo. Ito na ay gatong import ng 5-6ers ngayong conference. Matapos mabigo may balik ni Franklin ang kuponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA. Dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz. Ako si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Nga XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga XFM, kid!
5: Ay, namiang music ah!
3: XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtalk up lang, mayarap kayo sa mga balita. Blabs yung nabibigay sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita dapat.
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how.
7: Timo!
8: XFM 103.9. XFM 103.9.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, the vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
7: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: XFM.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tub-tub 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Pasyalan, ang Yes to Help, eh, yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Help Clinic.
3: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwede tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagkape, dapat Zafra Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafra Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zafra Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ito ahitin sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
2: Ay, siyang tunay talaga.
3: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin, ano ba yung kinakape natin? Ito ba yung makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng benepisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo pong nakaugali na kape, subukan nyo ating pong Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses, since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan, at siguro rainy season na rin ngayon, ano? Nag-uumpisa na, mga ka-wellness, ano? Kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan, payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo, at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Nilikas na ba kaagad?
2: Matutulog na lang.
3: Matutulog na lang. Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin, mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilabasan kapag ka panahon ng tag-ulan. Lalo na pagka dun sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, naandun yung mga maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yan. At alam nyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontamina nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman o yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Doc, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan, ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon ulit ng panibagong pandemya.
2: Kasi yung COVID nga, nung nakaraan, nababalita ako na medyo dumadami na.
3: Yun nga.
2: Kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
3: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito, ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
2: At pag-usapan natin, ano, actually, yung tubig baha, yan karamihan ngayon. Walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Hindi lang yan simpleng rainwater. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan. Pwedeng galing sa kanal, diba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, sa nakaimbak dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado, ano? Hindi siya pwedeng gamitin panghugas, pangligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon, ano? Yan yung problema pag panahon ng pagbaha at tag-ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, hindi kinila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Just imagine, ang lamok ay kahit konting tubig lang, basta
3: naipon dyan.
2: Pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? May mga kapatong na mga ano, nakapatong na mga gulong, di ba? and yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, etc. Ano, timba, mga paso, na may, merong stagnant water. Kahit na konti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko itaob, itaktak, takpan yung lahat ng mga water sources natin, dahil ito'y pwedeng maging breeding ground ng mga ito mga mosquito. Ano? Actually, isa sa pinakandelikado yung pagdami ng dengue.
3: Tama, oo.
2: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bacteria, no? Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Hindi po pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil iiwas ka sa matatamis. Ito po ay virus, ano? Na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok, na yung species nila nagkakalat ng ano ng mga major viral infection sa mga tao, katulad ng dengue, kung alam niyo po yung yellow fever, yung Zika, and also yung chikungunya. Ito yung mga responsible doon ng mga lamok . Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility kung na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, pati yung leptospirosis.
3: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
2: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas na ngayon ka nag ano sa baha, tapos bukas meron ka na.
3: May incubation period din
2: minsan
3: siya.
2: Minsan days and weeks after exposure, ano? Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na ay baka ano to, baka dahilan ito sa leptospirosis. Akala natin regular na lagnat lang hanggang sa yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan ano, pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up ka agad. Kasi yun yung namimiss ng iba . Akala nila regular lang na lagnat, eh hindi nila naalala nag-ano pala sila sa baha. O lumubog sila sa baha. Lalo na kung meron silang mga, you know, yung mga sugat-sugat.
3: Open wounds.
2: Oo. Another thing, yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Kapag kayo ay dumudumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, hindi lamang po yung dumi ang nawawala. Ano? Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, yung electrolytes. Kaya nga, ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang magagawa infected ka ng isang uri ng bakterya, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangang ma-hydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
3: Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea ang isang tao? At ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the floodwaters?
2: Pag tinawag na diarrhea, ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, ano, or more. At yung dumi mo, talagang matubig. Misa, may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Talagang tubig
3: lang,
2: ano?
3: Talaga. Oo.
2: So, kung ito ay tumagal ng mahigit siyang araw, hanggang mahigit pa, delikado yun, ano? Kasi yung diarrhea, hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection. Dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens katulad ng bacteria, virus, or parasite sa ating katawan. Kaya pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng ano lang home remedies lang. Kailangan nyo magpapa-check up. Ano. Kasi marami pwedeng mag-cause ng ganito. Pwedeng E. coli, pwedeng salmonella, pwedeng shigella. Norovirus, marami yan. Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea. Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw. Pag nakita nyo na ang dumi ng bata ay talagang matubig, nakatatlong dumi na yan, yung bata, hindi na umiiyak, wala ng luha, tahimik na lang, hindi na umiimik. mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh. Mm-hmm. O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag yung nahintayin ng isang araw. Kailangan yung dalhin niyan sa pinakamalapit na health center o sa hospital para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang keyword dyan, maagapan siya.
3: Yes, oo. Oh.
2: Kasi even, madala mo sa ospital, pag super dehydrated, na hirap na yung mga doktor na ihabulin nyo. Especially sa mga bata.
3: Ang diarrhea kasi, Dok, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, defense mechanism ng ating pangatawan.
2: Yeah, totoo
3: yan. Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
2: yes,
3: virus, bacteria man yan, nakapasok sa katawan mo.
2: Oh.
3: Ang defense mechanism ng katawan mo is ipalabas yun, i-flush out yun siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Dok, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
2: katawan. Kasi wala namang ibang gagamitin ng katawan kundi yung water reserve.
3: Tama, tama, Dok.
2: So kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para hindi ka maubusan.
3: So paano, Dok, nakukuha ba yun? Yung mga causes ng diarrhea na ito?
2: Very simple explanation para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Pwedeng contaminated na tubig, contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha, o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag medyo panis o na-contaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed. Sige, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve. Ang problema, yan, nauubusan nga po tayo. Kaya, ang una-unang titingnan natin, yung dumi. Pag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nang lalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh. Tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Dahilan lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
3: Nako.
2: Nakailang ulit na yata.
3: Niloto.
2: Nakailang araw na yata yung nirecycle. Yun ang nangyari sa kanya, ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posibleng kasi magkaroon ng ano, panghihina, pwede kang lagnatin, pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
3: Saka yung dumi.
2: Saka yung dumi. Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps. Parang hindi mapakali. Tapos ang pinaka-worst nun talaga yung sudden death. Kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration.
3: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nag-shrink yung mga internal organs natin, Dok. Ano?
2: Yes.
3: Biro mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangangatawan.
2: Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, hindi si, parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper hindi na hindi basa. Baka ano kasi nga, yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
3: Minsan nami misunderstood pa.
2: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
3: In case, Dok, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasi yung iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
2: Yes.
3: Kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
2: Kung gaano kadelikado yung mikrobyong pumasok.
3: Yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda makapagpakonsulta daw, Dok.
2: Ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
3: Mahirap sila maka-adjust.
2: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng... Kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, ha, exempted ang bata dito sa advice ko ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwede simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo 'yon ano kasi kulang na tayo sa oras. Kasusunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital and maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan ng antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya pag para hindi umabot sa ganun, kinakailangan doon pa lang sa preventive side. Hindi na tayo proactive dapat ipapabaya. O kinakailangan eh, malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, ano, kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta dapat sa CR, hugas kamay.
3: Talaga.
2: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung contamination. O yun, doon
3: ang minsan kasi, Dok, ano na lang, alcohol na lang eh.
2: Hindi.
3: Sanitizer na lang ginagawa.
2: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglinis ng kamay kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
3: Tama, Dok.
2: Diba?
3: Kaya mas, ano, at asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
2: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
3: Kaya yan ang kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness, and then of course kapag meron ng onset, ano, lalo na, Doc, yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga siguro mga tatlong beses, limang beses ka na pabalik-balik sa CR.
2: Totoo.
3: Tapos tubig na yung nilalabas mo, eh mas maganda mag-rehydrate na kaagad, or kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan para malapatan na kaagad, ha, ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kasi sa mga bata naman yan, huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Patagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung bata.
2: Shrink na kasi nga dehydrated.
3: Pag lumulubog na yung mga mga ugat, nako. Napakahirap, kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
2: Kawawa lang yung anak niyo sa dami ng tusok.
3: Okay, sa mga pag yung mga anak niyo po, ano, especially yung mga 5 years old, sabihin natin, pababa, or even yung mga infant, lalo-lalo na, eh mas maganda, ipacheck nyo na kagad sa mga PDN ninyo.
2: Yes.
3: Okay, mga ka-wellness, ngayong alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, ano, like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito, maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha, para maka-cope up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon, na ano yung pwede natin gawin at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
9: The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sanfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sanfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang at laban sa buhay. Sanfon Plus Gold.
12: Mabibili sa pet.
13: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon, Dok, itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection, dulot ng bacteria na leptospira. Isa sa mga common route nito, Dok, ay yung exposure natin or yung contact natin sa mga flood waters, ano? Kasi doon naman sila talaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila. Mula sa mga feces, ng mga hayop, ano?
2: Mga daga,
3: nako, yung mga waste products nila. Eh pagka bumabaha, syempre nagkasama-sama na yun doon lahat, Dok, ano? So, itong mga ano na ito, Dok, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagko-cause ng leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema? At ano yung mga pwedeng solusyon nito?
2: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
3: Yan.
2: O lalo na kung meron kayong sugat. At minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
3: Oo, yan.
2: Oo, kaya may allergy kayo. So hindi pwede, may lulusutan yung
3: bacteria.
2: So tingnan nyo yung symptom, lang, lumusong kayo, hindi talaga makaiwas. So kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nanghihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis, kailangan magpakonsulta na po kayo kasi nakakamatay po ito. Ito, marami po namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siya akala nila, hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. O, kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan yung inyong katawan pag lulusong sa baha para hindi magsisibandang huli. Kasi nga, napakahirap labanan nito pag huli na. Although may mga antibiotic, pero sa totoo lang, kung late na, medyo delikado na sa ating kalusugan.
3: Mahirap na talaga. Ngayon sa mga ka-wellness natin, Doc, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman nito dulot ng mga ganitong panahon?
2: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin. Isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold. Na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
3: Tama,
2: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganon din po yung vitamin D3 na meron tayo sa premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc, vitamin D3 plays a big role sa ating immune system na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
3: So itong mga vitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures, para kumbaga merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin if ever man na mga merong papasok ng mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa ating pong kalusugan, not to kill them first hand but to boost our immune system, palakasin yung first defense ng ating pong pangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na kapasok sa katawan natin, ha? Kaya huwag kalimutan, ultimate trio po natin, mga ka-wellness, nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin, ha? Pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito, sa mga karamdaman nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alahanin yung mga kinakailangan nating gawin para makaiwas sa mas malalang problema sa ating pong pangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa ating pong mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
9: The Secret of Health.
12: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na

0: ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Ang iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako po si James, kakaiba talagang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southon Gold Coffee Mix.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako po si James, kakaiba talagang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Pinaghalong mangustil, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina sa Santhon Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santhon Plus Gold.
2: Mabibili sa Petalapit mo.

0: Welcome back mga ka-wellness, mga katropa sa ating pong programa The Secret of Health. So yung mga katanungan, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate no, sa ating pong intestinal tract. Kaya kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Ano, napapakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrisyon na may mabahagi nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gusto makasubok ng ating pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011 or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay dumiretso na po doon. Ano? At isabay nyo rin pagpapakonsulta at kung gusto nyo pa masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health ay pwede nyo pong subukan mga ka-wellness. Ha? Available ang ating pong mga services na yan sa iba't ibang mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa ating pong mga consultants ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang ating pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung mayutulong po nila sa inyo mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant, ating mga naturopath. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopath? O kaya, opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman kasi meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin ng program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si... Ayan, si Mrs. Laging nanonood dyan. Ano? Si Ma'am Emmeline. Rogelio Cantian Guarin. Si Ayani Tolentino. Si El John. Ganon din si Josephine Abrugar Estrella. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap na pala ni Ma'am.
0: Oo.
1: O, kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh. I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream ng inyong mga good experiences. Anong naramdaman nyo, anong benepisyo sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. Maging dun sa ating mga texter. Bigyan natin sila ng opportunity na mag-share sila at pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayong mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron. Sabi niya dito, magandang hapon po mga doc. Ingat po tayo. Mga ka-wellness sa leptospirosis, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Yan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Siguro nakikinig yan sa ano, XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Yan. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan. Ha? At sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, ha? Malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panunood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo, ha? Lalo sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha. Lalo na sa mga syudad, ha? Yung mga nasa probinsya din, Doc, meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil, kumbaga, yung mga hindi nakakapagtrabaho, ang dami. Eh, yung school nga yata ngayon,
0: walang pasok.
1: Walang klase. Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado. Kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga, sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. Kaya,
0: manalangin
1: lang tayo sa Panginoon na
0: ganun wala man, eh, mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. Ano? Mas okay na, Dok, yung hindi ka nakakapasok dahil may baha. Kasi hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay yung kayo pa yun, ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness. Ha? At syempre yung mga healthy coffee natin. No? So, mga ka-wellness natin yan na gusto humigop ng mainit na kape. Partner rin niyo dyan sa kung ano man ang pwede niyo ipares dyan, ha? Eh, subukan niyo nga din po mga healthy coffee, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa, lulusong talaga ako sa baha. Ano bang pwedeng life hack o health hack na pwede mong advice? Alam mo, meron, mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog o VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mo, ang VCO, parang ano yan eh, nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahid nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo niyan, Dok, nagpapahid tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nag-protection dun sa ating balat. Then after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santone Plus herbal soap.
0: Oil.
1: Herbal soap. Yung herbal soap natin, meron siyang mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin nila pang hugas, Dok.
1: Yun ang gawin yung pang sabon kapag kayo ay galing na sa ano sa labas. Kasi di nga naman maiiwasan. Minsan hanggang tuhod, yung paha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis na nyo, pwede na. Kung walang-wala talaga, hindi langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag na huwag. Pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: Yun ha, sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang ano kayo, protection, ano, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal nakababad yung paa natin sa, ano, sa mga tubig baha o mga contaminated water. Usually, Dok, yung mga ano, mga fungal infections. Ano? Malipunga. Yan. At iba't iba pa. Daming mga skin diseases ang pwede natin makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga ka-wellness.
1: May herbal na panglaban dyan sa mga fungal na yan. Alam mo yung ano, yung Acapulco? O yun, doon sa mga...
0: Kung meron kayong makita niyan dyan.
1: Dikin nyo yung Acapulco, ikuskus nyo doon sa ano sa mga nababad. Para maiwasan yung...
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Dok, kasi masyado matapang. Kinakailangan doon lang sa affected area. Huwag nyo ikakalat sa buong malawak na parte ng balat mo.
1: Kasi may sulfuric compound dyan, na anti-fungal property.
0: Same pala siya ng ano, Dok, bawang.
1: Same siya ng bawang. Kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta
0: fungal infections. Yun, no? Okay, mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa ating po numero. Ating po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyze po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit na paralyze na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. Na alam naman natin, napaparalyze ang tao, una, pag nagkakaroon ng para doon sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Tama.
1: So, to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So, maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daloy ng dugo. Kaya maganda ho mag-take kayo ng Santon Vitsi. Yan po yung natural alkaline vitamin C ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May sakit ka man o wala. Isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya. So you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga encapsulated na vitamin C. Mm-hmm. Pero pagka acidic na yung tiyan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung tiyan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C. Mm-hmm. Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Kasi mayroon magtatanong, Doc, ano ba yung mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba? Yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila, yes, mga kaibigan.
1: Parehas yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyado mabisa, mas mabisa. Mm-hmm. Alkaline. Hindi po totoo yun. All vitamin C have the same
0: lang yan
1: benefit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Doon sa compatibility ng katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka. Mm-hmm. Tapos, nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yung chance. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakayangan na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nagre-react yung tiyan mo, mm-hmm, at yun ay ascorbic acid base yun, pwede ka mag-shift sa non-acid base.
0: Mm-hmm.
1: Like yung Santon Bits.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, another query. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka. Mm-hmm. Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwede magkaroon yan. Pwede magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B-vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin. Tapos hindi, alam mo, high blood ka. Mm-hmm. Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo, pwede magkaroon ng differential yung nerve natin.
0: Kaya ano pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12.
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Saka minsan yung mga, ano, yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps. Mm-hmm. Ano rin, apektado yun yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka?
1: Oo.
0: Ano yun? Possible na magkaroon ka ng crampings, yes, nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes. Usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay duminan-dumina, hindi kontrolado.
0: Yun, no? So, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng ano, yung ganung problema, yung parang tinusok-tusok yung talampakan mo o yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita ka sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung dahilan nung ganun pong problema o yung ganun karamdaman.
1: May tanong naman dito. Pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede kung meron ka mga bilhan.
1: Actually, ang buko is maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya lang, pwede siyang pang-sustain.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun eh.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Yung ano yun. Kasi it's a combination of salt and sugar.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, ang gagawin lang natin, pag mayroong kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: At pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. Ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, meron kang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice kasi medyo mataas yung sodium and potassium noon.
0: So, kaya kailangan na ma-monitor yun siya, Doc.
1: Yes. Ano? Oh. Iba na yung plain water nga kapag may problema ka sa kidney. Talagang nililimitahan ng doktor yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig. Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na. Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Pwede magkatubig ang baga mo. Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira yung kidney.
0: Ayun. Okay. Ito, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun. Baka meron siyang mga sinusitis. Ayun, ang tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsillitis. Tonsil stones.
1: Oh, frequent na infection sa lalamunan. Hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso. So, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan. Isa sa magandang ano niyan is ako doon sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3Soft gel capsule. Marami na rin tayo nabigay ng advice na yun. Ang gagawin nyo doon, instead na lulukin nyo yung premium D3, butasin nyo, tapos sipsipin nyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata. Gata ba yun?
0: BCO
1: BCO. Pero, stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo. Siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mong inuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig. Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, mapenetrate yung lalamunan mo. Then siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang uminom ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo naman yung BCO and also yung
0: moringa seed oil.
1: Meron siyang nature phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property. Yan. So, yung mga ganun. Tapos, isa pa maganda, yung salt gargle every day. Kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung culantro. Natutunan ko sa lolo ko yan.
0: Anong gagawin sa ano doon?
1: Kapanahonan nila, partner, kung misael, ano, para bumangaw yung hininga nila, dalawang ginagamit nila, anis at culantro. So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata nung panahon. Ewan ko lang kung alam pa to. Tapos yung culantro, natural.

0: during the time sa noong kapanahunan.
1: Mm. Hindi, baka hindi nila alam, Doc, yung kulantro. Coriander seed.
0: Oh, coriander. Yeah. I-research yung kulantro. Ayan, oh, coriander seed. Oh. So, yun ay mabango. Pag,
1: yung pag ginoyangoya mo, Doc, yung kulantro, pwede mo lunukin yun, ano, nun? Yung sapal nun.
0: Pwede mo siyang lunukin kasi edible naman yun.
1: Oh.
0: Oo, edible yan.
1: Mm-hmm. Yan na. Tips para sa mga kababayan natin.
0: Tip mula sa lolo namin.
1: Gusto kong maging maayos yung ano nila. Yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po nila.
0: Yes.
1: Yung halitosis, ano.
0: O, kung mali ang isa sa dahilan ng bad breath, kung malinis naman yung bibig, like, natututbrush, pwedeng, yung halitosis kasi, pwede nagagaling sa tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Pag yung mga hyperacidic, may acid reflux yan, commonly nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis o pagbaho ng hininga.
1: Mm-hmm. So, yung sa mga kababayan natin, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area, mas maganda rin yan, Doc, iwasan yung mga mucus forming ng mga pagkain para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bacteria. Mm-hmm. Kasi yun laging nangyayari dyan pagka malakas kang kumain ng mga ano, mga pampalakas ng production ng mucus, ano, mga tinapay, mga noodles, yung masyado matamis ng mga pagkain at yung mga malalamig din na mga inumin at mga pagkain kasi mga pro-inflammatory yun sila. Mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness. Ha? Then, subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algie at malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo yan everyday, mga kaubayan.
0: Ayan, may ano dito, gustong ihabol tong tip na to, no?
1: Sige, Doc.
0: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
1: Mm-hmm. Yun.
0: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na na mabibilan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig.
1: Mm-hmm.
0: Mga ano yan, 4 cups.
1: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
0: Mas maganda
1: or,
0: yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Then, 6 level teaspoon of sugar.
1: Mm-hmm.
0: Asukal. Then, 0.5 level teaspoon of salt.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig.
1: Mm-hmm.
0: Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis-namis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration solution. So, yun ang iinumin po ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga adult, ito yung advice ko lang, ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
1: iasa
0: doon.
1: Oh.
0: Oh, ito pang emergency lang at kung wala talaga habang malayo kayo, ito yung pwede niyong gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito. Mm-hmm. Ano, yung
1: Doc, may tanong, anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
0: Any kind.
1: Mm-hmm.
0: Oh, brown man yan. Kasi ang pinag-uusapan dito ito is yung how to help the body hold water na hindi ka ma-dehydrate. So, wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
1: So, yun, oh. So, sa mga kababayan natin, ha, yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin kung meron dyan sa tahanan po ninyo, ano? Lamin, Doc, yung mga nasa remote areas.
0: Oh, hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Mm-hmm. Oh, pero ano yan, kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon, sa DOH, namimigay sila sa mga health center ng Orisol na ganyan, oral hydration solution.
1: Okay, ha, para maiwasan yung dehydration kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming mga compromise sa mga internal organs po niyan, okay? Now, Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120, ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliya ito ng Cavite.
0: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot, pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa ano, maghinahinay ka na sa mga matatamis
1: kasi
0: at carbohydrates.
1: Ang 120.
0: Oo.
1: Ano na 'yan siya?
0: Nandoon na 'yan
1: borderline
0: sa
1: borderline or above. Kasi ang ano, Doc, 110 pababa mga wellness ano. Or mas mababa pa, ano, yung bilang ng FBS po ninyo.
0: Oo. Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
1: Gusto ko na makapag-konsulta ka.
0: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
1: Ng mga maintenance. Oh.
0: Yeah, tinitina naman nila yan kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka Kasi kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription.
1: Mm-hmm.
0: Anti-diabetic maintenance. Pero pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
1: Mm-hmm. Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung mga yung iba kasi doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
0: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar,

0: car mo, pinaka the best din mag-take na Santon Plus Gold.
1: Yun.
0: Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties mm-hmm. yun mula doon sa mga herbal extract na meron mm-hmm. siya. May ampalay ha, take note. Mm-hmm. Ha, may garlic siya. Kaya, kung kayo mayroong ganyang blood sugar, mm-hmm. FBS ba yung sinabi niya? FBS?
1: FBS, tsaka HbA1c.
0: HbA1c. Mm-hmm. Medyo pataas-taas nga ng konti yun. Mm-hmm. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, one capsule, three times a day para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
1: Mm-hmm. Ayan ha. Sa mga kababayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron mm-hmm. kayong family history
0: na diabetes,
1: sa diabetes, eh, kinakailangan mag-control kayo ano, sa inyong mga diet, and then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule, and Premium D3 also, very, ano, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin, at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po yan, ha? And then, iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain, highly processed na mga pagkain, iwasan yung mga masyado mga tamis na mga inumin. Minsan, doon tayo na dali, mga kababayan, ha? Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain or hindi ka palakain ng mga mataba ng mga pagkain, pero doon ka nadali sa mga inumin ng mga matamis.
0: Yes. Mas mabigat yung liquid sugar kasi.
1: Yan. Ang bilis kasi nun mahatid dun sa inyong bloodstream. Kumbaga minsan, triple yan dok, ano?
0: Yes.
1: For example, yung amount ng kinain mo kesa dun sa ininom mo, mas madami yung glucose na ihahatid ng ibong pangangatawan dun sa inyong dugo mula dun sa mga inumin na naiinom natin.
0: Tama ka dyan. Ayan, ako, wala, tinitinan ko dito, wala nakasunod dun sa mechanics.
1: Yun nga.
0: Dyan ba sa text mo?
1: Wala din daw, wala nakasunod sa mechanics natin.
0: Ayan, so, sorry.
1: Sunod na lang mga ka-wellness. Ha? Alalahanin lagi ang mechanics natin para kung gusto nyo makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha? I-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment niya inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At kung kayo ay nanonood sa ating pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Para doon, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Dr. Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito, uy, at sa ngalan po ni Doc Ron, ang ating pong kapartner dito sa ating pong programa, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ng Panginoon Nawa, ang siyang patuloy ng pagpapagaling at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa,

0: music ah.
1: Nga, XFM, kid.
0: Ay, wala ka lang music. Magkatapos, magtawag lang. Mayarap ka sa mga balita. Wala ka sa mga DJs. Wala ka sa mga balita.
2: Wala sa konkreto, mga sabat. Wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply...
1: May how, kita pa.
2: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
3: Timo!
2: XFM 103.9 XFM 103.9
4: Sampo Plus Gold
5: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
4: Sampo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest Leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X. XFM. FM.

0: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupad!

0: kahit kamusta kamusta aton mga katropa dira no na kada ka pamati subong sa aton nga programa X-rated kaupo na inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka vocal aka Hunter X Hunter. Dawai lang kasi buro. Gani, huwag ka galit dahil kumatrang kaso, no?
1: Be, ay oo, too.
0: Gani, huwag ka galit. Nang wala ka kakaon, galigid ka lang, kamo ka lang lang. Ganap lang wala, kakatigga, wala tanan. No, kabudlay, gigali ako mag-isahon kasi imo pa ni Malay, no? Harap lang, paano galit ko? Sino galit mapainom sa tubig? Ako man eh.
1: Ay. Though, ano, gali, mga muna gali kinanlan, hindi siya gali caretaker, yung mga gano.
0: Exactly, no? Dumahire ko ganim nurse na daw kapag wapa.
1: Or for di, manibutang ka na lang sa home for the aged.
0: Ay, gabi, gina, salamat rin ha, no? Ano, gina, pabalumugin nga daw, may kaidaran gina ko, no? Alright, syempre, no, kaupo na ginyo, nga?
1: Sexy din nga magpapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gave malipatan.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Excited.
0: Alright. Siyempre diri. And siyempre na nagatuto ka mag-iapon sa mga screen nyo dira sa inyo mga cellphone. Iba na raman sa computer nila, no? Iba na raman naka tutok sa aton nga YouTube channel ang XFM 90.3 Bacolod Livestream. Maayong hapon sa inyong tanan. Thank you.
1: Thank you. Siyempre, live na live kita subong sa aton nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung gusto niyo yung makita ang mga dagway namon, mapalapyo man daw or mapafresh man ang itsura namon, wala ka mo choice. Kaya gusto niyo magtanaw. Kagumera ka mo da nga ipatamyaw or mga greetings or dedication, pwedeng-pwede nyo gindi yung makomentar.
0: Kurik-kurik-kurikong! Alright, and at the same time, mga katropa, may ara kita din sa XFM official hotline number 0915-628-7926 or pwede man kamo katawag later sa 0950-522-2818. Ako na ibutang dire. Kag pwede nyo man ibutang ang inyong mga personal nga numero para matawagan ka muna mo later, no? Kag makuhaan sang advice or opinion sa mga story nga ginpadala diri sa aton sang aton nga mga katropa.
1: Kurik kurik kurik kurik kung.
0: And anong petsa subong?
1: Siyempre, ang petsa subong, ang oras subong alas 2:48 kag ang petsa subong Agosto 11, tuig 2020 size.
0: Kadasig lang sa panahon subong ah.
1: Yes, syempre ka gusto ko lang i-greet ang akon nga pinakagwapo, pinakabaskog, pinakapisan ko nga tatay sa bilog nga kalibutan. Happy, happy birthday, Papa.
0: Ala, birthday galing ni Tito, no? Tito, batay ko sa Sabado to, no? Sabado na ba? Sabado, Sabado. Di ko ganun Sabado man.
1: Ara ka naman.
0: Dito kar ko Sabado. Ti dapat temprano pa ko to galing, no? Mga odton. Oo, siyempre. Thursday, Friday, Saturday, Sunday nang ako tukar perme.
1: Pila to yung tukar?
0: Sa kalibo pered. Di ba? Ay, hasta gito alas 12. Gali, o. 9 to 12 ako dito sa chateau, eh.
1: Alas na ibe pa, ma.
0: Oo, di ba? Hindi ko na iya. Makingagaw ko na iya, o.
1: Makingagaw pa. So, madal, antala ka pato.
0: Mga 7 ko to.
1: Timo-timo ka lang to.
0: Dasig man motor ko, 7. Paboto, ba? Aran ako, 7:30. Ako sa balay.
1: Lapit mo lang kami kaya hindi nagid man kami sa proper gid sa Bago ya pangara lang kami sa may welcome to Bago na nara lang kami diha dam pasa kayo
0: di ba tiara da sa welcome sa Bago da ginabutang da no welcome Bago amo na dang dugatunga nga dalan
1: pero islan ko to welcome ka vocal Uncle.
0: Paano mo natultulan? Siya may patio ko na yun. Paano niya natultulan?
1: Ay, oh.
0: Ay taga dito man siya, si sir?
1: Ang bot ba si Mayara to sa ano?
0: Ay, oo, tsak to kay may patio na dira gali sa gilid sa una nga bangga. Tingin na dira, bali sa kilid lang sang dalan. May pasulod pa.
1: Antes kami, di ba, makita mo ng welcome to Bago, may bangga na nga, di ba, magapamo.
0: Oo. Oh.
1: Diri lang kami yaw, may bangga, di nga duwa mang kabilog, diri kami sa piyak.
0: Oh. Antis to, antis to, may duwa na di ka bangga. Ang isa pa kadto, hindi pataan. Pagataan. Ang diremis, padagat.
1: Padagat.
0: So sa padagat, kumage.
1: Hindi, diri kayo.
0: Sa pataan, pagkatubukit, pataan. Oo, diri-diritso.
1: Diritso
0: tapos, may parinti kami. Tingala ko mag parinti.
1: Ano apelyedo sa inyo, parinti?
0: May parinti ka ni si Ingeniero. Tingala ko man
1: basi siya na bala tupad balay kung nagpakunukuno nga damo to kwarta.
0: Yan ano man. Ano? Sa Crossing Kamatis.
1: Oo, Crossing Kamatis.
0: Ati may parinti gino sa hindi nyo pagbindere kayo.
1: Ano? Kay ba si parinti anay? Patadua, sir?
0: Oo. Ano ba si parinti anay? Sino ko ng mga ngalan? Dapat pa Greta Dabe. Ay, pang Greta Dabe. Abay sulat kay Greta. Ay, parinti mo mandagali, no? Sige, ate, makadto ko tubla karon dayo. Okay, wala mong kulingaw karon ron. Marikta ko tubla. Marikta ko tuya. Naunahan, tara ka mo to para... Ari di siya bukal ng tong kaso mo.
1: Eh basta gusto nila mong upod. Pwede kita. Ano ka mo to? Welcome ka mo sa balay. Si Chris Agara, pwede.
0: Uy, ma'am, date to ko sa Sabado sila sa Crossing Kamatis.
1: Oo, kay si Chris yawon ko. Ay, mayaw ko gali pabo. Tapos si Chris bulos ko to. Sa siya Sabado. Tong maulok-ulok.
0: Ulok-ulok-ulok-ulok-ulok-ulok. Pero karon niya, hindi sa Ruglaog. Yung makadog, ikot to ya. Makadog ko to bala karon. Pagka-out ko gig karon. Marikta ko to ya. Si Milanio, ang manok yung ano. Kaya balo ko malagi libak mo ko mila niya nagambal di si Siksili nga ang manok nga bisaya gin kinchugi mo na lang kagin sudaan
1: gani ang bako gani tani mila ni gin palupad mo na lang halita
0: ambal ko si mo mila ni bububuran mo lang nga agi na numugi na yun ha parado si Cookie kublo. Kuriko!
1: Wala isin mo kagi kabugat magamamo ka na di
0: gani grahin bala asin. Ang amo na ang bagay nila kung gusto magniwang dahil hindi ka namang gym, masakit na. Amerikani nga, speaking of masakit, mga katropa, hindi na pagulatan nga magmasakit ang inyo nga kalawasan or maka-experience ka mo sang balatian, no? Subong pa lang, mga katropa, likawan ta na, no? Pinaagi sa aton nga Ultimate Trio! Hindi nga itong Ultimate Trio, mga katropa, no? Amugi ni ang nakabulig sa ako nung nakabangon. No? As 2 days lang, nakumbaga na nakabangon ko dahil niya. Kitungod, gainom ko ya, honestly, ano, sang Sanson plus Gold. Para ta mo pa intindihon na nga akong ginainom, ang ginatumar, 4 inakabilog, no? Ara ang Sanson plus Gold. Mayara ko sang fish oil para sa on heart. May premium D3 kag. May ara sang ginatawag nga Santon Vitamin C. Ang aton nga Santon Plus Gold, mga katropa, no? May mangustin ini. Amuli nga the best gini siya para pang kakasa mga anti-oxidant sa atong kalawasan, no? Mga toxicity sang lawas ta gina remove, no? May ampalaya nga mapait lang pero manami gid ang epekto sa atong kalawasan. May malunggay kag may garlic, no? Ining malunggay dan rich in vitamins and minerals na nga daan. Ang garlic pay mo nga anti-cancer kag anti-inflammatory, magsiling ka anti-inflammatory, kakas ang mga pagbanog, pag mga bukol-bukol sa imo kalawasan. Plus spirulina nga source ang aton nga protein, so diin ka pa, di ba? Santon plus gold pa lang, sufficiente na katama para mag-provide sa imo sa mga good food nga kinanlan sa aton kalawasan. Again, this is a food supplement. Ang trabaho niya is supplyan kita sa pagkaon nga maayos sa aton kalawasan. Namuna na ang aton ng mga utan kag mga prutas. Dugang ang tapagin siyang premium D3 nga magapakakasman sang mga virus kag bakterya kay amo naman iya nga trabaho. Kay tungod miara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil kag miara man siya sang vitamin D3. Nakabalugi kita nga maayo gid sa aton kalawasan. Ini ang ginatawag na sunshine vitamins bangod sa vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. Subong nga nag-agi kita sa madamo nga bagyo kag ulan. For sure wala kita maayo kakuha sang sunlight. Amo naman niya ang trabaho sang premium D3 labi na gid sa mga nagapulaw, mga call center agent, aton nga mga sir nga mga security guard kag mga navy, mga police, armies. Kagtanan pa nga mga nagapulaw, no? Labi na gina mga aton nga mga barangay tanod or sino man dira nga nag-travel kung gabi, mga truck driver na bala. Amo na nga kinanlan tagis ang premium D3 para may ara kita sang source sang vitamin D3 sa aton kalawasan. Sexy D, dugangi!
1: Siyempre, hindi makumplitong aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Amo naman niya nga suplemento, mga katropa. Kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi kaya makulbaan. Kung sensitibo ang imong atyon or acidic ka, kay wala gidya kontra chimpo. Amo na gani, natural, walang halong chemical. Kag syempre, ang iyagid nga ubaragid sa aton lawas, ginaboost niya man ang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabuligi ni protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially subo nga nagakambyo klima, kita kung kisar balang init tapos gulpi lang ulanan, so pwedeng-pwede giniya sa tanan, sa bata man da, mapatigulang, mapananay, mapatatay, kung ano pa da, pwede giniya sa imo. Amo na gani isa pa para sa aton mga kabataan, kung gusto mo ya nga protektado ang aton mga bata sa eskwelahan, i-avoid na na kag syempre iya, syempre bunglon ta na itap na unta na samtang wala pa.
0: Korek, korek, koriko! Marikan yung mabakal yung itantaran yung mga produkto na ito, no? Ngahimo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Ini mga produkto na ito, no? Pwede nyo mang baklon sa aton nga physical store or aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Or pwede nyo mang baklon sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Kung tamarang ka naman magkato sa butika, pwedeng-pwede ka gidyang mag-order through online, kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official stores sa Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na.
0: Alright, and at the same time mga katropa, ato na natamyawon, no? Ato na mga katropa nga nagtutok dari sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Ari diri no, si John Ski Vlog. Good afternoon sa inyo nga duwa. Pa-shout out watching live from Sityo Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you! Ari na ko, masabad-sabad naman sa inyo programa. Ha ha ha ha. Ari mandiri siya, katropang Melanie Martisano. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Kapamati lang di kami sa Sityo Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana, pag-greet sa family Martisano. Thank you. Kanami isang tubod sa nga kung nabala sa akong sunod kalawasan.
1: Ay toot.
0: Muna ni siyang natawag nga mabaho na akong jacket. Eh, wala ka nakapaligo, pero nagbalas ka, mabaho, ginigin mo nga jacket, ilago, ilabhan.
1: Pero namin na niya, magamo na
0: yan. Ako na ginamihan ko, kaya kung wala ko nagwa, garo, aircon lang to, nga, bago-bagoon lang ko. Oo. Sabi nyo nami. Sabi nyo nami, nalatang kaso. Anyways, no, syempre, mga katropa, ano ba lang aton nga pagkabantayan? Subong, no, isa na naman ka istorya. No? Sino mas storya? Ako, ikaw?
1: Ikaw. Ako. Or ako, pwede man.
0: Oo, sige.
1: Ikaw. Pagusto ka lang. Tagalain mo matyag.
0: Pwede man ako. So, lagi problema. Ariwan, yari na ko dahil yung nadaan. Nga ginariktan na din, no? Ang aton nga storya ka rin, no? May kaangot ini sa in denial, no? Sa posible nga kaso sa iyang bata, no? Aton ni natukibon nga, ano black class isang kaso ina, no? So, nga in denial ining ginikanan. Aton ni natutukan ka rin, ha? Sa aton nga pagbalik, no? Kay pasaburan, tagid niya ang aton nga programa. Okay? And pila na gali si airpot mo?
1: 65.
0: Bata pa.
1: No maintenance. Kag syempre, ultimate trio lang.
0: So, tungkol ng maintenance ko, ate pala bisyo gigi.
1: Ay, tol. Pero ako, ya, mula na yung wish ko ya kay Papa. Long, long, long, long life pagidiya. Kaga, healthy lang sila permi ni Mama. Lipay na kami. Abiskan pigado ka lang bala kung wala. Kaya permiga ka to sa good morning, Doc. Good afternoon, Doc.
0: Exactly. Ako, isa na sa mga ginaka, ano ko, no, ginaka hisaan, no, nga may I feel envy, no, kung may mga tao nga wala yung maintenance, no? Kaya ti Meaning, in other words, nami pagsagod nila sa ilang lawas. Ako yung may gamin, gamintinance na ko yung isang, kumbaga, tatlo kabilog ang bulong. Tumakambal ka nga, deserve ko man ha, because grabe man ko sa una, alcoholic, ikubi ang mga katropa mo, dusi pa lang yan, nagajumo na, smokes na ko yan, tapos, dusi pa lang, inom na ko, wala pa na, imagine mo sa una, wala pa na yung mga iban yung mga beer nga, mga brand, or mga, ano, sus, bino ko lako pa lang sa una, yan, sirbisa ni grabe. Ang away ang pilsen ara na na pero mga
1: tuba iya wala kang inom tuba.
0: Amo ginagin ng una kinsa talaga hindi ko gid malipatan. Kay abi ko ya juice. Yeah! Kay gininto ko. Sa nga ko ng mga amigo kay dukul orange bala.
1: Oo.
0: Kula in isang baho. Ngato ka lang sa ngato ka.
1: Ano color orange ko ya basi kit timplahan to nila ya lain.
0: Hindi kay di ba may ara sang do white lang idya no, do vinegar lang ang tsura. Meron naman ya sa mi term na sila mo nga may orange silang inalakot. Do may bindo may color bla may term na sila do no do may ba ano na ano may term na mo ano gani engineer ara ka ba bato ano batog balok na amo na sina tawag ya tuba nga may balok bala may color na siya ti pag inom ko amo na ya sexy dia ho ambal ko nga medyo kakahang nga do ka aslo nga do ka tamis na mi gidyo na nga kon nga impression bako kabaho siya tuod nga do ka isog nga do ka lang nga kasakit sa ilong lang nga do ka langgaw ay ang hindi ko dumian sa tuba kung magsok sergeant ka na.
1: Oo.
0: Kasakit tapos tapos gabi sugiso gidyo gali sugiso gidyo sino lantang gulay gigo awa na to then it's a start namiyan ako mag-inom kag siyempre tungod sa mga problem kisa mapainom kagid wala kagid choice but you know to drink so muna kisa nung it's really hard amo nakabudlay gid batuan ng mga depression sa kabuhi amo nagani nga guys hindi kita magpadala-dala kung may mga something nga nabatsagan sa imo ko galingon nga daw you feel sad you feel bored always gid gwa sa balay mo anay no liyong ka look for friends may ara naman niya normally ako be loner gid kuya sexy kung if I have something nga ginabatsag mas namihan ko na nga maglakad sa may mga baybayon o mga mahangin nga lugar nga ako lang gid kay the more be masulod ko kisa sa mga matao nga lugar nga gaano pagid gaklag ako ano daw kagalong so, amo na nga happy gig ko kay garides gig ko ya every time nga ano so kumbaga amo ra gambal gin nila no pag ikaw ara sa social media or isa ka sa let's say mutan tabi kong medyo may ngalan sa industry or sikat na daw mo na
1: influencer.
0: Isa ka influencer. Abi nila, your life is floating do cloud nine, no? O isa ka ba, there's a lot of struggle behind that success.
1: Yes.
0: So amo na nga, please, let's have a big respect to all our influencer, mga artista. Tanan niya mga naghahatag sa aton entertainment, no? Mapa-radyo man, mapa-TV, mapa-social media, mapa-cellphone. Tanan na sila, gaagi na sila sa mga struggles ng life nila, no? Hindi man na pwede, bingi kita na niya problem mo. Ipabalo naman sa inyo. Ano na, content? Ay, ang akong kliya mo na yun. Ay, akong kliya. Diba? We have our personal life, man mo. Amo na nga, kisa balatian na lang kita, no? Amo na gani, nga dapat ibantayan nyo gid ang inyong health because again oras na manukot na ang ining aton nga lawas no naku mahadlok na ikaw wala mo na lang nimo pakantuan either puway ka sa ospital or puway ka gid forever ikaw sexy di kagi ka man sa nga depression nga sobra gid ka grabe nga daw do abi mo do it's the end of the world
1: wala pero kagi ko drain lang gid ya
0: drain lang no. Charge ka lang yan oh
1: so far ako kis abi wala ko ginamay sa kapin pagagmay pa mga bata so inanlan ko gid nga manginstro
0: yes I have a very mental
1: diba?
0: Ano
1: kay kung siling magpadaog kuya sa depression nya wala mga bata kuya gagmay pati paano na lang sinunan sa saliga nila. Di ba lakag basi kung di kuya magpakakadto. Pero sometimes, kisa naga sulod sa uto kung mga katropa nga, do ka nami kadto subaybay kag singgitan nga may mga times nga do ka kapoy nagid balahaw.
0: Choy singgit mo binunga. Tsunami! Tapos nagdinalagan mga tao no, nag-evacuation sila. Tapos ang hindi nga liya nga may nakasinggit o tsunami. Si tsunami ito yung inapangita. Kaya nga nagdinalagan ka mo. Diba?
1: Hindi gusto ko magsinggitan nga. Ayoko na sa mundo!
0: Gusto Darna!
1: Gusto ko sa'yo.
0: Ako yan mo ako muna yung masinggit ko. Shot na da! O, oh, diba? Shot mo na! Diba? Sa una, be, katropang sexy din. Oh. Pag may mga problema, kuya, shot gina din yung wala na iba niya, solusyon niya. Kay pag kabalo ka na pag may shot, may kanta gina yan, may joke na yun. Ano na dati ng mga amigo, mga abnormal. Ano dito kayo pala mga sol-sol-sol-sol.
1: Abnormal ka nga. Ako na duro ay, inom ka ba?
0: La-la-la-la-la-la-la-la. Gumawa na. No, pero amo pa ni sila mga friends nga makatagit siya mo kalipay. Yes. Amo na nga, i-value tagit mga friends. Ano, kay, bumbalikan mo kasi jagi sa una wala maka mo income sa una mga tambay man kamo pero nga dumapatay kamo isang kadlaw ay magululupod no may gamay nga grasya kamo yung mabato niya sa jagi da dayon niya di ba amo na nga dapat amo na sa drama mo na whether it's a small thing or a big thing no amo na subong no shout out tagli sa mga katropa ko da mga lost boys no thank you sa shout out man dira sa mga Kawasaki good riders na dira, no? Diba na, may kita doon na dimat ko sang rides nila. Bawa, nag-rides kami sang aring sadya. Kaya diba, nagulan-ulan to. Sexy din, no? Medyo nagulan-ulan. So, kakatulog na nga akong TL. Kaga kamot nga daw, ma-rides good.
1: So, yung kalot mo lang?
0: Wala akong kalot. Siya, ginampak-ampak. Yung ano, yung katagadag ko, ah. Nagrason ko sa kumilingan ko, no? Ngamba ko, ah, mapagas ko bala. Damo lang gidga sa amon bangga. Lalabot ko sa mansilingan pag gas. Tilapit na natin Marcia mo. Ay, matsoy ko bala sa Marcia, bala. Pangaray Marcia, ay, wala ko bala may makita kung matsoy yan. Baka si sa TSB. Ang hindi nga toto sila tanan. Oo mo to, nagkilitanay kami, nag-vlog eh. Pero it's nice, no, kay... there are tenured riders na, no? Kung baga mga hasa, naging sila yung mga riders. So, ano. Pero namiya kay... they're so humble kag bow tutanan na lang ilibre si Imo dito bo no sa Sir Marlon thank you so much no Sir John Ray no may okay okay si Sir John Ray dira nga store dira sa diri sa may Tangob no katuan nyo lang da no sa may Punta Taytay kay makadto mo ko to ni karon before makadto to sa inyo makadto ikot sa inyo ya bala ada dito ko bala manyapon bala.
1: Ay, may nag-iaw to si Mama Bisaya, subong mo.
0: Kahit ay, hindi, makadugi ko to yan!
1: Sa Sabado pa man yung iwa to, birthday ni Papa. Pero giniiyawan niya lang si Papa, kay para syempre man, naman ni Papa. Kahit
0: masyating kami itong tito, wala mama ko. Oh, medyo alam kang aso. Shot puno!
1: Napamati na sila pala, subong.
0: Kapamati ka na, so happy birthday! No, gusto mo tuwa kita, lanta ka na.
1: Mga ganang bawa kay mama, kaya si mama medyo nagbatsag pa subong sa sulok-sulok. Kaya sa likod, dapat ayo ka na yung Sabado. Kaya pakantahunta kaya, kung liligaya
0: ka. Ano naman ang iya nga ginabatsag yung sulok-sulok ka? Ginsulok-sulok sa?
1: Kanina, kapatsak-tak mo sa. Pero okay man lang ang ginreseta siya. Prasol-prasol sa tinga muna.
0: Isa pa yung nasang garlic, kagang
1: number ko. Pero may mga times, hindi siya kasi agaabot. Tapos na, patawag ko ang ako niya. Iya nga, utom.
0: Hindi siya magpagutom na ton. Kay basi kisa.
1: Nag-acupuncture. Kay basi, maumpawan siya.
0: Tiyari man diri yung, may araw man kita diri ka tropa, sexy di nga si Len Antonio Todd Talde. Kasosyal ginip sa mga araw. Pero alam, maayong nga po, ma'am katropa, ma'am sexy di and Sir Bob. Monitor lang kami sa Mambat. To Tuoy Himamaylan. Grabe lang po. Ito to yan, no?
1: Mahay ko, anay bi kay Sir Lloyd Bitingo. Ang gwapo-gwapo nga kilala ko da nga nag-ubra sa Prince, ah.
0: Sir Lloyd Biting.
1: Aragin na sa permit ka nag-ubra.
0: Ambal ni Ma'am Lynn Antonio Talde, ma'am, katropa, sexy D and Sir Bob, great. Greet ko lang amiga ko si Reina Di Hestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Mizpa Moreno, Pastor Winston Villanueva, Ma'am Marcel Largo, Diana Bucani and Janelle Lunario. Salamat ka, tropa. Anxiety! Abi ko, mula ito, may darapag ito. Nagambalpagin siya nga. Done, share and like ka, tropa. Ma'am, sexy D and Sir Bob. Grabe, ginibalaya ka, magalang. Balaki, ma'am,
1: yes,
0: no?
1: Thank you so much.
0: Sir, kag ma'am, kag ano. Tanan nga, pag ano, respect target sa'yo, bala. Ban mo lang, respect. Mo na yung balaw pa, ang balaw. Duty na bula kay kabudlay, bula magkadlaw nga kulang di siya. Kung ako naman magkadlaw, karoon niya kag mabughat. Nga, nagbata ka, no? Tubleron. Diba? Stella na sa, hidlaw lang na sa sako na.
1: O na hidlaw ko yung sino, yung pangalan. Siyempre, hindi yung makumplito yung ang atong programa, yung kung kulang taya mo.
0: No, hindi.
1: Kikikapin pa daan niya, kulang-kulang.
0: Oo, kulang-kulang at ang daan. Isa na gani ka, balding ako nga balas ni Subong. Oo, basa-basa na gani, oh. Kanami, sige lang. Importante ya, pag abutos inyo, pugaon ko lang ya. Oh, di ba? May sando pa man ko din nga nabili na ipugaong walang sando, ibalik ang jacket. Eh, wala mo ko na-expecter nga mo ng kinit.
1: Pero nabatian to bala ni Ma'am Maligad sang nag-absent ko to. Mm. Ngayon ko lang to nag-live. Ang paborito mo ko no Bisaya nga manok may ubad.
0: Di aray na sa bongga. Unahan na ka mo to puli.
1: Kaya nabatian yung ganyan ba yun? Ang paborito gali ni... Ang bugi na
0: gari ako. Ay, ang paborito
1: gali. Ang paborito gali ni... Ay, Bob. Manok na may ubad.
0: Okay, gusto ko, Bi.
1: Kailin ko, paano? Ay, kamati, kamami.
0: Hindi ko, Bi, gusto, Bi, isang manok na may ugod. Gusto ko, Bi, oh, bad.
1: Sige, guys, ako, no? Absent ka galing. Nag-high ka lang to.
0: Okay, sako man siya. Oh. Kaano to, kaningin ka to, nalipat ko.
1: Ang process ko sa makon ng mga papelis. Kaya kinanlan sa akon nga, Gcash nga racket.
0: Sakto-sakto. Mugi na bala raketera nung sa kadaan niya. Siya na yung mga kupo sa racket niya, no? Maglupad.
1: Oo, pero amo na mga katropa, kung madula ko di gani, example ba, makabalo na ka muna. Mayara si Sexy D, ano?
0: Racket, oo. Oh. Mm. May, ano, mahay ma lang na sa kuwara, sa Jupiter. Nawag na sa... Alright. Grabe naman katropa, Sexy D and Sir Bob, ha? Diba?
1: Ang awat pa itong adaan. Panggatas-gatas ka pang daya.
0: Ayuwi! Diba? Isa man, doy, ano na, matsag nyo sa Suzette ya. Nablang tuburan na wala ka kaubas. Kaubas man ay. Hindi ka konsumo mga kong gabi. Hindi man pag ano.
1: Speaking of ubas, why nagid niya ubas? Nagid niya. Galing kay si Toto ga, panguyutong gyapon.
0: Hmm.
1: Toto dako ya, ginawas dito na.
0: Oh, sundama, pangu... Tingga kong pos lagi sa... Hey, no, sa... No, sa...
1: Nakakot, wala ka lang, yung matsag mo.
0: Hindi kayo ginagiyo ko pagit para tubod-tubod yung blang mga balas. Gagi lang din sila ganit na, no? Gagi.
1: Titigay, masambat. Hindi,
0: alain lang ganit. Yakin na labot is dalo mo. Nagbasa na ganit ako. Hindi nga mga ano. Kita mo nang doon. Ito, nga, ganit ang dimple ko diyo. Ay, ang bot.
1: Namin na. Namin ang lakoton kong singotan.
0: Wow! Aslong pa si Jamanggo ba? Alright, no, alas 3:14 na sa ngapon. Kag, mamati ka tayo sa malipot nga painumdum kag musika, no? Kaya sa aton pagbalik, talakayon ta ini nga istorya ang ipadala sa aton sa atong katropa, no? Isa ka extraordinaryo nga istorya diri sa X-rated. Kaupo rin inyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-vocal with...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipat ah.
0: Siyempre, diri lang no, sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back. X-rated.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-internship, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: System Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating pang akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-ibisan labos ka.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
8: XFM.
9: FM.
10: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Underrated on XFM.
1: And we're back! Alas 3:26 na sa nga puan, kagini ka oras ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ning aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa mga nami imnon nga kape, no? Kay nagkape ka na, healthy ka pa. Amuning gininom ko bago lang, no? Nga naubos ko gidayon kay kanamit gidya, suabe ang sabor. Kay miara ini sa mangustin, miara ini sa moringa kag soya powder nga nagapanamit ang sabor sa ini nga klase sang kape. Non-acidic. At the same time, syempre, non-caffeinated, no? Meaning to say, wala sang caffeine, hindi magpalpitate imo nga tagipusoon. And what's good about this product, may ara inisang bulig sa mga babae nga naga-undergo or ga-suffer sang ilang mga hormonal imbalance. So, nagabulig inibalance sa inyong mga kababaihan, sa mga eregdira, ma-regular ged. So if I were you guys, mag-Santon Plus Coffee Mix na kamo!
2: Siyempre, dugangan tapagid sang produkto para sa aton mga kalalakihan, amo ang Turbo. Gawa sa maka at clava wasp nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. Kay nga, sa Turbo, wagas ang lakas.
3: Kuriko-riko. Pero kung amunin yung nabacheck mo, yung mga trangkaso, bis ganun mo ka Turbo, maligid ka man kaya po. Sa mga nagapingot na nga ako ng ilo, ang isa na lang ang ginawa, hindi na mag-let go, please. Kapit lang, kapatid.
1: Ari ang bali ni Jansky, no? Pwede nyo ko tawgan. Sige, tawgan nga naman.
2: Pero ang babagay ni, ano, ni Ma'am Len Antonio Taldedamo na nagapamati sa radio. Iya ka, XFM, salamat sa gipanghatag nga radio ni Big Boss Rems. Uy, paagi kay Pastor Winston Villanueva kag sa mga stops ang XFM, katropa, exciting. Thank you!
1: Siyempre, tatak ka tropa na yan, no? Siyempre, kung mo nagambabla nila, kung ang imo nga bossing, ito nga si, o nga si Sir Doc Rimiliti Uino, nga buot, ang mga staff and Chris Buot man. Isa lang hindi ang buotot ako. Uy, grabe ka pala. Pala, ano, bitsa ako niya pala.
2: Ay, halatin ako nung balila.
1: Okay pala, kahon sa konman yung mga mixed nuts na wala. Oh, ikalain kasi sa doka lug. Gabi pa aircon.
2: Oh, bali Ma'am Len, kasadya gid sa inyo. Kagam, bali Ma'am Melanie Martisan.
1: Dito ka nakaim mo, yung kapag-pagbasa, yan doka subo. Kasadya gid sa inyo.
2: Hello, kasadya gid sa inyo, no? Kasadya gid sa inyo, pero araw ah.
1: Oh, happy birthday ko, no?
2: Happy birthday sa father mo, Ma'am Sexy. More birthdays to come. Thank you so much, kid. O si Junski, oh.
1: Dibati ka pa matilanda, no? Imo tatay, kagimo nanay, kagimo kauturan, piyak balay, pakaisa, kagusin naman. Kanto ko na karoon, bala o ba na? May handa or wala, may kanon or anumanda, basta pag ako yan nagambalya, galusot ni kuya ko. Di wala ko to, day Milani. Basta mayo lang
2: lawas. Galusot, galiyas
1: at lunggan. Basta mayo lang lawas ni Uncle Bob. Galusot ni Kuya. Ah, pero karon na, sige pasugtan. Kaya ba si mo pala ni Gurong pag ayo-ayo ko, no? Malusot. Eh, mangga. Kalapit siya na!
2: Ma, kung nagpamati ka, binili sa ma.
1: Oo, simple nga panyapon lang ya, tita. Happy lang ko, no? Tutlo, bikabilog, mumho, kaga...
2: Pero wala nga manok.
1: Oo. Pag wala mo ko daan niya kakaon, gida mo nga kanon, mga tatlo kasandok. Ang butang nga mo ginabalang isa sa hindi ko ginmadula, no? Mas laban gikuya sa kanon kisa sudan.

0: Saan mo nang isang kalunggan, isang gamay-gamay? Kaya ko yung isang kaldiro, ya?
1: O, yung kamagurosang ano, pula nga kanon.
0: Ay, piskan yelo pa, matinaon nga tubig. Uha?
1: Kasi wala kami menstruation.
0: Kami sobrang regular, ano, ano. Ah, pula inyo ano niya, pula?
1: Oo, oh, red. Pero hindi kami silinga.
0: Sana all yung mahal nga nila kan. Sa mahal nila kan noon, wala kay red. Ang mga ni puti lang.
1: Hindi ka siyempre, mga sinyoro po ta. Kainan lang.
0: Ang mga black rice pag inabala, no? Grabe, hindi ka tiga ka noon. Nandun ka to, guys, yung magutong. Kagi ko na black rice, puro kakapoy kita tigang. Kiga pala ni gani nang yung mga tiligangan. Kud-kud ka ng kud-kud. Balik, ta sa puti. Sabad-sabad ang mga black
1: rice. Mamay, secret, kung magtigang ka sang black rice, dapat medyo basa-basa gamay. Ah, para...
0: Kaya di ba ka malasa din magdugay? Kagatiga-tigaan, no?
1: Ukad siya mo.
0: Ukad, gid siya katama. Grabe, gid siya. Pero muna ang balin ako ng healthy. Pero I think, para sa ako na, rice man na sa Japon mo, kanoon man na sa Japon, te, hindi ka na ma-expect na wala na sugar. May arag yung manggulong Japon. Pero galing, na-lesson lang, na-lesson lang.
1: May arag na iya.
0: Kung sino tawag ba, lesson lang sa ako na, mati ka mo. Oo, oo, dyan, skitawagan kaging namon, di mga kabalaka, ha?
1: Pero ang akon, paborito, ya, Balinsyana. Te, ano?
0: Balinsyana, kang gula ka mang gadala?
1: Balinsyana. Dik-dik kami din ba yung Balinsyana?
0: Uy, namit ka. Balang Balinsyana, kaping pang sagad-sagad. Magluto sa Balinsyana.
1: Ko, ah.
0: Ay, ay, ka! Puro pagkaon na storyan ko. Ay, matadaan, may pagkulatan ng pawandaan ko. Pero, agi, nakabalo ka nung ginubra ko, no?
1: Ano, na gano'n ka?
0: Sobra akong nag-crave. Kiti, bala ko ba'y mayodo ka ano, sa kaon? Mm-hmm. Sobra ako nag-crave. Nakatugig ko yung bala sa Mercy. Sa ilad, abla nga chapsoy nga may kanon, nga tag 90 plus lang, do 91, nabla dala, nabla Shanghai, ako namit-namit. Hindi tama na Todd sponsor, pero basip lang ha. Thank you! Namit-namit, kidya. Ang chapsoy na nila, nga may rice, nga may Shanghai, nga do kabilog. Ka-affordable, no? Tapos siya, kas, ano kidya, kanamit kidya, klase nga pagka-chapsoy, ha. The best. Pero kung may kulukarta, katilito ka sa mga Chinese restaurant, kita
1: ay, hugit yun. Ay, kagali, maluto. Tugali nga ako, nga sagi nga sang Friday, di ba, nag-swing lang ko din. Gini mo, nisaksidi, nagpa si like ko. Nagkanto ko to sa ikaduwa ko nga pamilya, pero best friend ko na iya, ha? Mm. Balingaling kay ang iya mother kag father, yung tatay ko na kag nanay. Tatay, mga nanay, tawag ko eh. Di ka nakanto ko na may saging, may mga takwa, may mga balatong, may mga arangita, ginapadala sa akon sa panawgaw si like. Mm. Ti isa to kabulig na saging di padalay sa kon nga sab. Ati sing ko maluto to, maturon ko dalo ko di pa mahaw na punta na.
0: Oh, so god. Kung tanan magamumalan magsilid dal anay ni ti damo ta nilimpo. Damo ta kan unya. Ambaneo nang madayon kami da sa Sabado. Ti dirita storya na.
1: Oh, kita ay kamo tini ano ni Uncle Bob.
0: Idrita ma Suryana. Sino pa tama yung trading yung Suryana dali da? Yun nga ako na, no? Yung plano sa Bado. Kami itong taning programa.
1: Ano balon mo?
0: Marino, gina-remind na to. Bali, drama na mo. Eh, tiyo, wala na oras, oh. Dama man. Alright, sorry na. Magka-drama na kita, mga katropa, ha? Ini nga drama, no? Our sulat, gipadala sa ato ni taguon ta lang sa ngalan nga Nanay Loleng. Ini parte sa pag in denial, no, sa posible nga case sang iyang bata. Ano ba lang nga case ni, no? Ato na tukibon pinaagi sa pagbasa sang istorya, no. May nga po lang ko Bob. Tawag lang ako gali kag taguala ko sa ngalan nga Nanay Loleng. May pito ako ka anyos nga bata, no? Nasa grade 1 na, subong. Kag medyo ang napyara namon sa iyang ginikanan, no? Bilang ginikanan is grabe kahipuson. Pero iya nga pagkahipuson na abi namon, dala lang kay tungod karakter sa isa katawo, no? Pero samtang na nagadugay, nahalata na mo ng kolbab nga do ka seryoso sang iya pagkahipuson. Inablang halos maisip mo lang ang mga kinahambal niya, no? Nga mga words. Kisa kahinay pa ini nga do hindi namon maintindihan. Siyempre, ang palasang ako nga bana, normal lang daw ini, Uncle Bob. Kumbaga nagmana lang sa iya, kaya ti, hindi ko man mabaso lang akong bana, let's talk man, no? Kumbaga, laka lang mag-istorya man, hiposun. Pero ti, ako yan, nagapati ako nga do hindi ni normal. In fact, pati ang iya mismo nga teacher, sang ako nga bata, nagapamangkot sa amon parte sa iya nga sitwasyon sa eskwelahan. Kaya na-observe sang iya nga maestra nga daw wala gid siya yami ginahambal. Kisa kakatapos lang ang klase, nga daw maisip lang sa maestra ang iya ginsabat. Kumbaga, kung pwede lang yes or no, doa mo na lang gid na ang iya nga ihambal. Uncle Bob, gusto ko tani, no, nga ipa-check up sa doktor ang ako nga bata. Pero galing ang ako nga bana, nangakig. Hindi pabor sa ako nga ginapangayo nga ginapangayo nga ma-check ang ako nga bata sa espesyalista. Kung baga, ginapangayo sa pabor. Hambal sa ako na bana nga abi ipa-check mo kay normal man ang aton nga bata. Kay tungod di puson lang ipa-check mo na dayon sa doktor. Siyempre ang iya punto nga aguno nga ginapangunahan naamon ang development sang amon nga bata. Personalidad ina ko no ginatawag. Hiposon gid saya indi saya siling nga may diferensya. Sa permi ko nga pag introduce sang amon nga klase sang option nga ipa-check, grabe ka denial ining akong bana. Permi nga ginambal, normal lang ato nga bata, hindi pwede ipa-check sa kung sin o manda nga doktor. Diri na ko nagkasugod, worry ang Uncle Bob kay ti. Paano na lang kung magdako kag magdugay pagid ang sitwasyon kag base bala may gina batsag na nga problema nga muna bata nga hindi ya mahambal kag maglala base hinudsulan pa namo ng Uncle Bob. Paano ni nakon makonbinsi ang akon nga bana Uncle Bob nga ipa-check sa espesyalista ang amon nga bata labi na gid nga nagaamat-amat siya edad. Once again, taguwalan ko sa ngalan nga Nanay Loleng, kag always gid ko yan nagapamati sa inyong nga programa. Solid nga XFM listener gid ako. God bless and more power to the show. Salamat. Thank you! Alright, nabatian man na nato, no? Kaso lang wala kita dire cellphone. Sir, liog tatabi, sir. Nalipatan gid namon. And aton mga maliyog sa dress aton na pinaka cute imo lang ko. Alright, thank you so much, sir. Alright, okay, tawgan ta si ready ka na dyan, skiki, ikaw kitang gusto matawgan, sige, tawgan ta ka, di mo lima. Alright, ready si sexy D. Okay, takot na riyan yung aton na may wagang kurd. Alright, o sabta na nasa kuno, ano kunong plano nyo ho? Sabado.
1: Ano talon mo?
0: Diba pa cousin niya na cousin.
1: Oh, cousin. O bali, father ka. Papa ko magutod.
0: Wait. Pasi may gusto ka tatamyaw na naisexy di. Kikuha ko yung number, ho?
1: Amo na kaya tamyawon ko lang daang akon nga ikaduwa nga pamilya sa Panawgaw. Kung nagapamati ka muna na itatay. Kag si Totorian da ang family Galiego. Daso naman ko da malagaw sa inyo. Kag mula na tigan inyo na ko liwatan, no, saging napi niya ako.
0: Itaw ganda, here we go. Bantay ka lagi, di ka magsabat karon kay sige be, di wala may garingaw
1: Junske
0: chidikidiin ka na Junske. Agoy, wala na talod.
1: Junske. Junske.
0: Pare na, rin na, rin na. Biload pa manggali ah.
2: Yes, may hapon.
3: Thank you so much for calling, Blair. My name is Lance and how can I help you? Am I speaking to Jansky Vlog?
2: Yes?
3: Yeah. Hi, Jansky Vlog. My name is Lance and I am the representative for telecom service. And I just wanted to know if you have already paid your bill.
2: Ay, ma'am, nang ano, ma'am, nang pwede ilonggo lang, ma'am. Pwede pa ba lang
3: please
2: ilonggo?
3: Avoid saying ma'am if you're talking to a guy.
0: Grabe, hindi pala pala kapasakay. Hindi kita pala kapasakay, balaya.
1: Pero kaya ko, prangkasi yung bala, di ba?
0: Oo, di ba?
3: Ang wala na, the number you dialed is letters. Di ba?
2: Dial, right. Dial again.
0: Di ba? Alright, kamusta na, Jansky?
2: Mayong hapon, XFM Bacolod!
1: Ang muna yung energy! Doon nakaturbo ah!
0: Uy, mga isa kabulig saging ang ingat-ngat niya niya.
2: Nakasantol plus herbal coffee mix na malang tanan, kung wala pa, puro pangapi na sa igad sang dalan. So po si Uncle Bob and 6-3. Lingaw na tinadulong sang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix in Santon Plus.
0: Kaya mo na, kaya mo na.
1: Alating, huwag yung pala ito sa resimo.
0: Res! Alright, kamusta, kamusta, kamusta, no? Adrabatian mo man to, no? Ang aton nga topic or... Wang! Nabadayan mo ang tunga.
2: Ako ang ano, ng Uncle Bob, sa tunga lang. Ang show, ang first beat, ang first, ano lang, first ang first beat. Copy lang ako na, ano.
0: Hawak mo okay, ang beat.
1: Hawak.
0: Oh, okay. Bali, ang first, ano lang, no? Pero sige, ganta ka recap, ma'am. Oh, ganta ka recap. Ano tabo diri Jansky, nagpadala sang sulat si Nanay Loleng, no? Kaga ginapatihan niya nga ang pagiging hipuson sa iyang bata is out of normal na, do hindi na normal, no? Kay tinapyara na sang maestra pero galing kay in denial ining bana. Nga hindi ako no pagpa-check kay normal na kuno sa bata yang may amo nang personalidad eh ang concern malang tani isang iyang asawa nga si Nanay Loleng nga may pa-check sa specialista kay base naga-undergo na sa mga kung ano-ano kag may rason gid ya nga sobra gid ya kahiposon nga do pila lang gid gilisipon na yang words nga gagwa siya nga baba ano man imo nga mahambal
2: para sa akon guro dapat i-check up nga ni Nanay kay mayara nga once nga ipuson ang iyang nga bata mayara nga tendency bala nga wala man ta ginapangayo mayara man is ang base bala na depress siya or something dra no kun anong ibuo niya dra siya nga kagalingon pag dapat mas maayo pa nga tagaan ni nanay isang importansya nga ipacheck up ya bala ay maabot ng time ba si bala nga kung anong himuon niya kung anong mapabinsaran sa bata niya no? Wait lang sa kabalo si nanay niya amo na tuguli ang ulihin niya nga kabuhi
0: nani man kasubo man ko doon hindi man tani matabo ba. But anyways, no, tsakto man may punto man si Jansky, no, nga base nasa huli ang pagsisisi,
2: kaya
0: correct?
2: Kung, mayara makita nga, Uncle Bob, mayara makita nga tao nga ipuson, pero ano na, isog na sa isog.
0: Sa loob ang kolo, damo na?
1: Yahoo!
0: So, may punto gid si Jansky, no, mga katropa, no, nga base bala nag may ginaplano na sa amo ning kakatabo sa mga eskwelahan di ba may mga kabataan nga daw nga daw ka war freak na gali deep inside tapos wala lang ta kabalo abi naton do ka kiti okay lang man ang makita ta sa outside
2: ginakuha na lang ang Uncle Bob gina kiss a ginadala niya na lang ang iyang nga pagka ginadala niya na lang sa iyang nga istorya siya nga mga friends or what why si ma'am. Why ka panugid siya sa iyang ginikanan, nga mo nagaliya problema, no? Dapat ma, samtang ga mo pa na siya, ipacheck para masolusyonan ang iyang ginabatsyag.
0: Correct, correct. Sakto na. Samtang...
2: Dapat, kung isa pa kayo Uncle Bob, dapat, ang bata nga, musina, dapat may, oh, pwede na siya permi, may story-story akon, may kalingaw-lingawan, lingawon mo siya, para in madula ang iyang pagka, hipusyon or madula ang iyang gina problema, nga ginadala, Uncle Bob.
0: Correct, correct, correct. Sakto na. Samtang bata pa, magtampisa sa ulan. Mapang-usang tubo. Oh, sorry, sorry.
1: Maligo sa kalog.
0: Para mga tolery kasun. Alright. Sakto-sakto pa nagpakantang sa bat, no? Ni Jansky, madam, huwag salamat. I hope na may na-learn kita nung lesson sa aton nga sulat. Jansky, anong pinaka-baskog nga radio station din ang ginapamatian nyo sa inyong lugar?
2: Ang pinakabaskog din ang radio station din sa southern portion sang Negros Occidental na binagin ang Kaban Calan City. Amo ang 106.1 XFM Kaban Calan City.
0: Thank you! Alright, katro pa mo?
2: Exciting!
0: Yahoo! Alright, madamugin nga salamat. Sir Jansky Vlog, no, sa imong pag-baton sang tawag, and I hope we'll see you tomorrow, no. Bisikan ikaw na lang pero yung tawag, ah. Taulin man. Leka ko, tawag na mo niya kay Willing siya mo, okay? Madami kayong salamat, have a blessed day, okay? Okay, wala na siya. Amihan ko siya, kaya automatic siya, ma'am. Okay, bye-bye. Mga lumpat kasi dayon niya, no. Tsak to man, may punto man. Ikaw yung sexy, di ano man, imo yung masay dira, no. Despite nga medyo do may mga similar tanga mga na-experience, no, ano man imo yung mahatag sa, ma-opinion sa aton nga letter sender.
1: As a nanay, syempre, may aragin mo na yakis ang mga case nga ikaw bala mismo nga ginikanan. Nakita mo na ang diferensya sang bata mo, pero hindi mo pa mabaton nga amo na bala ang imo nga bata. Tungod nga, syempre, ara balang do disappointment, disappointment sa imo ko galingon nga ala sa kadamo sang bata nga pwede tapikan or maamo na nga bata ko gidabi, pero ti wala tada mi mahimo. Katropang ano tong ngalan niya?
0: Jansky. May na Nanay Loleng.
1: Nanay Loleng. ang pinaka the best na nagida ang himuon nyo is ipa-check up nyo na nagida sa kay doktor na nagida niya ang makahambal kung ano ang dapat nyo himuon kag kung ano gid bala ang sistema sang inyo nga bata kahit isa grade 1. So far kasi hindi mo pagid mamapaktan ang attitude sang isa ka bata kahit ara pa na sila sa ano brain development kung baga do wala pagid na siling nag-open, pero ti makita mo naman na ang mga sign, may mga sign man na mo kung siling nga may autism, may bata kung may G6PD na mga allergy that something, diba? Kisa ulihi ang ano mo ang epekto ti kag ang sa case naman niya sang tatay kay ti hindi saya and denial saya nga amo niya bata ang imuon mo na lang gid guro nanay is taguon mo na lang sa tatay nga ipa-check mo sa kay para at least wala bala kag ikaw mismo ikakampante nyo man ang pamilya.
0: Correct kaya kung mabalaan niya, may inaway mga tamo niya. At isa pag inaway niya, normal! Normal!
1: Ang tatay, galing abnormal.
0: Ikaw, tapos ya, mas makulbaan ka kung sa pilakadlaw ya, ang tatay ng impacheck. Why me? Tapos may puti kang jacket. Why me? Alright, no, pero ako niya nga ma-advise mo yan, no? Nanay Loling, kung nagkapamati ikaw, no? Sakto man ang nga imong mister, no, nga hindi basta-basta nga magpadala sa imong emosyon. Kumbaga hindi mo pagbutangan sang label anay ang personalidad sang imong bata kay basi mabatian niya, masakit ina sa iya. No, nga ambalon mo nga may problem or may problema sa iya, no, because lang hiposon siya, no. Pero based sa ginambal mo, nga may nabatsagan ka nga daw kalain sa imo nga bata, tiyak to na, no, nga always kita ya mag-seek sa mga legal, ang mga expert, no, specialista pagdabot sa mga amuning mga sitwasyon. Kahit, siyempre, hasta lang ta sa haom-haom, no? We need specialist advice or check sa aton nga mga kabataan. Kay sa mga wala nakabalo, dumduman nyo man to, no, ang natabo sa isa kasikat nga angkol, no, nga na sobra ka depressed sa iyang ano, sa iyang bata through bashing or ano pag ito ginabatsyag niya, eh gindula niya iyang kabuhi, which is we do not want to happen to our kids, no. Amo na nga dapat kamo nga ginikanan, may isa kamo dapat ka direksyon, no. Hindi maging tunga ang inyong ano. So, wala man may madula eh actually, sa tuntood lang. Wala man may madula kung ipacheck nyo ang bata para at least mas makampanti kamo pareho. Kag mas hindi kamo maginaway. Kiti, isa sa inyong basi maging tsakto. O, ambal ko si Imo, normal siya. O, isa man, o, ambal ko si Imo, diba? May man nga na piparahan ta or na hingagaw, diba? Kumbaga, wala man sang intensyon nga malain ang ginikanan sa towards sa amon nga insidente, di ba? You just want the best for your kids. Mas maayo nga ma-check siya para at least may ginatawag na nga prevention is better than cure. Ang managani, no? Nga ginaubra ni sang Yes to Health Incorporated ang tananta nga produkto because ang tanging gusto lang sang aton nga mga doktor kag mga founder kag mga specialista sa Yes to Health Incorporated nga ma-preventa ang mga bagay nga maglala.
1: Kumbaga, ang kay nanay na is a mother instinct.
0: Yes, exactly. Kumbaga. Which is a mother knows best. For sure.
1: For sure.
0: Ladies' choice and mayonnaise.
1: Pero yun, yung tayo talk, no?
0: Ang managay na rin sa programa. Ang managay na naging hire ta nila kay umare para ni sa mga may lagto.
1: Model knows best. Oh,
0: diba? Kanta na ni Dangle din. No?
1: Diba? So,
0: mother knows best.
1: Si ano nang si Rapunzel, no?
0: Rapunzel, bring down your hair and I go shopping. Alright. Siyempre, no, ang imo lang gina may imo dira katropang nanay loling is to support, no, kung mga your kids welfare, no, kag istoryahan nyo gid sa inyong mga bana nga wala gid may madula sa inyo, no. Iset aside na yung ginatawag nga pride kag mga kung ano-ano nga mga self niya nga mga personal niya nga mga opinion, no. Do it for the welfare of your kid, okay. Kag sa mga nanotar, no, nga wala kami nagdrama kay kapos kita sa oras, no, kay tungod syempre nasudlan kita sa nga impeachment, no. So soon mabalik kita sa drama kung mag-okay na gid ang aton nga oras kay ti basi bala makulangon kita sa oras, no. So once again sa mga naga pamati dira nga solid gid nakaintindi, no, ari man diri, no, si Mary Jane, katropang Mary Jane Balyo Alo, no? Maayong hapon, monitor lang kami di sa Barangay Handumanan, Mom's Chapter, o, oh, di ba? Tilapita lang tada eh, no? Aray lang ko dara sa may, ano na yun, sa Camellia Homes. Ari, si katropang Loretta Ambulo, isa sa mga mamsi ko, no, na sobrang bait. Thank you! Ito yung mga tao na hindi mo naman kapamilya, pero lagi kang naaalala, lagi kang kinakamusta. Parang sobrang pagmamahal sa'yo na parang gintrato ka nilang anak. Uy, magkatabi kami matulog niyan sa Manila. Oo. Katabi ko husband niya na si Sir Eric. Sa kabila naman, katabi ko si Mama Jen Chan. Katabi niya rin yung asawa niya si Sir Jackie Chan. Buti hindi ako kinarate. Diba? That's how they trust me, no? Ay, hindi na open. So, amo nang balkob lang nga. Sometimes, no, there are people yung hindi mo kadugo pero they love you more than the people nga na kadugo
1: pamilya
0: mo. They always care for me. They always, you know, call me. And then, one of the sponsor man sa KVK Vocal Clash. No? Thank you! So, sa tanan, no, nga naga suporta sa akon nga mga paglibot, pag-vlog, sing travel ka vocal, sa akon nga mga show. Abangan nyo guys, ang ating nga monthly finals. That's gonna be on August 14, Friday, 7 p.m. no, KVK Vocal Clash. Ang aton nga 10 winners, no, sa aton nga vocal clash, mga contenders, sino bala ang lucky 2, top 2 nga magasulod sa finals, no. Abangan! The live stream kita sa TikTok na. Pangitaan nyo lang ang ngalan nga ka-vocal. Kag-supportahin nyo ang inyong clusher. And soon, syempre, ara man na ma-judge ang ato nga sexy di. Kaya she is entitled because she is so good.
1: Good for what?
0: Good mag-commentar. Pangluto niya ni Kono.
1: Butiki! Pag-family!
0: Nagutom na ko ah! Ang bala na si mama mo nga hindi niya luglaw. Yung makaong ikaw na iabala magabihan ko yung puli. Basta bala yung binaho. O di ka wala po kapaligo.
1: Iway ka man, tukar ka ron.
0: Nagtukar yung ako niya. Wala. Sa Thursday pa. Thursday pa naman ha. So anyways, no, madami magiging salamat sa talang yung mga katropa na nagtutok na rin sa ato, no? Halong-halong kita, no? Kay gadulom naman ang kalibutan, no? Be safe lang. The only thing na gusto ko lang gidya nga sa inyo is to have a good health. Kay biskan ano mo ka manggaranon, biskan ano mo ka sikat, biskan ano mo ka well off, and ano mo ka gwapo, ano mo ka gwapa.
1: Successful.
0: Exact, successful. Pag ang health mo na mismo ang nagbutong sa iyo mo, no? Useless. Brand. Everything is gone. So let's take care of our health, no? And syempre, proper sleep, proper exercise, proper diet para ma-achieve nato ng aton nga healthier body. Kag maglawig kita sa kalibutan. Kay ang importante sa kalibutan is ang kabuhi. So once again, this is your Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal, ka-upod si...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: God bless you guys!
4: X-Rated.

0: FM 103.9. The Secrets
1: of Health. Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa tulog? O kon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa ni makatulog? O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang.
1: Oo.
2: Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa atan sa lawas.
0: Supple Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa ni Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotice ang iban sa ni upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
0: Supple Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. The Secrets of Health.
1: Dugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder, May ara pagid ini sa ato sa nga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
0: Premium D3 coffee mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sa sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The secret of health.
3: Plus Gold.
4: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: System.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Padayon pa ang ginatumod sa kapulisan, ang pagkilala sa driver sa isa ka carry nga nagdawag sa puti nga imbulbado sa hit and run sa dalan Rizal Lacson, siyudad sa Bacolod, kaagahon sa Agosto 10. Ang biktima naging kilala sa kailali alias Michael, 32 anyos, kagresidente sa Celine Homes, Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang chief sa Traffic Enforcement Unit, ilan na sa karon ginpasa ang kuha sa CCTV footage sa Regional Anti-Cybercrime Unit para sa investigasyon kag pagkuha sa dugang detalye sa salakyan. Dugang pa ni Bonilla, hindi pa matumod kung mayara sa plate number ang nasambit ng salakyan kag kun sa diin ni padulong sa bahin sa syudad. Kung madumduman ang biktima ang nagtabok sa dalan apang hinali na lang ini nga gimbungguan sa salakyan kag ginaligar gin sud-sud pa kabangdanan nga nakaagom sa madamo nga pila sa lawas kag sa karon ang padayon pa nga ginabulong. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa gaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

ubran ninyo ha, babartes pa lang, pero wow, ang smile hanggang tenga na. Because natapos gid man ang ilang yung ulubrahon. Maybe for the day or maybe for the week. Wow, kanami lang yun, no? Masaliga ni boss. Good for you! Pero ari kami pampakalma sa siniyang nga hapon sa ato niyang programa Extra Drive until 6 o'clock in the evening. Ko po si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. But if you're feeling down right now, naku, may araw ko advice sa imo, pamatiin ko bala. Kaya dapat hindi makapugong ang mga sakit sa ulo, si pondera, or ano-ano pag itabatsyag nyo nga daw, feeling nyo daw, hindi nagijaya matapos-tapos nga pay. Wow, ang pain nga ina bala. Dapat makakasgin na iya. Ganigin pahapos ang inyong life dira. Kay man ang aton nga Yes to Health Incorporated ang may sabat. Ang sabat sa inyong discomfort nga nag-aapekto sa inyong daily routine. Ang Cess the Pain. This is your relief for all types of pain. Available ini sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Nakalabay na kamodera. Sa mga nakalabay na kag nakakita gid sa pangalan nga Yes to Health dira sa my door number 46 Winko Building sa Maylizares. Bala. Hapit ka modera, ha? Basi nakalabay lang ka mo, tikay gilawag ko sa bong, sumunod nga pwede nakamodera iya kapundo and then you buy. Hangatan niya nga assess the pain. Hindi ba kinahanglan nga always nga mag-drink ka mo, mag-take ka mo sina, no? All you have to do is to keep it sa inyo dira iya nga medicine box, sa balay man, or hindi gani sa imo dira iya nga pocket, no? Sa imo nga bag. Kaya para in case, atakihon ka, no? Sa hinali nga pain, kaya hindi mo na kaya, then take Cess the Pain. So, nasiling nahibo sa Yes to Health Incorporated para man nga mabuligan ikaw, ano? Sa imo yayang pagtapos sa imo daily routine, ano gid bala ang routine mo every pagpatak 4 o'clock in the afternoon until 6? O ano manina sa nagkalain-lain nga lugar, di syempre lain-lain mga klase. Like for example, dali sa ato sa Bacolod, no? Anong ginalaban nga ginahimo ninyo? Ang iba naman dira iya, di syempre gulat-ulat na lang sa ilang mga relo. Ang iba naman iya, nag-prepare na gid, ano? Naka-off na tanan, 30 minutes before 5. Naka-off na tanan yung computers, naka-arrange na tanan ng ilang nga desk. Ready to leave na lang pagpatak 5 o'clock in the afternoon. Ang mga estudyante naman niya, I don't know, ha? May energy pa kamu, Ayhan, sa ginadiscuss dira ni Sir kag ni Ma'am? O kon, pati si Ma'am, nag-ulat-ulat naman lang sa inyo dira yayang at time. 4:30, kalabanan, buhi na. So, halo ka mo dira sa pagpuli sa inyo yayang mga panimalay, ha? Kay nag-ulat na nga daan ni each either ang inyo nga parents or ang inyo dira nga mga siblings or mga kauturan, ha? Or nag-ulat man si Yaya sa inyo nga balay. Eh, pamahaw na daan. Mga muni nga oras, sarang paini nga baka pamahaw. Alright, so up then ka muna ni Mommy G sa inyong nga pagbiyahe sa siniyang nga hapon. Let's enjoy the rest of the afternoon. This is your Extra Drive.

0: tanggalin ang pamamagat kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
9: Exciting!
10: Exciting!
11: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-informasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, damo man na sa klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sinay pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos, malang ginagwaan sa ato ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sinihig ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, da pa there. Agot pala na tao, ina, may mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap, nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nga kung i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kung sang mga sangkap sang produkto nga ini, basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi, pero iniya may mga sources kami iniya, may mga pagtuon iniya nga nagasuporta nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
9: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Ang balunggay o kung malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kung ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika on the bay. Upgayon. Tika, may ingredient ang barley grass extract, no? Nga ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
12: Nga, XFM, kidhaw.
13: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, namiang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kidhaw.
17: Timo!
18: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Fifth Avenue, right here on Extra Try. Three songs mixed together to create one story. And of course, one melody. So, but silingon, maski ano pa nang klase sa kanta, basta tugma-tugma gijaya, it will create something beautiful, no? So, amo na nga kung kisa ang mga songs naton, ginamix-mix naton because, not just because of the melody, but because of the meaning of the song. Okay? So, this time naman mga katropa, I'm gonna update you because of what happened kahapon yung adlaw nga dito na naman sa Colombia. Isa ka mabaskog na naman nga linog ang nagluntad dito nga kung sa diin, nagresulta sa 111 ka mga individual ang nagkalamatay. Ang ining earthquake ang may kabaskogon nga 7.4 magnitude. Nag-igo ini dito mismo sa Colombia sang Lunes nga adlaw ang sentro sang siningadinog dito ya sa San Jose del Palmar sa departamento sang Chocó kag labi na nga naghalit sa mga syudad sang Cali, Pereira, Quibdó. Okay, Quibdó. Kag Manizales. Gabi gito, no? 87 ang nagkalapilasan kag mga 1,600 ka mga buildings ang nahalitan naman. Kag syempre, no? Ang ginakasubo naton because there are 111 and most probably, you know, may madugang pa ini. Samtang niya nagtakop naman ang ininga adlaw. Kasi isang Lunes lang niya natabo. And imagine, no, mga pila lang ka weeks. Sang ginigo man, sang twin, deadly twin na linog. Dito ya sa Venezuela. So grabe, no? Kung aton nga paminsaron na ang halos kalabanan nga nagaigo sa karon ang linog mabulubaskog, no? Kaga syempre ang damages kadamo gid sa mga nagkahalitan. Pero ang ginaano lang naton is nagaamat-amat naman, ano, nga maski papaano nagagamay ang casualties or number of casualties sa mga linog. Inakon matimingan lang, no, nga aga or sanag ang butlak sang adlaw nga makahinaligid ba lang nga makagwa ang aton yang mga katropa, no, sa iletag sa tagsa kapanimalay. But considering that there are still some casualties, ano, we are praying nga kutani, no, ang mga amunin bala malikawan na kay kabudlay gitsubong. But talking about the casualties, Ari, it's time, you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know. X time, you know.
0: Yes, X time. Nga kinahanglan naton mahibaluan nga may ara yan nagkalain-lain nga klase sa ginabasihan sa earthquake nga ginatawaga. May ara gani iya mga largest earthquakes, ano? May ara naman iya earthquakes nga hindi man tanto babaskog pero kadamo sa mga lives lost. So amoy na nga ton nga iya pabalo sa inyo sa karon. X time, you know. Nga kung basihan or kung basihan ang ranked by the lives lost sa earthquake na ginatawag sa bug-o sa kalibutan, yari ang ato niya nga top 5. Number 5, kung casualty sa pag-istoryahan, 30,000 deaths on the record sa magnitude 8.3 galino na nag-igo sa Chile. Pero dito yaya or sa tong 1939 ini natabo. Number 4, 40,000 deaths ang gintugas ang magnitude 8.3 nga linog sa tuong 1797 sa Ecuador. Samtang number 3, 66,794 deaths pero magnitude 7.9 ha ang kabaskugon sini. Natabo sa tuong 1970 sa Peru. Kag 70,000 deaths naman ang gintugas ang 7.7 magnitude quake dito sa Ecuador, Colombia. No, giniigo naman ni Sagali sa 1868. So medyo malawig-lawig ang tuig na kung sa diin na giniigo na naman sa mabulubaskog nga linog ang Colombia pero kaupod sini ang Ecuador sa tung 1868. But 70,000 gid ang nadula ang kabuhi tungod sini nga linog. And the most lives lost ang nagtabo sa tung 2010 sa Haiti. Nadumduman ninyo, mayara pa gani isang gin-compose niya, no? Kagin release niya song. Ang daw ka ala Heal the World bala, the Haiti song. Not Heal the World, that We Are the World, gali, no? Doon muna siya kay parang makabulig sa mga nahalitan, nagkalamatay dito yaya sa Haiti earthquake. This happened year 2010 and it claimed 316,000 kakabuhi sa magnitude 7 nga linog. So amoy na iya kada kung halit ano ang linog nga ginatawaga. Pero kung basihan mo ang mga dates, although sa 2010 wala gid kita naghunahuna nga matabo or maigo dito sa Haiti and ginakasubo gid nga naglambot sa hundreds and thousands of lives lost. And for sa ano ba sa dugang pagid naton yung update, gin confirm sa Philippine Embassy sa Bogota sa Colombia nga wala sang mga Pinoy nga nahalitan, no, dito yaya sa earthquake or sa linog nga 7.4 ang magnitude. Ina-confirmado ha sa DFA. Kaga may ara gali isang 119 ka mga Pinoy dito mismo sa Colombia. That's good news. But also praying sa mga nahalitan dito ya sa Colombia. Oras naton, it's now 5:03. Still listening. Diri sa 103.9 XFM Bacolod Extra Drive.
2: Extra Drive.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, yung pusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kaya ba't siya gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gugid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Chronic pain?
4: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kagalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mga katupa, exam.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinpaandaman sa gobyerno ang mga residente nga nag-uubog sa tubig baha bangod posible nga malatnan sang leptospirosis kay giban pa nga mga masakit halin sa kontaminado nga tubig. Sa advisory sa Presidential Communications Office sa publiko, dapat likawan nga mag-ubog sa baha ilabi na sa lugar nga padayon nga naka-experyensya sang epekto sa habagat tagmabaskog nga pag-inulan. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha sa tubig nga kontaminado sang iisang infected nga sapat, partikular na ang ilaga. Dako man ang posibilidad nga makuha sang amo nga masakit ang mga individual nga mayara sang pilas. So na sa Department of Health, lakip na sa mga sintomas ni among hilanat, palanakit sang ulo kag lawas, palanakit sang kaunuran kag tiil, pagpula sang mata, pagpalanuka, palanakit sang tiyan kag discoloration sa panit kag mata. Kaya ang balita sa 103.9, XFM Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.
9: Shake your body baby, do the go.

9:22 on the clock. Na remember ninyong steps, no? Or stepping sa ang sinihiyang nga kanta. I'm sure. Nagahampak-hampak man sila dira, no? Sa ilang nga kilid, sa ilay nga ulo, or sa likod sa ilay nga tangkugo. O, ginaano ko man na remember ko gid ni daw high school days, no? Nga nagsikat ang Macarena. 1990s or 1991. Basta dira na yun. Anyway, samta ka mo dira nag-enjoy sa ato niya nga musika. Let's try to check our weather. Buko namin sa ato niya nga weather sa Sagwa, ano? Windy. Oo. And then, syempre, windy. Gito iya. Nag-uyup-yup ang hangin, ah. Tapos, medyo mapaang, no? Pero later, sigurado maulan-ulan naman ina or sa kaagahon. Kabudlay sa ato niya nga mga nagabaligya-bala, no? Sa kaagahon para mag-prepare sa breakfast nga balaklon sa mga busy people. Man, makadto pa ini sila sa mga tagsa-tagsa market diri sa Bacolod. Ikong basa daan ya, kabudlay, magsagi bit-bit. Okay lang ako may service ka. Pero sige lang, apadayin sa gihapon. Kahit ba, duha lang man ang klase sa weather naton diri sa Pilipinas, ano? Wet and dry. So, bunsilingon, kung mag-ulan, wait a minute, may mo sulong. Kung init naman, nung mag-iapon, wait a minute, may mo sulong. Basta para sa ekonomiya. Anyway, checking the weather right now. Sunod sa pag-asa, ang Southwest Monsoon o kunhang habagat. Amo ang nag-aapekto sa Luzon, Bao, Kabudlay, kasi sa mga, ano naton dito, mga katropa. Especially sa Luzon area, kay bangod nga pertito ang pagbaha-baha, no? Tugay na sa Nimaymay, nga naglabay diri sa aton, kagin enhanced niya pa, no? Ining habagat o kunang southwest monsoon. So that is why, nga pertig ito ang mga baha-baha sa pila kami nga areas sa Luzon. So the rest of the Visayas and Mindanao naman, maka-experyensya sa partly cloudy to cloudy skies. May yara ba sa isolated rain showers or thunderstorms? Pero, tuga na iya sa localized thunderstorms. But still, ano, posible sa gihapon ng flash floods or landslides during severe thunderstorms. Kung sobra-sobra, nagid ba nahawa. So, muna, no, ang kabudlayan sa aton sumungyang gina-experyensyahan, wala palapot, ano, nga sa bukod sa kalibutan, may mga lugar nga ginaigo man sa mabaskog na mga linog sa karon. Anyway, tomorrow, tagahanta ka mo sa information, ano, sa next time you know. Angot naman yan sa difference between the habagat and the typhoon o kun ang bagyo sa aton. I-try na to differentiate because there are some na medyo confusing man, ano. Sa para sa ila, ang amoy na nga klase sa weather nga nag-aapekto sa aton. So tomorrow, ha, listen ka mo sa gihapon sa aton yung extra drive. Meantime, si Jelwen ang nakatutok sa aton. Madamang gigi salamat. I got your request and I will play it later on. So hindi pagpatsyang radyo, ha? Mati lang sa gihapon. Inabi na sa mga nag-drive-drive dira. Amo niya ang makapag-cool down sa inyo para sa inyong pagpuli maski mapaang ang ato niya nga tiyempo. 5:26, basi kung may late ka na or malate ka sa imo yung date o kung mahanda ka pa lang para sa date mo. O be mindful sa imo yung nga oras. Kaya para nga hindi ikaw malate. Kaya hindi mo busted, charot, busted na yun. Hindi pwede traffic lang. Mild naman actually ang traffic nato sa Bacolod City. Yan. Still an extra drive with Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. Extra drive.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain!
6: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis sakit sakit gid yaon mga kasukasuan maayo lang mayara na Sis the Pain kasing lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay
0: Sis the Pain tanggal ang pain fast and safe Sis the Pain if symptoms persist consult your doctor sa mga butika.
7: Exciting, bro!
0: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa kang sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalaka. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag-vitamin D3.
9: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Would be na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: XFM is

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Na XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ka sa mga balita, blah, so nabibigit sa mga DJs nila, kag...
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply...
1: May how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Na XFM, kid, how?
5: Timo!
6: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

ako, yeah, I will just accompany you. It's really nice to hear such music. Kaya kung sa diin, hindi na makapainit sa ibo na rin ang ulo. And also, hindi ba ginit ang ulo mo, ano, kung hindi kaya makatulog, kayman. I mean, mainit ang ulo mo kung hindi ka katulog. So that is why, dapat ka mag-take it kita later. Mag-inom kita, ano, sa ngatan niya Santon Gold Herbal Tea. Why don't you enjoy a warm cup of calm and energy sa every sip sa ngatan niya nga Santon Gold Herbal Tea? Ano, kabalubala ka mo nga mayara sa tatlo ka main benefits nga pwede nga mahatag sa inyo. It can help support ang natural detox sa butsilingon, mangin mabag-an ang inyo diraya nga tiyan every day, and can also help support the healthy digestion as well as can help you feel refreshed and balanced. A simple herbal drink nga pwede natin ma-enjoy any time of the day. So pwede hindi nyo mabakal ang atan niya Santon Gold Herbal Tea sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Watson's Pharmacy, Generica, sa Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy. Tanan nga butika, no? Pwede hindi nyo dira mapamangkutan kung may aras ang Santon Gold Herbal Tea and enjoy later in the evening ang inyo niya mahamuok kapag tulog. And also, don't forget, no, mangin ka-partner ninyo every day sa aga pa lang after breakfast. Pwede gid ka mo kainom sa aton yang ultimate trio, ang Santon Plus Gold Premium G3 Softgel Capsule, kag ang asa aton nga Santon Vitamin C nga maka-boost man sa aton nga immune system, so we will be protected when we go out sa aton yung balay kag magdiretso sa aton niya nga mga places of destination. Okay, so mula na ang ako niya nga ma-offer sa inyo. This song actually was requested by Jelwen. So, ari na Jelwen, na-play ko na from Uncle Crocker, Follow Me. Follow Me sa ako niya nga pag-balik. Tomorrow, same time, alas 4 sang hapon, tubtub alas 6 sang gabi para sa atin nga Extra Drive. Dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM 103.9 Santo Gold Live Testimony.
1: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santo Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santo Gold.
0: Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santo Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfone kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santo Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santo Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santo Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali, diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sunfone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di ko sa mabatian ko nga Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM 103.9.
2: News. XFM time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa, gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna ng balita. In question ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan si Commissioner Audit Auditor Cylene Del Ocampo kung balagin pasugtan sa idalam sang joint circular ang paggamit sang confidential fund sa Christmas party. Nagugat ang palamangkutano ni Atty. Capunan sa ginpakita ang mga dokumento na ginagamitan sa confidential funds sa Office of the Vice President sa 2022. Lakip sa mga gingastusan sa confidential fund ang Department of Education 2022 Partners Appreciation Night sa Mandaluyong City. Sa December 13 or December 13, 2022. Ingamit man sa OVP ang ilang pondo sa Christmas activity sa Happy Land sa Tondo, Manila sa December 17. Sunod pa sa kay Del Ocampo nga ang 3.5 million pesos nga gingasto sa pagbakal sa lamesa, pulungkuan, desktop, computers, kag printers ang wala man nagasunod sa ilang joint circular. Liable sa mga transaksyon ngayon ni Vice President Sara, Special Disbursing Officer Gina Acosta, at Chief Accountant Julieta Villa Del Rey. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santhon plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
3: 103.9. Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sulat.
7: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
8: Timo!
1: XFM 103.9.
9: Extra service.
10: Extra service with James King.
11: And let me talk to you.

0: Música. Historia. Historia.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
3: Extra Service.
4: With James King.
3: With James King.
4: Sa XFM.
5: Gabi, mga katropa, alas 6:14 na oras ang ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Triong Santon Plus Gold. Kapag ko lang natin na-mention kay Gina, ang Santon Vitamin C ang mag-suporta sa antioxidant activities ang Santon Plus Gold kagang Premium D3 Soft Gel Capsule na makabulig sa inyo, mabatuan ng mga viruses kag bakterya, mga katropa. Ini nga mga produkto ang saranggid, makabulig sa imo'y kaing lawas, madamo nagamamatud, kayman, madamo kita nabatian, nabisitahan, napamatian ang ilang mga or ginsaysayang benepisyo nga nakuha nila sa pagtumaro kung paggamit sa mga produkto sa Yes to Health. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule. Kagang aton nga mga kape, dugay-dugay isa-isaw natin ina sila mga katropa. Ang aton nga Yes 12 store na thanks to my barangay 39 Bacolod City. Kaupod nyo si katropang James King. Ini ang extra service. Hasta kada alas 8 sa gabi. Updanay kita mga katropa para sa mga bagay-bagay nga mga impormasyon nga dapat mo mabalaan kag mahibaluan on a Tuesday evening. Mga katropa, pwede kong message sa saan ko duga-duga. Congratulations sa liwat sa mga nagdaog na kagapatayin nga nag-entra, no, sa aton nga mga promo. Ang Santon kag XFM libo-libong pa-premyo kung sa din sarang mo magdaog sang 3,000 pesos sa aton weekly draw. Sa aton nga Gold Eagle Bill Tanzan promo, mga katropa, uy, 5,000 pesos naman ang sarang mo madagan sa weekly draw, mga katropa, kag sa grand draw. Bantayan nila na naman. Well, dire lang sa inyong Katropa Station, XFM 103.9. Uy, balitaan ko lang kamo kadali, mga katropa, no? Agyan lang nato nini, no? Kabalo ka mo ba lang, kita dire medyo tawhay, no? Kakatabo mag-gidi na, no? Tawhay sa mga ibang nga lugar, sa ibang nga lugar ya. Ginawas-wasto sila sa mga bagyo, sa mga pagulan, mga katropa. Paresubong, no? Kung update naton kamo, mga katropa, ang death toll, no? Sa enhanced southwest monsoon ukon hagabat, no? And recent nga tropical cyclones, nagsaka na katropa yung death toll sa 26 mga katropa, no? Pagkatapos sa mga rescue and retrieval operations sa mga pila ka mga tao ginbaha, naka-experience ng pang-landslide, inasuno sa Philippine National Police o kung PNP, mga katropa. Ay, abaw. And dabaw area, no? Area mga areas nga naka-experience sa or mga ano, mga individual nga nagtaliwan, mga katropa, no, tungod sa ginatawag nga mga electrocution na kuryente, may aras ang nalumos, may aras ang napilpilan, no, napilpilan sa mga bato, ito may aras ang tungod sa landslide. Oh, grabe, oh, ari pa, oh, mga natumbang ang mga puno na muni. Pero kalabanan, mga katropa, ari, oh, landslide sa may mga 17, no, or this is a east, no, ang tungod sa landslide ng naging rason sa ilang kamatay ng mga katropa. Labi na gid sa may La Trinidad Benguet, sa Baguio City, sa Atok Benguet, mga katropa, sa din pa na yan. Mostly, oh, Baguio City, La Trinidad Benguet. Yan, ano? Atok Benguet. Yan. So, ang ginabisita nyo dahil ang mga katropa, no, kung kamo nakakanto na address Northern Luzon, Baguio City, diragid ang makita nyo ang Burnham Park, makita nyo da ang mga sa kinakanto na PMA, sa din pa gani, sa Mines View, kag madamo pa gid, mga katropa. Ano naman Benguet yan, La Trinidad Benguet, area na siya, no, going north, kumbaga, north pa, from Baguio City, going north, dito naman yan, damo sa mga strawberries, dito naman, mga katropa, no. Tokbeng Getbaw sa Tababaw pagid ni mga katropa sa nabukid pagid ng bahin. Dira nga mga areas na experience ang landslide mga katropa, no. Ari naman ya sa may Rodriguez Rizal, no, Batangas, sa sur nga bahin naman ini sang Luzon mga katropa, no. Batangas City, Antipolo City Rizal, Binangonan Rizal, dire man may arman na record, no, na record mga katropa. So posting sang Philippine National Police ang nalumos tungod sa ba napilpilan sang puno na inapatay tungod sa landslide dito sa Batangas kag may nakuryente dito sa Batangas, no, apang nahulugan sang ang mga bato tungod sa landslide kag electrocution. Dire naman mga katropa sa norte pangabahin, no, La Union, Alaminos, Pangasinan, no, ina mga katropa, no. Pero may na-record sa aton diri, oh, Cadiz City, Negros Occidental, isa ka babae nga 40 anyos mga katropa ang nalumos na. Ini ha, sa record sang Pro NIR, may arman na sa may Luzon area kag sa may sur nga area sa gano ng Luzon. So ina mga katropa, update na sa gano sang Philippine National Police latest, no, report sining hapon sang Martes mga katropa, no. Well, sa may Cordillera Administrative Region naman mga katropa, no, na record man ang pinakamataas ng numero sa mga fatalities. This is sa East mga katropa. Muti na mention ko sa inyo, no, inalaban tungod sa landslide, no. Ang may pito naman nga record sa Calabarzon Region, mostly tungod sa rockfalls, landslides, drowning, electrocution. Ini-update natin tungod sa ginexperience nila dito. Makita niyo man sa Facebook subong, sa mga news website, ang ginexperience sa mga katropa natin dito sa areas, no. Nga, you know, grabe yung pagbubusang ulan, pagbaha sa karon mga katropa. Ang may bulig natin ang atong pagpangamuyo. Oh, nga kabay pa nga, you know, may mga pamilya nga nagamorn, kabay pa nga i-comfort sila sa makaako, kabay pa nga, well, although kabalo kita nga resilient ang mga tao, to siyempre, hindi manapos kung ikaw mismo makagis ang abuning nga daw, you know, trahedya sa pamilya pa. May araw tong landslide pa, mga magkaingod balay, tatlo ka mga pamilya, tatlo ka balay, mga katropa. So, latest na, update natin, nga nakuha natin sa mga news websites, mga katropa. Alas 6:20 ang inihabahin sa programa nato ng ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, inang nangin entry sa aton nga pinaka-recent nga winner sa aton Santon and XFM libu-libong pa-premyo, si Tatay Hernani Salgado. Ay, ko ba siya tawagan together kayo? Nakalipan. Inay muna natin na mga matawagan ng mga winners natin para mabati, aside from ma-post natin, ma-upload natin sa aton social media page, sa Facebook, gusto natin, luyag natin pabati sa inyo mga katropa. Ang genuine nga pagpamatuod, pagsaysay nila sa benepisyo nga nakuha nila sa paggamit sa Yes to Health products. Labi na gid ang kay bago nagdawag subong, Santon Gold, Santon Plus Gold kuno sa iya, kagang Santon Gold Coffee Mix. Padayon ang pag-entra mga katropa, padayon ang swerte. Kani, gamit lang, hulog lang sa mga entries, tutok lang sa inyo katropa station. Ini sa katropang James King kag, ini ang Extra Service.
0: Musika, istorya, chika, at iba pa
4: sa Extra Service.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
3: With James King. Oh!

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony!
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurukur.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Kada sa aking kitita ni Lilo.
1: Sa akin call center agent.
0: Pero may gila ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
1: Ibang gila ito sa akong sang assess the pain.
0: Kada sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Assess the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Assess the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag Miss Kim panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag-Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: φυσικά,
0: αν είπα πά.
2: Σα extra service.
3: Extra service.
4: Extra service.
5: With James Dean.
6: Hola, Smagatoba. Las 6:44 na sa gabi. Good eve. Sa inyo na nga nakatundo, kahit nga pamatigid sa aton nga ka-Tropa Station or sa inyo, ka-Tropa Station na XFM 103.9. Good evening. Sa mga nagutom na, para sa... Ah, busog kuya. Busog kuya sa fishball kag ano ganin ka. Toknene, king kaon kuya, no? Busog ko kuya. Butod ko yan. Nami niya, ano yan, matimpla ng inyong kape. Kung busog ka mo, nakakaon ka mo doon sa mga pang-street food ba? Ano nyo dahil sa itong Santon Plus Coffee Mix, katropa, no? Premium D3 Coffee Mix, katropa, no? Kaga nga itong Santon Gold Coffee Mix. Pwede man ang Santon Plus Herbal Tea, katropa. Mga produkto ini makabulig para, you know, magagamagganang imo pamatsag, manaming imo digestion tungod sa mga ingredients ini mga katropa. Ini nga mga, ano, ini nga mga produkto nato, no? Saranggit nga, maging yun nami, permingin mo pamatsag para sa mga ginambala, sa mga nagagamit na. May kilala ka na nagagamit sa produkto sa Yes Health? Pamangkot na ba sila bala kung anong nabatsyagan nila? Halin sang sila naggamit sa mga Yes Health products na itong mga food supplement katropa. Saranggit ni mabakal sa mga butika sa inyong lugar, labi na gate sa itong Yes to Health store. Okay! Diri naman ta katropa, no? Kumusta natin si Alex Ayala, di ba? Nagligad lang. Naperdi siya sa isa ka Swiss nga player, tennis player. Gwapa man to, no? Pero ang bati siya, katropa, niwang lang. Gamay lang ang bati siya. Kung ikimpara mo kay, ano, kay Alex Ayala, bati siya, batilya, gamay lang. Pero grabe siya maglagan, dasig siya. Yawan man si Alex Ayala, you know? Grabe man ang technique niya, madasig siya mga katropa, no? Apesar nga napierdining si ano kay si Alex Ayala mga katropa sa kay Belinda, no, Belinda Benchik mga katropa from Switzerland. Well, nakibot man gani siya, namiyan siya tungod sa crowd. Ugaling medyo na criticize lang gamay ang mga Pinoy kay daw ano kuno. Kagahod kuno sa mga Pinoy. Ang tennis ka daan medyo high end siya ng mga hampang mga katropa. Ang mga galantaw daya daga nagapungko lang, kapalakpak lang amo na siya. Medyo sosyalan na daya mga pero pasang gindala no ni may pinasay nga community si Alex Ayala mo no ang community sang Pinoy mga katropa. Ang Pinoy nga daan niya kultura ti magahod ang Pinoy niya. Magahod ng Pinoy na ano taga may men. Pero may araw naman nagambalti. Amo ng kultura sang Pinoy mo. Ano lang mga ipilit nyo ang ano kay amo na siya. Ang iba nabi. Ikambal sila nga kung naghahampang ka kano sang tennis. Dapat hulatun mo nga no. Hindi ka mag-cheer sa sala. No? Hindi ka mag-cheer sa sala sang opponent. Daw mo nang para sa ila daw the description nila daw ang mga Pinoy ko na magsalang opponent ga-cheer sila. Actually ga-cheer sila para sa kay Alex Ayala. Oh, di ba? Well, amo man lang na actually kung ako ya dapat ibaturan lang nila kunong kultura. Well, gapangailang sila kuno sang daw respect ko no kay kung amo na ang kultura sa table tennis tuloy. Long tennis mga katropa. Ano? Well, importante yung mga Pinoy na nag-cheer sila. Importante, sold out ang mga tickets nyo. Diba? Tungod sa mga Pilipino. Yani mabuhay ang mga Pinoy. Thank you ron mga katropa. No? Siyempre, ining si Alex Ayala. No? Ika-17th seed siya sa Cincinnati Open. Oh, may araw na naman siyampang. Kaya man natalana nga magpasakop ang atun nga Filipino tennis ace nga si Alex Ayala sa Cincinnati Open bilang ika 17th seed katropa. No? Daku ining kaigayunan para sa kay Ayala kaya man makabaton siya sa seeding. No? Ukun, yes, makabaton siya sa seeding sa WTA 1000 tournament. Antes ang palaabuton nga nga US Open. Ini ang ika-tatlong ation katropa nga nakabaton si Alex Ayala sang seeding sa mga torneo, no? Sa mga tournaments. Halin sang nagpasakop siya sa Wimbledon kagdangin labing unang Pilipino nga nakabaton sang isa ka Grand Slam event. Diba? Kung matandaan, nga nakasulod si Alex Ayala katropa sa fourth round sang tournament bangod sa nabaton nga seeding. Wala na taga na sang seeding si Ayala sa Mubadala DC Open. Apang nakakuha naman siya o nakuha naman ang kampiyonato matapos ginlutos ang top seeded nga si Jessica Pegula sa finals, mga katropa. Nataga naman sang first round by si Ayala sa Canadian Open matapos naging 25th seeded player sa tournament. Wala pa gin-release actually, no? Ang pag-aimun nga draw sa Cincinnati Open apang ginalauman nga liwat nga makuha ni Alex Ayala ang first round by... No, base sa WTA, pangunahan ni Aryna Sabalenka ang Cincinnati Open bilang top-seeded player. Kag pagasundan naman ang Dayelena, Raya Rybakina, Jessica Pegula, kag Coco Gauff, kag Mira Andreeva. Babas kugan ng mga tennis players, no? Mga tita yan na niyang. Pero bantayan natin, padayon ng suporta mga katropa, no? Iyan si Alex Ayala. Ini nga ba, insang aton nga programa, sa aton nga extra service, ang ginadulong sa inyo, katropa, sa premium D3 softgel capsule. Para pagun ka, bilog nga daw, alin sa inyo nga kapoy nga obrahanay, sa inyo pisina, or sa balay sa inyo nga business. Upod mo sa Gyapon, si Katropang James King para sa Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
6: Ay, narigili. Si Gary. Gary. May granada ka na. Gary Granada.

0: There's one thing for sure. Kaluyag nato at katabiyawan ng mga taga-kaban kala, no? Pagritang Mar Barbershop, nagpamatikid permi. Salamat, Gid. Mga taga-sityo, Maricudo, Barangay, Kamang-Kamang, Isabela, nagpamati sila subong. Salamat, kagmayang gabi. Ang chieftains, ang tribo, si Nonoy Rolando Enario, kagang vice, si Dindo Paudin, kagang bilog opisyal sa tribo, mga IP na, na tribo. Maayong gabi, katropa.
1: Mga katropa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tumig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanamit. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Catherine, isa ka sales lady. Sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix, daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients niya gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
6: Exciting! Win!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: At from time alas 7 ang gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginatusok ang 107.4 billion pesos ka pondo para sa flood control projects sa idalam sa 2027 national budget. Sunod sa Department of Budget and Management o kung DBM, ay patuman ng mas stricto kay screening agud malikawan ng irregularidad kagang ginatawag ghost projects. Payag pa ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dapat nga maibaluan ang insakto nga lugar kagang mga aktual nga programa sang trabaho antes nga ipasulod sa National Expenditure Program. Dugang pa sini nga ang pagpatuman sang proyekto ang igamonitor din sa pag-release or pag-release pa lang sang pondo tub-tub nga ini ang matapos. Plano man sa ahensya na maggamit sang compass system o compass system agud mas mangin accessible sa publiko ang fund release information samtang i-track man ang project implementation sa transparency portals on Department of Public Works and Highways. Lakip sa lokasyon ang 19.6 billion pesos para sa nagabadayan ng mga foreign assisted flood control projects, kag 3.41 billion pesos para sa operasyon kag maintenance sa mga nag-exist ng flood control structures kag pumping stations sa Metro Manila. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-announce ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
0: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Extra Service.
2: Extra Service with James King.

0: bring it on.
1: Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
2: Ανώ, παρίνι.
1: Ατύπα πα. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Σα XFM.
3: On a national scale of this
4: Mayong, Mayong, Mayong, gabi, katropa. Good evening, once again, 7:22 ang ating oras sa 103.9 XFM Bacolod. Sino itong nag-wakalman? Judre ka o to, Judre? Second hour stretch natin, final hour stretch, mga katropa, para sa programa nga Extra Service. Extra nga servisyo ni katropa James King, Manong James. Mga katropa, no, sa katalas 8 sa gabi. Uy, tamiyawin ko lang sa liwat na itong ginapatamiyaw sa ito ni Sir Winston, no? Yan, Sir Winston, Maya Villanueva, mga taga Isabela, mga tribo, no? Mga IPs, yan. Nabinagin ang chieftain nila kuno sa tribo ni Nonoy, Rolando, Enario, kagang vice nga si Dendo Paudin, kagang bilog nga opisyales ng tribo kuno, mga IP, no? Mga tribo. Good evening. Thank you, mga taga Sitio, Maricodo, Barangay, Kamang-Kamang, Isabela, nagapamatigid sila. Salamat gid sa Mar Barbershop, nagapamatig gid perme. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mula sa kaibuturan ng aking puso, from every fiber of my being, salamat ka madamo. Katropa, final hour stretch na ito. Kagang iningabahin sa ito nga programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Malabo ba lang yung mamata? Batin ba si mayara ka sang pterygium? O kung ba si mayara ka sang glaucoma? Oh, katropa, man siya, o katarata. Yan, solusyonan tayo na. Buligan tayo ikaw, pagi sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ta, mayari ni si mga ingredients ka. Lutein, beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Ini nga mga ingredients ang sarang nga makabulig, mga katropa. Sa imo nga mata mismo, no? Well, nakaano na, design siya, ginimo siya para actually mabuligan ikaw nga maglaro imo panandawan. Sa bulig sa Vision X Plus, ini ang sarang mo mabakal sa mga butika sa inyong lugar na may kung ikaw magbisita sa aton Yes to Health Store. Iyon para sa aton nga balita espesyal. Okay, katropa, no? Isa ka lalaki, 21 anyos ang nakabreak sa world record. Abi ko nag-uyat sa ining record, pero lain-lain nga no mo, lain-lain nga style may nakita ko abi nagligad sa ano sa social media, sa YouTube, mga katropa, no? Tatlo gid ang ginajuggle niya, tatlo. Tapos ginasolve niya ang tatlong ini sa sulod lang sang pilaka, no? Pilaka sa sulod sang pilaka minuto actually, mga katropa, natapos niya, no? Ang ining tatlo ka mga Rubik's, no? Rubik's Cube, mga katropa. Pero ini ha, ang isugid ko sa inyo, no? Ang istorya ko sa inyo, ining si ang pangalan niya, mga katropa, di na itong pangalan niya, doon na nanago siya, mga katropa, no? Actually, siya ka Americana. 21-year-old nga Americana ang nag-uyat sa karon, no? Sa ining Guinness World Record, mga katropa, no? Si Tommy Cherry, ina si Tommy Cherry, no? Hindi man abi mahapos magano sang Rubik's Cube. Kaya si ikaw katropa, kung you make it a practice every day, amo lang perming ginobra mo, nami pagani niya katropa kung sa no, kung sa mga cellphone no kuno, no? Pero may tagaan mo lang time, makapano sang ano ni isang brain mo, mga katropa, mas maging active ka pa, no? Para sa mga ibang mga tao, ang pagsobabe sa Rubik's Cube, no? Sa iban, it's a frustrating challenge. Ako yata, tamad ko. No? Tamad ba lang maminsar mo, ano ni Man? Dala ka mo na. Pero mayara gid yung tao nga namian niya, no? Labi na gid kong daw, daw ginimo na nila nga daw norm everyday nga. Well, makuha mo gid. May inablos ko. Gampang siya mo ni, wala sang una yan daw. Hinay pa lang siya. Wala sa ginobra, ginawiyata yun. Pero may ginadala sa eskwala. Tugay-tugay, sa sulod lang segundo. Iyano mo nga muna. Ang ano, tapos tatagmo sa iya, masoldya gid. Sa madasig, mga katropa. No? Imagine, hindi nga lalaki, 21-year-old American student, si Tommy Cherry, no? Sang ginsolve niyang standard 3x3. 3x3x3 Rubik's Cube, mga katropa. Pero ini ha, naka-blindfold naman siya. Ala, paano ina? Tood ka ha? Ano na ginakapalan niya? Daw hindi ko nakabudlay ha? Man naka-blindfold na, tapos kintabunan pa sang daw, ano daw, karton ang iyang, ano, ang iyang ulo, mga katropa. Samtang ginawiyatan niya ang Rubik's Cube. Kasi ginakapayag eh. O muna gito, no? Daw ka-budlay. O daw ka-imposible. Daw hindi ka kumagpati, ha? No? Naka-blindfold siya, katropa. Di ba ang Rubik's Cube, ano ni siya? Daw, colored ni siya, no? May color yellow, color red, green, blue, o muna. No, pero niyo 3x3x3 katropa. Nasolve niya sa sulod siyang 11.56 seconds. Huh? And ini posible nga amo to nakuha na niya ang Guinness World or gina-verify pa ni mga katropa. Ini nga achievement is far more than a display of extraordinary memory. Meaning, kapaya na gid, mga katropa, no? Ang kada color sa sininga Rubik's, no? Makakun mo na. Actually, it's a lesson of discipline, no? Dapat deliberate practice, no? May perseverance, tapos pasensya. Grabe gid, no? Para lang yama, ma-master mo, no? Kung ang mga pares ang sininga Rubik's, mga katropa, in color, ha? O, hining si... Tommy, mga katropa, ang journey niya ko, no, oh, nag-offer sang inspiring reminder kag exceptional performance, no, built through years, ha, of, hindi, years of consistent, no, consistent effort rather than overnight talent. Tuod ba, hindi na siya, wala magiging siyang overnight talent, ang iba niya, ang overnight talent nila, pang segundo lang. Oh, nanginhabi na niya, mga katropa, no, ang ininhabi, nagsugod sang 11 years old. Asa sa mangin world record journey. Can you imagine? Grabe, no? Consistency for how many years, decades, makuha mo gid, mga katropa. Try mo bala? Try mo. Ang ibang gani din.

0: Ano ni matipon man, asa naging hobby na nila mga katropa. Asa sa perme na ginobra for many, many years. Asa sa daw, una, master na nila ang isa kabutang, ang isa kabagay. Ay, my goodness. So it takes a lot of patience, a lot of discipline. It takes, mga katropa. Sige, alas 7:30 na, oh, sang gabi, oh. May inay-inay tagamay, mga katropa. Pero padayan kita sa pag-jam. Oh, para sa aton nga extra service. Kumpul si katropang James Gay.
1: Musika, historia, chika at iba pa sa extra service. Extra service. Extra service. With James Gay.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Anong bauting sa unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Santon Gold, at nawala po yung hingal ko.
1: Santon Plus Gold!
3: Yahoo!
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Breaks. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan isang balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang luta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa,

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Thank you so much, everybody. Salamat kini kamadamo sa pag-upod nyo sa programa naton sininggang gabi sa Extra Service. Kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Softgel Capsule. Ang aton nga Ultimate Trio. Of course, ang aton nga mga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santon Gold Coffee Mix. Vision X Plus, para sa inyo malabong ang mata. Turbo, para ma-enhance ang libido sa lawas. Santon Plus Turbo Oil, para ma-relax sa mga muscles. Ang Sesta Pain, para madulang anuman nga pala nakit. Pain. Basta pain. Sesta Pain. Of course, ang aton nga mga Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin para sa mas hamis ka kutis. Salamat gid kamadamo sa inyo pag-upod. Buhas naman ta ka tropa. Ini si ka tropa James King ining 103.9 XFM Bacolod.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM 103.9.
2: The Secrets of Health.
3: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
4: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
3: Pero hindi man botambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
4: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang.
3: Oo.
4: Sige na tuwago factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
0: Seven Plus Gold.
4: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubinta ha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhone Plus Gold.
4: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhone Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Seven Plus Gold.
3: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Dako ang bulig ni Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring lawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3.
2: The Secrets of Health.
3: Lugangan yung Santhone Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
4: Highly recommended good, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhone Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhone Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton ang vitamin C, Sir Josil.
0: Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
3: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhone Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhone Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo.
4: Mm-hmm.
3: Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Panghabon ka mo gamit ang Santhone Herbal Soap.
1: soap.
3: Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The Secrets of Health.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold live testimony.
5: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Plus Coffee Mix,

0: Sumagot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko at pabili akong Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi o

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin
1: C. Sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santong. Kag Vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santong. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa.

0: rin, hindi ka maligawan upang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatake mo akong mula sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitapit ko sa kape, na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Welcome na sa phone. Pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dosi Langka.
0: Kita mag-dop na until 12 midnight. Subungagab isang
1: August 11. It's a Tuesday.
0: Wow. May ano siya subong, may brain siya subong. kanami pa nun sa plano, tano?
1: Oh, correct.
0: Gige, magsiga ka rin, gige, mga pasado last night, gige. Hindi na lang tayo mag-on-air, ah.
1: Oo, ah. Wala kita na palibak.
0: 10 minutes before 9 o'clock, magsiga.
1: Magsiga siya.
0: Oh my goodness, pa-jutihon, gita yaya.
1: Correct. Hindi mo siya guro, gusto nga mapaslawan na nga ito yung mga listeners. Eh.
0: Ang akong panawagan sa, ano, sa Nuneco, nga, asa lang alas 9, asa na lang tayo mag-aga.
1: Eh, kundi mingawan na nga ito yung mga listeners. Eh.
0: Tingala naman itong ipanagtagan ta radyo. Ay, wala niya gandar niya man. Oh. Gagaras na niya man. Nag-brown out kami, diriya ah. Ang ibanda iya, kung wala ka mo kaagi brown out, edi wow!
1: Gani man.
0: Maano na ta, ma-solar na ta sa sunod.
1: Wow, sosyalan.
0: Kaya para wala na brown out.
1: Correct,
0: pagkatapos,
1: Jaya.
0: Ipa-zero bill na to, nangarang matingala bala ang electric company. Hala, ga-broadcast ka mo, tapos wala ka mo balayaran sa kuryente.
1: Amaroon ko man sa layang power, isang kinky ginagamit. Oh, mano ka ta.
0: Welcome to na ang aton nga mga kapuhon, nga mga tech on duty subong nga gabi, ang aton nga mga partner broadcast tech sa tanan nga XFM radio station, sa NIR kag sa Panay, sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod na si Katropang
1: Alex
0: Bongya favorite.
1: Yes.
0: Nakachakto kita subong nga gabi ba? Sa Rojas, mabatian kita sa Capiz 106.5 XFM with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5, upunta Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kabangalan, XFM 106.1, upunta Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with Katropang Juan
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, 87.5 XFM Sagay. Kag makitaan makita malantawan, mabatian sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magalona, Victorias Manaplaka, di Sagay kag Escalante. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Play mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala.
0: No, almost perfect kasubong, no?
1: Isa lang sala.
0: Oh, isa lang sala mo, no? Pero dako, ijajapon ni mo sala, no?
1: Oo, eh.
0: Hindi mo ginaya mabawi ang imo kasalanan sa sinikalibutan.
1: Amalaga sa nila, sa akong dako nga sala.
0: XFM call and text line, dial nyo na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong si Isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Aww.

0: Nathan Plus Herbal Soap.
1: Yun na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Nathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Nathan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Nathan Plus Herbal Soap.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: 49 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Asta na lang na ginawa ko.
0: Gusto ko ganda nga, makuyapan ka ganda mga gabi. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kang collagen sa mga gusto magwapa, gwapo, mga kapi ka na healthy ka pa.
2: Ka, ginadulong man sa aton sang Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. I would like to say good evening kay Joy Konghe Dalida sang Lunoy sa Pian Capiz, kay RV Hungko sang Lawanan Tike, Hinalinan Lawanan Tike, mayong gabi kay Joms Atero, New Washington, Kalibo Aklan, Solid Katropa, Famela Parsha, Sikor Sikor, present sa buong gabi, Solomon Antonio, buhi man subong gabi. Erlinda Osel, good evening. Dologes Dobria JM, Jan Juanites, and Toto De Los Santos, Alan Habiliana, Warlita Kalandingan, Valdez Febrero 25, good evening to you.
2: Sa mga bakers da ni Tita Sweet ha, may gabi na sinyo tanan-tanan.
0: Nung alan sang yang bakery? Nung alan siya bakery?
2: Sweet Francisco's Bake Shop.
0: Wow! May nag-ano pa? May nag-hurma pa sing mga tinapay subong gabi?
2: Nila-hurma nila subong pag-aaga mo pagluto.
0: Wow! Tinamit man ang tinapay ni Tita Sweet.
2: Of course!
0: Natilawan mo. Ang kay Tita Sweet.
2: Ang iya ginaluto.
0: Na tinapay ya.
2: Of course!
0: Oh, wow! Basta, hindi ka magkadlaw, kaya wala na yung kaladlawan sa ginpamangkot ko.
2: Gayuhom lang ko ah.
0: Naghambal man lang ko gani nga ang kay Tita Sweet, dahil mo kakadlaw.
2: Kadlaw ka gani, ako pa.
0: Mayang gabi man sa mga taga, ay, Balokadol, labot kita sa Kamang-Kamang, Barangay Kamang-Kamang, Isabela.
2: Sino ginakamang da nila?
0: Ambot kay Pastor Winson kung sino ginakamang yato. Ginalabot to sa iya pa nagtagradyo. Nagapamati sila subong ang mga kalahi niya. Nakabato na kuno to. Si Cardo Dalisay gabi-gabi gapamati. Kaga Maricudo. Mga lahi sa Maricudo gapamati. Tamyaw si Cardo Dalisay. Pati iya mga lahi sa Maricudo gapamati. Good evening.
2: Lahi na kamunsang si Gabo ah.
0: Oh, si Gabo na ni sa subong. Oo. Si Gabo. Lantaw ka na wala?
2: Oo, sa YouTube lang.
0: Ano na bing episode bi kung lantaw ka sa YouTube? Episode?
2: Ambo, wala pa ko kaya balaw kay ang pamiro pa lang gidyang ginlantaw ko.
0: Sinabi mga artista da be?
2: Sila gani, kanday sar si Emmanuel.
0: No, aran. Sino pagid?
2: Kanday Mayra Manibo.
0: Okay. Ang mga nadulaan na sing karir, ipang kuwaliwat, no?
2: Before.
0: Tapos sino pagid?
2: Si Coca Nicola sabi.
0: Mga dinumaan, kanday imo ya kilala yan, no?
2: Ay, sila man lang kilala.
0: Ang bag-o be, ang sexy be, nga uya be, sino na be?
2: Hindi ako kilala.
0: Julia Montes, ara, syempre. Dining lady na iya si Julia. Ang isa pagid, taga Negros, gani na siya.
2: Si Ramirez.
0: Si Su
2: Ramirez gani.
0: Diba? Ang ayan man si Su Ramirez, no? Wala man ayan na ginursol si, ano?
2: Si bata niya, no? May tala pag i-mention, ah.
0: Galing kay ti, pass ko no yan mo.
2: Gani man.
0: Isa kay isa, kailangan lang mag-move on kay ti. At least may ara sing maayo, closure ang ilang relationship.
2: Correct,
0: Kaga, sang sila pa, nagpalanggaan na naman sila. Unlike sa imo ya, maging palangga ka sang una sang ibulagan ka, hindi ka na dahil manapak.
2: Ibulag na.
0: At tapos mo tilawan, hindi mo dahil magsapakon.
2: Ako yung itilawan niya.
0: Ang ako nga yung ibang tilawan sang una. Siyempre, why naman eh. Pang tilawan bala friend, mamo na.
2: Correct. Yeah.
0: Oy, dial ka mo. Ara naman.
2: Panawag na kamuti.
0: Gakalingaw naman siya sa Soriana. Mo na ang problema kay kakalingaw sila ya. Gusto nila makata lang tayo makata. Sila yung mamati. Lagi yung mamati.
2: Makapoy man makata-kata. Ay.
0: Dial nyo mo number. XFM call and text line. Pwede yun na matawagan.
2: O, 0912-0076-793.
0: Ang globe naman, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tapos, kung wala ka mo da pang tawag, gusto nyo tawagan, i-direct PM nyo na lang na akong personal message ang inyong mga numero sa akon nga Facebook page. Kitaan nyo lang ang Troy Tisoy XFM. Hari ay, matugnaon nga kagabihon sa inyo nga duha. Permigid ako ga pamati sa inyo programa nga Phone Pal. Makadula sang stress kag problema. Ginatamyaw ko ang mga taga-Paraiso kag taga-Columbia nga magapamati sang exciting nga programa nga Phone Pal. Gina midnight snack ko ni nga programa. I love you guys. Halong sa mga chicks from your loving supporter Merlin Ponce of Barangay Paraiso.
2: Wow!
0: Halong sa mga chicks ko, no. Dumayara sa meaning sa yagin ang balaw.
2: Ikaw niya, guro.
0: Ay, wala kuya ka pang chicks ya.
2: At ya, mas nagid ko
0: eh. Nagliwat na kuya, nagbago na kuya.
2: Oh, member ka na.
0: Lalaki na sa buha kong gusto.
2: Talaga
0: lang. Ikaw, ay man nga maling ka sa babae. Kaya dudahan ka dayon. Lalaki na lang imo grupuhon.
2: Para hindi ka pagdudahan.
0: Lalaki na lang imo i-friend. Kasi sini nga mga tinion, hindi na kinanglan sa mga babae. Hi, hello na lang, gid.
2: Bato, od ka. Pero, ito na ka namin na pamatian nga hasta Colombia. Batiun ta, no?
0: Oo, oh, sa Colombia. Hindi, ay sa Colombia nga Mexico, ha?
2: Ang malagani.
0: Sa Colombia, sa Sagayla na iya,
2: ha? Nagaw mo na yun.
0: Hindi, hindi, wala ka nakapansya. Hindi, Ela, i-check ko ako ng inbox ha. Kung may ari di may nag-send sang numero kay tawgan ko. Pwede man ka mo ka-message at itong mga number yung pamplug namon mga katropa para madasig yung atong transaksyon subong gabi. Ay, ambot. Si Ricardo Dalisa, gidyaya. Sir yeah. Troy, 60 naman kabilog radyo. Panghatag namon ni Pastor Winston sa Maricudo, Isabela. Te, chakto.
2: Mayo eh.
0: Grabe ba, wakabakas-bakas kay Ricardo Dalisa, iba.
2: Wow, 60, Gijaya.
0: 60.
2: Oh, ako yakwan.
0: 20?
2: No.
0: 20?
2: No.
0: Ano man?
2: Sex me.
0: Sex me.
2: Kasi ay 60?
0: Oo.
2: Ako ay sex me.
0: Oh, really?
2: Yes.
0: Dali lang, Gid. Ari na. May tawagan ko subong agab eh. Kung hinay ang tingog, cancel na yun na.
2: Oh, correct yan.
0: Wala na damo istorya, ginia.
2: Amo, good ya.
0: Riktahanay niya da yun. Dahil lang, paano kung nagani i-change ang akong tawagan sa SIM number 2 man? Dahil lang yun,
2: kay, sige,
0: kay dual SIM, abi ang akong nga, ano mo, na dual SIM ko bala. Di, wala sing confirmation kung magi sa Globe. Doon nakabilog ginagamit ko mo. Dito, kag doon.
2: Sa bagay na ako mo nagadman nga
0: na?
2: Ano duwa lang imo nga SIM di ba
0: anong oo SIM oh, ang SIM lang ya
2: te ikaw dual ka naman subong
0: dual
2: personality
0: hindi dual walan ngayong gabi
3: ngayong gabi Troy
0: ay ngayong gabi pangalan sang amon nga kilala subong nga gabi
3: ang gasun ko si Jan Tre tekan tike Troy
0: hi Jan kamusta.
3: Well, ang try ay gay nagutotong ligan ng nagtawa ko sa akin.
0: Oh, ginungo to giman tuuto gidaway ka man klaro istorya ho na binligan.
2: Di subong nang bawan ka na.
0: Oh, kay nang wala bulong mo diyan.
3: Nakaano to? Duwe man to.
0: Hindi ah, ginapamanggot ka naman kung nakainom ko na sa bulong mo.
3: Away mo ko sakit, Troy.
0: Away ka di sakit.
2: Kay Martes nga daan subong.
0: Sigurado ka wala ka sakit?
2: Oo.
3: Troy, sakit ulo eh, mayara.
0: Ano, sakit?
3: Sakit sang ulo, mayara eh.
0: Oh, sakit sang ulo.
2: Sa baba ko sa dalom.
3: Baba, Troy.
0: Ha?
3: Sa baba ko sa dalom.
0: Ah, tuon. Ah,
2: tuon.
0: Tido na sadyahan ka pa. Ngayon sakit ang imo ulo sa babaw. Okay, ano may bulig namon si mo sa bunga gabi? Ano ang napangita mo? Tawo, sapat, name it.
3: Tao, Troy, eh.
0: Ah, tao, mo. Ay, oo. Oh. Ginaklaro mo lang namun.
2: Oo, man.
0: Kaya ba siya, sa subong nga daan, mabudlay na yung nga daan nga ano mo. nga hindi natong paglaruhon atong istorya kay ti lain naman ay ang lagan sina sang aton istorya kung wala sing klaruhay. Dapat may pagklaro gidol no.
2: Oh, siyempre.
0: Kay balaan mo ka mga you know, dirty minded ang akon upod nga daan ti.
2: Yan.
0: Ah, basic pa lang ya, di ba? Magaan kasing ano, lain nga paghangop tapos ma-offend ka. Wala ka man kaka-offend.
3: Wala man, pre.
0: Oh, sige ah.
3: Kabala. Okay, next mo, pre.
0: Ano?
3: Rupes ng Facebook mo yara pa.
0: Ano ko no?
2: Pwede Facebook, mga to ako na batian.
0: Amuman ang ako, namuman. Hindi ka na lang abi maghambalawi, gabi dyan. Kaya wala kami minaintindihan. Di ka sa Antique?
3: Direkta ko ng Troy.
0: Ah, sa San Jose. Ano work mo to gani?
3: Arele, sa Scrapan, Troy.
0: Ay, oo, sa Scrapan siya. Ato iba mangkot naman kung tagpilang kilos ang saway subong.
3: Oo, Troy.
0: Oo, oh, te, okay man. Goods ka lang da sa imong ano? Sa imong trabaho?
3: Okay man, Troy, ah.
0: Oo, te, kung matigayon tani, hindi naman ni ma-goodman ang uyab, mabuhi mo man.
3: Ay, sure, kita na rin. Hindi, nagit mo, Guzman, Troy.
0: Oh, mabuhi mo.
3: Oo, oh, mabuhi, Troy.
0: Niwang lang galing.
3: Hindi man, Troy, ah.
0: Ah, patambukon mo, Gid.
3: Troy.
0: Para hindi ka kaya bati istorya sa imong ugangan. Kay ang una mong mabatian, tuga-tuga, kay imo yaya pangasawa, kag-fight-fight sa akon bata, tapos niwangon mo malang galing.
2: Ang mugod, eh.
0: May ara ka daan babae, Dol, kung hindi bala makasaho. Mm-hmm. Ganag-as-as. Oo. Dapat tarungan mo gina, hindi mo ipagpasobrahan dyan, ha?
3: Oo, Troy.
0: Okay, na-try mo na bala yung Dulpo sang una, si Chai Roqueto. Winaswasay. Ah, si Bukay gali. Winaswasan niya, winaswasan, ha? Baw, sa itong hugadas ang sila pa yan nag-updanay. Grabe man pag-as-as ni Bukay. May edad na sa nga daan, nag-as-as pag itilaw-ilaw. Ay, yung wasak-wasak sa Dulp, no? Gamay mo lang na gani imo, nga nawasak mo sa Dulp, no?
2: Ha?
0: Nga nawasak mo sa bisan gamay lang imo.
2: Ay, bisa kusog mo niya.
0: Pero nakanubya kami ko dyan.
3: O, Troy.
0: Bilabilog nubya mo?
3: Ano ito yan, yung istorya ko kasi panigat.
0: Ay, istorya, liwat ah. Kaya ka pamangkot kami.
2: Oo.
0: Bilabilog na nubya mo gani?
3: Tamad ako mag-iwat,
0: Troy. Ate, natamad kami karon magatang
2: kami number. Si Imo,
0: eh. Manan mo nga, hindi ta mabalaan ato mga tagpalamati.
2: Oo.
0: Kung nanday sino, may kung hanggang pamati sa ato, mamu ng permi kay. May ara, gina-recap na ginayang istorya mo yan nagligad kay para may idea man ato ng mga listeners. O, pila to, ibilagin mo na nubya?
3: Na, pito, Troy, ah.
0: Ah.
2: Wow, grabe ba?
0: Pero, ano na yan, hindi na yan tao, no?
3: Tao,
0: gali, okay. Ah, hindi man na mga minor.
3: Hindi man, Troy, mga kaibigan. Sila man, Troy, ah.
0: Oo, normal to, kung AB normal.
3: Normal lang, Troy.
0: Ah, normal lang. Grabe, no?
2: Grabe,
0: hindi. Kaya nga baka siya manginto, no?
2: Oo, di, nakapito ka. Wala kayo sa manadayunan.
3: May ara man, Troy, pero ano, Troy, nagbulagay kami, Troy.
0: Kaya nga, ah, nagbulagay ka mo?
3: Kay may ano na Troy ba? Kay may siyempre na may iba na blood Troy.
0: Ah, ginbaylo ka in short. Oo, oh, hindi.
3: Ginbaylo ko sa ano Troy? Troy, ginbaylo ko sa security guard Troy.
0: O te! Kay hindi ka kabalo mag ano mo? Hindi ka kabalo mag pasuok sang imo nga saway. Kay kung ginbakit mo, ginpanitan mo saway mo, asang nalabot mong iya nga sapay-sapay, laban-laban guro, wala gito nagbulag sa imo ba?
2: Amo gidya eh.
0: Na, sa sunod, may ara ka na sing ano, experience, muna na diskartihon mo, nga dapat labuton mo gid ang sapay-sapay para hindi kapag
2: bulagan.
0: O, oh, biyaan. Ano, pangita mo sa isa ka babae?
3: Okay lang, Troy, gusto ang single mom, Troy, kung single, Troy, ah.
0: Single mom o kung single, pwede.
3: Ay, ka lang, Troy.
0: Ha?
3: Ang ikita di edad ko lang, Troy.
0: Di, wala ka pa managambal kung pila edad mo.
3: Hmm? 20, Troy.
0: Ha? Bata pa sila,
2: oy, 20
0: no?
2: 20 ka pa lang?
0: Grabe, no, maro-maro na si Imo, no, 20 pa lang edad mo, no?
2: Ang tingog mo daw, kwan na?
0: Daw 51.
2: No, something.
0: No, daw 51. Oh, sige, ano number mo? 09?
3: 75, darawa ka 753 kag 40813. Ito tong tra.
0: Hinahina, yabala.
4: Oo.
3: 0975 75 40813. Muna na, Troy.
0: O, isa pa. Hindi magdali.
3: Isa pa, Troy. 0975 75 40813. Muna na, Troy.
0: Okay, okay ka na?
3: Okay na, Troy. Sa request ko sa ano, Troy. Kang kanta, Troy.
0: Bo, grabe. Daging pasubrahan mo. Gidya yung imuyang discarte sa amon ba? Title?
3: Troy?
0: Anong title?
3: Ang mga Troy, ang kwan ng... Ang naghihinayang
0: Jerry Manyak. Jerry Maya. Jerry Maya. Dulpi gito, gutik-gutik. Jerry Maya
2: gitman.
0: Oh, salamat dyan. Mayong gabi. 5 minutes after 10. And once again, sa mga katropa naton nga nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang amo number sa Smart
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal. Upon nyo sing katropa ang Troy Tisoy.
2: Kakatropa ang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM katropa mo.
2: Exciting!

0: oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhon Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 24 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Wow. Mapos nga pa lang ko gani, dula ka na. Balik na sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dothi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar ka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Vitamin C, babas gugang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo ka-dial. Now na, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Diwat 0915-8311-431. Ara sa amon nga FB Live subong sa Troy Tisoy XFM ang mga numero nga dapat nyo tawagan kag textan. Kag mayong gabi anay sa kay Melrose Balasa sa Roa City, Capiz. Mayong gabi man kay RV Hungko. Nagapamati sa amon, nagpamana di taga Kamangkamang Isabela si Rachel Espartero Apeliedo niya. Kay Bonbon Acosta, mayong gabi kay Inday Ivy Alvarez ang Purok, Paho, Barangay Dulao, Bago City. Kag mayong gabi man kay Ronald Mides Andonilia, okay kayo, sana alls.
1: Wow, mayong gabi man sa kay Vivian Dacula sa May Silay City, kay Mark Nepomuceno mayong gabi man.
0: Kaga, para ka makakwarta ka mo, matag simana, intra ka mo sa Santon and XFM libu-libong papremyo kung sa diin 3,000 pesos every Friday ang inyo madaugan. All you have to do, bakala ka mo sa mga Yes 12 products sa bilog nga Panay Island kag Negros Island. Ang kinanglan namon sa amon nga para-raffle kag sa promo namon, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope kag isulat ang inyong complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyong 50,000, 30,000, 20,000 pesos, kag pulo, katag 5,000 pesos bilang consolation prizes. So what are you waiting for? Bakal na ka mo sa mga Yes 12 products sa inyong masuking butika malapit sa inyong lugar.
1: Oh, kag mag-intra man ka mo eh.
0: Mabakal sila tapos yes. Maintragid sila dapat.
1: Dapat lang.
0: Binayaan, Katropang Troy, shoutout gali sa family Aguado de los Reyes, Soriano, Abilada, watching from Barangay Mabini, Cadiz City, Salamat.
1: Kag mayong kapilang sa aton nga mga tagpalamati sa may handumanan, labi na gid sa mga lakang family.
0: BF Gustilo, Cadiz, nagamonitor lang kami. Salamat gid. Kag... mayong gabi diri sa amon tanan sa BF Gustilo, Cadiz City. Always naka-tune in sa XFM.
1: Wow.
0: Wala na sing ibang istasyon pamatian kundi XFM gid lamang. Yede. Grado ka mo ah. Lagawan ka mo na namon basi kung hindi na XFM pamatian nyo. Basi Spotify na. Balda po sa akin kami daan subong sa Spotify mo, no?
1: Oo, bala.
0: Kay siyempre ang ilang tanan nga favorite songs pwede na lang nila ma-type kag
1: pamatian
0: pag gwa sang artist kag title sang kanta automatic ma-play wala na.
1: Yes.
0: Hindi na nila kinanglan nga ma-request pa sila sa DJ nga kung kaisa requestan wala man gina-play. Wala gina-play.
1: Sa una ganya ayawan niya pa dial para lang makalusot.
0: Oo, kay puno-puno kiniyaton yeah. Niya nga ano niya. Mm-hmm. Ang aton nga linya sang una landline to.
1: Gani.
0: Daw mabuka ulo mo ka pinaminsar paano amo makasulod gani? Man. Daw mo na. Melrose Balasa, Roy Tani, makabisita man kamo di nga duwa ni Dolphy sa Roa City para makita man namon inyo kagwapa sa personal.
1: Wow, gwapa gud ya. Wala tama December.
0: December ara kami daa. Oo. Ihambala namon kung sa diin ang amon location nga mapilian ni manager da sa Ruas kay dira kita ya ma meet and greet basta dala kamo ya pasalubong ya sa amo na.
1: Meet and greet min kas nga ka pirma kami abisang autograph para sa inyo. Oh. May regalo. Feeling artista ganun.
0: Sige na kay may ara man ya kabaylo.
1: Oo.
0: Bilog nga gabi, imong imo kami.
1: Wow. Te, okay, hindi ka pa na.
0: Lain-lain lang kwarto. Lain niya ganaan kung idungan mo na si Dolphy sa kwarto niya, kay video ho niya ganiya.
1: Rek ya.
0: Ayawan sa kay Rodel sa Kalibo ah.
1: Ipos ah.
0: Rislingon sa dula ka man lagi.
1: Ipos lang may tuhi, pakubla kay Alex.
0: Zay Cruz, good evening. Kag pila ka lalaki nyo gusto? Ba?
1: Bato, oot?
0: Lalaki?
1: Oo.
0: Ah, sige na lang, mabato na lang ko gani kay matapulay kami. Kay Dol, figuro pilang sarangan mo, Dol?
1: Tatlo lang, anay, ah.
0: Tatlo lang?
1: Oo.
0: Dunga na?
1: Sa isa kagab, sa isa kadlaw.
0: Ah, lain-lain lang oras. Tagpila-pila ka oras.

0: 3.
1: Abi mo, Dorp, diri lang na sa Negros ang naga-brownout. Hindi, lapnago na yung brownout. Subong kay Ara sa critical stage ang atong
0: power.
1: Bali, mandato to yan sa NGCP. Hindi inaya siling ginapatay-siga mm-hmm. sa mga local electric companies. Tungod kay amot, ano nang ilang ginapangsugnod sa ilang mga sa ilang adlagko ang mga generator nga makasupply sing kuryente sa matag balay man.
0: Kag nag more power pa ka mo?
1: Ha?
0: More pa ang inyo nga gindala nga ngalan?
1: Ma more power man na kung ano man ang ngalan sa mga electric Mugit company. Eh. At the end of the day, negosyo man na Japon. Nan, negosyo man na Japon. Wala sing perpekto nga mga power or electric company nga nagasupply sa aton kay tungod nga syempre business is business.
0: Correct.
1: So amo na gani mas maayo gid kay ti ara naman na discovery na gid man ang solar. Tani pabaratuhon na lang nila ang mga materyales ang solar kay para tanan-tanan masolar na lang kita kag hindi pa mag ano hindi pa mga ngapa-ngapa ang mga electric power company sang gina-supply nilang electricidad sa tagsa ka panimalay kay ma-lesser ang paggamit sang kuryente kay tungod nga nag-solar na ang iban. Agree ka mada, Dolt, mga solar?
0: Brigyan, ako kinky.
1: Kuya, ma-solar, kuya.
0: Sa una, kinky mo lang buwi, man kami.
1: Oh, sa bagay. Pero tilain, kuya, sa una, kagsubong.
0: Sa bagay, man.
1: Kikita mo ang mga lugar gani nga wala gina-agyan kabuhawi, gina-buhawi na isubong. Tungod sang...
0: climate change.
1: Correct. Yeah. May caller sa line number one. Good evening. Leo lang ko sir, kakasang charger sa imo cellphone sir kay ga ano?
0: Gabagrong kami.
1: Gabagrong. Na, te, balaan ko hindi naka-charge. Mayong gabi.
2: Hindi, naka-earphone ko tayo.
1: Oo, ngalan?
2: Kima ka.
1: Taga diin?
2: Taga diin, boring tayo. Tawag lang si mo tayo.
0: Do akig ka hao?
1: Mar,
2: hindi man.
1: Din ka subong sa Cadiz ka?
2: Oo.
1: Oh, di ka sa Cadiz?
2: Sa Barangay Mabini.
1: Sa Barangay Mabini. Wala ka pa Japon Nubia until now?
2: Why try?
1: Ginambalan ka na gid nga. Ginambalan ka na gid nga mga agi ka na lang. Hindi ka gid mo.
2: Nag-block na lang dika number. Wala man may nag-text.
1: May nag-text to ya. Wala ka lang yan nanugid sa amon. O kung hindi mo lang gid-type ang nag-text.
0: Kani?
1: Muna tong kalawig sa nilawagay mo.
2: 49
1: na itong edad, Jeffroy. O, te. Hindi ka magambal na wala may nag-text. May Ganit nag-text. Man. Galing kay pilang edad?
2: 49.
1: Ikaw ya, ikaw ya, pila na edad mo ya?
2: 29.
1: Oh.
0: 29 ka pala.
1: 20 years ang ginanggap. Hindi ka pa. Gusto mo dalaga? Gusto mo dalaga?
2: Isang single mom lang, Troy.
1: Iwat na gid subong ang single mom kag lalaki.
0: Ang
1: balaan mo mga single mom subong hindi nila gusto sing lalaki. Ang gusto lang nila ya ang bata nga ara sa ila subong tapos oh tapos na kontento na sila nga sululawas na sila padakon la bata dot no.
0: Oo, correct eh.
1: Ngita pa sila lalaki, balbalon pa sila, maugtas pa sila. Tikundi eh masululawas na sila dol.
0: Amo gid.
1: Amo lang tawa bala si Dolpe kay amo nang iya ginhimo siya ko galingon. Nagano na lang siya nag single gay. Kaya wala man siya inugasto sa lalaki.
0: Ako may mabira ya.
1: Mabira ka gid ya?
0: Mabira man lang
1: ko. Mabira man sa Japon. Ti ano man Mark, pila na gani mo tinipunan gani Dol?
0: Ha?
1: Pila na mo tinipunan? So
0: secret po? Lang ano ya.
1: Igay siya sang ano lang. Sang gamay lang clue kung pila ang iyo mo tinipunan.
0: Eh kung pa kung kailang iya nga.
1: Pila ka digit gali. Pila ka digit.
0: Mga 4 pa lang.
1: Wow. Before 1, 2, 3, 4. Ay, grabe. 10,000?
0: 10,000 kundi 5 na ka digit.
1: 5,000.
0: Eh. Ang mga dira.
1: Sobra 5. 9,000.
0: Wala pa gid man.
1: 8,000.
0: Mga dira pa lang sa 5.
1: Te, Mark. Ano sa imo?
2: Nakalaktan mo ka pa yan.
1: Ha?
0: Ano?
2: Sinuptan naman ko.
0: May sinuptan man sa kon, no?
1: Mga pila imo sinuptan, subong.
2: 4 or 5

0: kay.
1: Oh! Yeah. Pag di, tahong kong i-combine ang inyong sinuptan.
2: Manayin ta da yun.
1: Na.
2: Ikaw ang 6, ako ang 9.
1: 69. Nga nga wala ka pa din nagkatong yung claim mo radyo. Hindi ka gusto mapakita sa amon.
2: No, kapilama kami mag... Ano?
0: Busy pa sa obra, bro.
1: Ano obra mo gani, Mark?
0: Construction.
1: Ah, babay, ilan na may day off man na. Nga, hindi ka gadya pwede ka guwa-guwa sa iyo mga trabaho.
2: Sa Cadiz lang.
1: Oh, pero sa Bacolod, sa obra, construction worker.
2: Di ba pwede ka man lang kabalik pagkahapon?
1: Or hindi gani, maano na lang kamo, makitanay na lang kamo one way, magpabakulod ka doon.
2: Pwede,
1: Lalabyan mo malang naman silingan, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Te?
0: Oo.
1: Hoy!
2: Naharap mo lang gali.
1: Itapik nyo ang inyong sinuptan?
0: Malayin na yung makatunan,
1: sinuptan na. Oo, sinuptan, ang imo hinuptan naton, yakaptan.
2: Di gusto mo tapi kung tayo ng plantang aduwa.
1: Ambal ko yun daw. May laig siya ng plano. Te, pasugot ka, Mark, katapi ko ng inyong hinuptan ng aduwa?
0: Hindi ko troy.
1: Nga man. Wala man na mali siya, pre. Kay lalaki sa lalaki, mala na yan, pre.
0: Hindi
1: ba Dolph, lalaki ka, Dolph?
2: Lalaki, kuya,
1: lalaki
2: pre.
1: Lalaki na sa iya. Kung anong nga, Razi, mumumunang iya, Dolph, no?
2: Pre, mag-iri ko bala, pre. Ibag-id mo, pre, hindi. Pre.
0: Lalaki, ay mbato.
1: Wala, pre. Ewan na ako, natingin ko bala, Dolph, no? Pre.
2: Eh.
1: Wala lang mali siya, nai pre. Kaya lalaki man ko pre ah.
2: Mga pag-ibot sa iya mo no. Ay pre!
1: Ibagin na sa akong pre.
2: Ama na sekreto sa mga closet queen mo.
1: Oo.
2: Kiboton mo sila.
1: Oo. Tapos pag-ibot. Kasi
2: kundi gamat siya, ay pre, kamusta pre?
1: Oo.
2: Pag-ibot, ama na, ay pre!
1: Kuha-kuha mo gid ba? Oo. Ah, ano pangita mo sa isa ka babae wala labot single ma'am? Anong gusto mo pagid?
0: Ang ano nang try yung winning ng magkuha ng number ko ah.
1: Ba? No, sige ah, flag number ah.
2: Mga mamasang bala.
1: Oo, oh, mga muna. Daw hindi naman guru. Oo. Gusto mamasang subong no?
2: Ha?
1: Daw wala naman guru mamasang.
2: Ba, may harap aman guru ah.
1: Okay, doon nalikop. Doon nalikop na sila sa mga kalalakinhan subong.
2: Kung sa bagay.
1: Ang mga lalaki ka daan subong, nag-arrange sila tag 2-3 nga daan sa kalalaki mo.
2: Ba?
1: Ba? number mo, Mark?
0: 09-66-05-36-890.
1: What?
0: Sabi din na mag-uha. 09-66-05-36-890.
1: Thank you, Mark. Wala ka na may griton? Kanta.
0: Nandito lang ako.
1: Hoy,
2: nandito ako.
1: Oge, oge na, oge.
0: Hello.
1: Oge Alcacen na version.
0: Ay, Daniel.
1: Ah, amo man naging request mo nagligad, na nagasgas, ano yung amo di city. Islin na lang na, ado, amo man naging apo na kanta. Balik, balik.
0: Sigaw ng puso, baibisan sa Ragusa.
1: Na, pwede pa na, sigaw ng puso. Sige, thank you, bye. Ang oras, 40 minutes after 10, nagapaday ng phone pal. Si Jessa gin man ang kakanta sang Sigaw ng Puso.
2: May version si Jessa.
1: Are you sure? Do father and son man ha?
2: Sigaw ng Puso. Ang original eh.
1: Dali lang gid ha? Wala ah. Wala kanta nga Sigaw ng Puso si...
2: Si Jessa.
1: Wala ah.
2: Pati, sige, father and sons na lang
1: father,
2: eh.
1: Ano ganin ang tuno ganin?
2: Sigaw ng Puso ko. Amo na bala.
1: No. Do iya pa kuya yung pangabudla. Hindi na ito pag-i-play ang yung request. Naka-plasaran yung playlist na. Gupunta git para sa iya. Muta. Wala man sa maging padala nga Gcash.
2: Correct.
1: 10:41, mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagkapabati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: Sara sa aking kitutan ni Nilo. Sa aking call center agent.
1: Pero bigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
0: Ibang gidetekto sa akong sang Sista Pain.
1: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mangapi ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Eh, patas?
2: Oo.
0: Oh, ah. Wala ah, lagpat.
1: Ikaw mo lang yung nagambal.
0: Ako nang kapaluya, ka nang kapaluya.
1: Nga man.
0: Ha? Mamangkot ka pa? Anong ambal ko gani?
2: Katugnaw.
0: Hindi ha, pamangkot ko gani. Gapaluya, gapaluya.
1: Gapaloy gani.
0: Hindi, mamangkot ka pa. Sige ha, adjustan ko na lang sa buwas. Obrahan ko na lang ano, obrahan ko na lang 20.
2: Ikaw ha, nasobra pa.
0: Ano ang gusto mong temperature sa itong aircon now?
2: Ate, hindi man nila para sa aton.
0: Amo gani, para niya sa gamit, hindi niya sa tao. Diba? May nakabutang na gani. Ang aircon, hindi ini para sa tao. Kung bago-bagoon ka, dala ka jacket. Amo na gali ang mga signs nga nagkakaedad ng isa ka tao. Dasig na matugnawan.
2: Correct.
0: So kinangnan mo gin mamanyo sang?
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Wow! Sulod ang endorsement. Santon Plus Herbal Oil ang para sa mga pangidaron mo. Para hindi ka maghinulsol, mangin masulhay ang imo nga pamatsyagan.
2: Correct.
0: Kung mamanyos ka sang?
2: Amo na.
1: Liwat ton pag-in.
0: Nalipat na ton.
1: Santon Plus Herbal Oil. Gani.
0: Kag ang aton nga Santon Tea bala, no? Ara na, may available na sa aton, no?
2: Yes.
0: Santon Tea, ang pinaka-the best para sa mga bloated ang tiyan. Pagkatapos, hindi dasig matunawan. Inom ka mo sang amon nga Santon Tea kay para the best sa inyo nga ikayong lawas. Available na sa tanang ng mga butika, sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Wala ka pa man nakapoy.
2: Nga?
0: Pero nakibot kay Jaggy na yan.
1: Oo,
0: no?
1: Eh.
0: Nga arang, arang itulog-tulog kay ti Brownout mo may naga. Wala ka pa kamatsyag.
1: Hindi.
0: Mga 3 minutes ka pa atis mga kamatsyag.
1: Nabatian ko. Bawala lang ko di ina sa man. Sa huli mo ito, pagbalikin ko, nakibot ito.
0: Sigabal ka. Oh. Uy, yan pang batsa. Muok tulog yung guro ay.
1: Abi ko yan, kung dili lang sa sulod, amin ako.
0: No.
1: Babasa pala gawin niya. Kawala lang ko yan eh.
0: Dulo-dulo mga daan ng building, may ga. Oh.
1: Yan ko yan, anad naman ko niya sa mga mamut.
0: Anad pero nagkakakulbaan pa.
1: Hindi, pero ito siyempre, anad na ko ganit, mga musin na. Ganit kasi, gay panilagan ko din sa galin, ma.
0: Pero may mabatian ka naging mangali ng mga tingog. May nagkakabatian ka ng mga tingog.
1: Dere?
0: Halimpas ang una, bala?
1: Dere?
0: Hindi ah, sa iban pag hindi ah.
1: Nasa iban niya eh.
0: Oh, may nagkakabatian ka ng mga tingog, ah, kinanglan mo naging magpa-psych. Di ba mga psychiatrist? Ikaw yes, pamangkot, anong imo nga mga nabati? Ah, may nagahotik sa imo. Kung mag-uo ka na gani, o confirm.
1: Dahil pag may nagakuhit sa imo.
0: Hindi ko ganyan ma-imagine imo reaction na ginaya. May gambal na. May katingo. Whoa. Tapos gala palapit ka palapit kaging gulpi tulog. Gambal niya. Whoa. Sa lahon nga agi. Ang bala naging nga agan-aganon mo nang imo nga ano, imo pang lutgot. Kay ga epekto ginaya sa imo yang lawas.
1: Yan mo lang yung tawag na sex appetite.
0: Amo nag-enjoy ko yung mag-brown out ya. Kaya kung magsaka ko yung lay-lay no ko naman tingog ko sunod. Ako ni Tiyo, gina. Oo, oh, amo na. Ang ako naman sunod nga voice. Amo naman niyo.
1: Why ka naging sa minaisipan? Handing ka dya.
0: Ang lain da kay abots mo nagali nga ma change voice na ko. Ang imo isa bat sa mi ay ikaw yaya pagbugtaw mo. Mo.
1: Sala.
0: Ano?
1: Hindi mi gamo ka na. Mi. Tapos tama lang kaya agi.
0: Gina paging bato mo kasi yung bandera yaya sa kaya kaagi aja no.
1: Agi.
0: Dial lang ako mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 kag gambal ni Mel Rose Balasa. Mga gwapuhon kuno ang mga naga-duty sa XFM Roha City.
1: Wow!
0: Sino tong imo na sino to gani imo man nga dumtan-dumtan sa Rohas gani?
1: Ambot ah.
0: Si sino to gani ang duty? Ang duty gani subong hindi kay Neil.
1: Okay man.
0: Okay man.
1: Una akong kuhan na si Alex.
0: Uy, yung brown. So, bali, year by year, gali na yan. Isa-isahon mo lang.
1: Oo, depende eh.
0: Sang una-una, tapag-attend sa Christmas party, ang yung mga Gidya Dayon niya, nakilala si Rodel Gidya.
1: Si Papa Rodel Gidya Dayon
0: niya. So, sa sini naman nga tuig, si Alex.
1: Papirmahan ko, ano yung kontrata.
0: Ay, pwede ka mukha ano, direct message sa akon nga official page Troy Tisoy XFM. Pangitaon nyo lang da sa Facebook. Kaga mayong gabi gali sa kay sino ni man. Dahil lang ito, ang last four digits siya number 3723. Good evening. Take text me.
1: Thanks, Gidya.
0: Amo na nga, hindi ko yung magbasa-basa sa ilang kita. Ikaw kabalo kung kita ni na i-pronounce. Galing kayo kung basa madaranan ka magbasa gani. Ma-text mate, Gidya. Yeah? Ay na, ano mo na good evening, text mate Bijan. Number ko 0930-418-3723. 0930-418-3723. Na, amo na ang ita ko no, textmate ko no. Tinig ka yan, tinig ka yan. Ang imo number, ang gina-plug-plug sa una, pila to ka bilog, ang imo nga nakuha, itong nga color, nga nangilala sa imo.
1: Ambo, pila to?
0: Pero may ara yung mga panawag.
1: Oh, may nag-text it man.
0: Anong offer? Anong offer? Anong offer?
1: Mangilala, amula na.
0: Kabalo na sila nga si Dolphy ka.
1: Amo na gani, kung sa bagay.
0: Nga, mangilala, po sila, Bing. Umiara bala iban bala nga babae nga tripan ka nga arang anon kag dia akiton kag nila para mga lalaki kaya hindi kag dia inchakto na to kay ano kay. Lokay
1: ha
0: siya to kay Lokay to no
1: Lokay
0: mo sino to kay
1: Lokay
0: si Bukay pero okay ka na kay Bukay ka na kay experience ka man
1: oo at least ana tilaw mako ah
0: no, pero galing kay wala kasi imo panimuot eh no
1: man galing
0: paano bi kung ara kasi yung panimuot tapos si Bukay mahagad si Muliwat.
1: Hindi lang kay Chay Bukay ah.
0: Sino naman?
1: Ganit naman ito.
0: Ah, sino man ang imong gusto? Mga pilahon ng edad?
1: Mga more or less ng kung magano gid man binga malalaki na gid man ko. Mga 30 kabisa para paano makakita man kulay ko eh.
0: Ah. Daw subong pala ito gaduda na gigusin mo yan.
1: Yeah. Di ba? Kung naglangman, total, maamo ka naglangman na.
0: Nagligad, kasuka-suka ka pa, subong daw mapilitan ka nagigaya.
1: Tilawanta naman ah.
0: Dali lang, sino to gani nga aton kakaon to sa aton kantin sa dalom gani?
1: Sa din nga, diin nga kantin.
0: Ato ba lang nagkaon sing chicken macaroni gani?
1: Sa din nga kantin.
0: Ay, sa dalom na aton bala building.
1: Andrea?
0: Oo.
1: Originally?
0: Hindi ah. Ang atong ginlibre ko gani pamaho, ginbaklan ko sing chicken, macaroni, gani. Si nanay.
1: di pa English, English pa to
0: sa... Oo, gani. Hindi ka to sa iya. Hindi ka to sa iya.
1: Hindi ka ganya ko pa.
0: Ay, daw ang yabing ipon, the windows. Oh, the computer, gali daw mo windows.
1: Gani. Ano?
0: Ha?
2: Kwan ko sa mga ano pa.
0: Ay, si ano gali? Si Clemens. Ah, Clemens ang ada niya, no? Clement.
2: Si Clement din na to.
0: Si Clement. Saan lang kay ano ba? Lupatay naman siya.
2: Well, istorihan naman niya dua.
0: Hi kay Saudin Salem, shout out sa Barangay Tangob. Ang oras 12 minutes after 11 o'clock. Hindi man kayo magkalipat sa Biyernes man, 5,000 pesos ang inyo madaugan sa nagapadayon man nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Millions worth of prizes ang inyo maangkon. Baka lang kamo sa Gold Eagle King o kun ang Gold Eagle 320 ml, ang Tansan isulod nyo sa puti nga sobre kag isulat ang kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyong contact number kag ang suking tindahan nga ginbaklan sang Gold Eagle Beer kag ihulog sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Ara dirang available nga drop box, then hulaton nyo pagka Friday kay i-announce kag i-post sa tanan nga FB pages ang XFM kung sino ang ika week 2 winner sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. So what are you waiting for? Join na kay kada semana 8,000 pesos ang ginapanagtag ni Boss Remy Lito Uy kag sang XFM Philippines. Mabalik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dofi lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.

0: It's 11:34. Thank you so much for listening sa Phone Pala programa. Mabalik naman kami, boss. 9 to 12 sige po na. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Thank you so much sa mga tech on duty. Kag sa tanang station manager sa tanang XFM station sa Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Madam mo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh!
2: Exciting! XFM.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga tutupan ni Lilo. Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani. Isa ka bus driver. O pagdunig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita ka mga driver, mag-inom isang Cystopain.
3: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong
6: magaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kag glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: System pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boosters

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Santhon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhong Gold Coffee Mix.
7: Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Sansown Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape. Pero lain gid jam sabor sang Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamang

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
2: Ko si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
10: Si Michelle Legale, isa ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome! Sa itong programa yan rin sa Exciting Pilipinas, mga katropa, subong yung adlaw sa Miyerkules. August 12 na kita, 2026. Good morning sa mga katropa naton. Niaga pa bugtaw, subong yung Miyerkules. Sa ito niya mainulanon niya panahon. Oh. Aga pa, tinaga. Huyop na naman na matulutog na nga hangin. Makatropa, tinalaman sang habagat. Ano? Hindi pag inulan, mga katropa. Dariya sa itong probinsya and of course sa bugos nga Pilipinas. And today, mga katropa, Wednesday, saliwat August 12, 2026. Sa mga katropa naton, nga may mga laktan o kung may arasang appointment today. Amo na ginasiling dalagi ka mo sa inyong mga payong and sa inyong mga kinakang lanon in case mag-ula. Especially sa mga mag-camping-camping dira or mag-guwabala, mapiknik-piknik or may arasang hiking, no? Dapat you bring your essentials in case magbubo ang ulan. Oras natin mga katrapala, 5:10 na sa aga. And nagpamati ka mo syempre dari lang sa ating programa sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian kita sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa Gihapon sa 103.9. Kag syempre mabatian kita sa aton man ng mga online radio application. Plus ara kita sa Facebook Live naton sa karon. Live na live kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayong buntag sa tanana, nga nagatutok na sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas. And of course, patawiyaw na kamo, no? Matamat na sa atong comment section para magkomento sa inyong mga pag-greetings and pa-shoutout sa mong yaga aga diri sa atong programa Exciting Pilipinas. Para na diri sila ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning, Exciting Pilipinas. Sila lang ni Sir Jilwin. Ari na diri, nagatutok naman sa aton mayong aga. Sakay Sir Arnaiz Erida. Good morning, man. Nakatutok naman. Nahambal diri ni Sir Jilwin. No? Good morning, Katrapang Wen. Dana Share. Mayara naman ko na road closure. Kapati gayunon sa Sabado, August 15. Kaya mahiwaton nga Rum Festival diri sa Bacolod. Yes! Mga katrapa, no? Ang tuigan nga celebration ako nga festival sa Bacolod nga Rum Festival ang paghihiwaton sa mga abutya nga Agosto 15, mga katrapa, sa niyang Sabado dari iwaton sa North Capitol Road. So mayara sa road closure, mga katrapa, no? Sa pinakabayan sa dalanon malapit sa nasambit nga dalan. Ilan tao na to, no? Ati hindi kita dara makaagi. Mga kita kita sa alternative nga ruta sa maabot yung Sabado. At the same time, ati mayara sa mga guest nga maabot. Kagti, basta Rum Festival, gani, alam nyo na yan! Di ba la? Hey, no, Rum Festival this upcoming Saturday. And sa ilan ni Ma'am Shirley Aravalo, good morning, man! Ngayong aga, nakatutok naman sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. And of course, kahapon mga katropa, no, natigayo na ang installation na kung opisyal na nga nagpungko bilang Bishop sa Bacolod, si Most Reverend Bishop Louis Galbines, mga katropa, no, dariya sa Bacolod City. Siya na magpamuno sa Diocese of Bacolod. Oras natin 5:30 na, mga katropa, alas 5:13 sa aga. Kagamatamat na kamo dira, himos. Matamat na kamo dira, tigang, luto, digamo. Kaya medyo nag-raguok na. Ato mga chance, ilan ni Tita Marian Lee, mayong aga, no, nagpamati darasong sa ato. And of course, atanan yung mga katropa pips na ton, nga nag-upod sa atong programa. Good morning sa mga Tagalog Castellana da, Bago, La Carlota, Morsha, Minalbagan, Jarat, Lawagon, Tatanan.
I mean, nambil sa bugus, nga probinsya sa Negros Occidental. And of course, sa malambutan sa ato niya nga tingog, dari sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo. And patay ko lang sa pagpamati, tutok lang, dari sa programa naton, Exciting Pilipinas. Kay mga katropa! Subong yung adlaw sang Miyerkules, matamat na kita dahimos. Samtang nagadigamo ka mo mga katropa o kung nagahimos man sa inyo yung mga pamahaw. Kung sa inyo mga gamit kung kamo may padulungan o kung may kadtuan. Dahil nakag-up din no, ang aton yung mga musikahan dari sa Exciting Pilipinas. Saliwata, kao po din yung si katropang Wendell Balinario. Namiss nyo ba namang pabibo? Ari ay tutoy bibo. Bye, Vong Navarro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.

0: Nagbabalik sa inyo mga radyo sa mga kadausang gabi Miyerkules, August 12, 2026. Kamusta na kayo da? Kamusta na inyong mga ginaluto? Ang inyong tinigaan? Away na wala butanog? And of course, kamusta ang inyong yung mga pamacheck this morning? Sa ating nagalain-lain nyo, tiyempo, mga katropa, kadasig magbago, ulan, init, mabuang damol-damol nga ulan, tapos mainit-init na naman. Ting mga katropa sa inyong tiyempo sa karon, dapat pabaskugo nato ng aton resistensya adlaw-adlaw. Of course, ginendoroso nato sa inyo ng aton yung vitamin C, diriya sa Yes 12, ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, magkapabaskugo gid sa inyo yung lawa, sa inyo yung resistensya adlaw-adlaw, batok sa balatian. Para iwas sa masakit, pabako ng aton yung immune system, ari ang aton yung ascorbic acid Santon Vitamin C. Alas 5:28 na sa mga katropa natin dari sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning! Sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man! Sa ilayan ni Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning sa inyo! Sa kay Kim Harisco Rodriguez. Amalia, good morning katropa Gwendal. Shout out lang siya ko no. Sa kay Mami Cindy sa Tacoling. Simplicio Street ko no. Salamat. Salamat man. No? Sa kay Mami Cindy Drewa sa may Tacoling sa Simplicio Street. Mayong aga. Ginapatamayo ka rin ni Kim Harisco Rodriguez. And of course, tanan yung mga miyembro sa ating class. O kung katropang listeners and solid supporters. Good morning man sa inyo tanan. Sa ilan rin ni Tita Maria Sololito. Ah. Good morning. And sa tanan yung members ng class. Ah. Mayong aga. Sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo. Ay, natapos na galing. Good morning. And sa ilan ni Arodraon, ni Tita Daisy, ka nagaluto na sang iyang pamahaw mandira. Mayong aga. Sa tanahan nga mga katropa pips naton, all over Negros Occidental, nga nagatutok sa aton sumbong aga. Sa mga jeepney drivers naton, good morning sa inyo, mga tricycle drivers naton, mga tricycle drivers. Good morning, good morning, good morning! Arising yata lang mga katropa nga aton yung pampagood vibes o subong yung aga dari sa Exciting Pilipinas ang aton na TikTok and video nga tinakita na naman sa TikTok nga trending mga katropa para sa aton yung TikTok and video live kita sa aton official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arina, arina, TikTok ka na!
1: Hindi ka magsasorry. Mag-sorry ka na. Mag-sorry ka o hindi. Mag-sorry ka na! Mag-sorry ka na, please!
0: Ako rin kauso sa mga katropan doon na dabala at ilan naman niya ang situation niya. Usually, ano isa mo dang sa isa-isa ka-movie o kung sa isa ka-pelikula. Patuha na, iba na linya. Mga katropan, diba't kung sino yung artista, sino yung naghambal. Pero sabang ginaubra nila, balila ko na POV Math 54 Calculus 2 teacher na nagpapahirap sa inyo. Tapos mo na nga maghambal sila. Mag-sorry ka na! Pero ayaw niyang mag-sorry. Tapos kiss aman eh, ang ilaman na din ginabutang POV. Yes, mga manghod na bala nila. Tako nagko bala agwat, no? Age gap bala tako dako. Tapos, dapat ma-sorry ka ginaguba ang ilang mga gamit. Hindi ka makapangakig itong mga muna, mga cute itong mga manghood mo dira. Uling trending audio subong sa TikTok. It's, from a movie. Good Dog in Catland siya. Pero depende na lang sa imo kung paano mo i-interpret ka kung ano dang imo nga i-acting. Depende. Kung sino ang iyong kasama, pero basta amo ni ang trending audio right now. Then, ano na rin inyo nga naman, nga nagdigani, nga pasulod na rin yung sa istorya ngayon. Ako, guro, mag-sorry ka na. Sorry ko. Siguro, ano, kahit nag-ululan, subong, ang mga nagapadasig dalagan sa dalan, nga nag-aagsik, plauton, tapos mag-sorry ka. Hindi ka magsusorry. Mag-sorry ka na! Especially, oh, ramay araw, ganyan yun, diba? Nga, kita yan, considerate kita kung kita, diba? Kung basa ang dalahan, kung nagbabaha, dahil mahinay lang kita. If, syempre, may tao sa kilid. Kung wala, ti, padasig ka dahil. Pero kung may tao, nahinay kayo, kimabasa sa mo. Syempre, galak katagan, ikaw ay sasalakyan. Tapos ikaw kay may car ka, mang ano ka da? Magsik ka da, di ba? Amo na guro ako niya ano, ng mga sa amo sining audio, akong POV. Pag sorry kaya. Wala pa na taga sorry ban, kaburkot lang, dungod-dungod pa blaw. Ako gani makasalakyan, charot. Oo, gaano sila, no? Especially sa ablo mga estudyante, para balahaw, kakagsikan, kakabasa, kakaiguan. Hoy, don't do that, ha? Ay, kalawin. Yes, in my time, ginaka nakasinggit ko. Kaya imagine, gaulan, tas may danaw daw sa tubang mo, tas maagi, wala ang salakyan, madakasigid sa yati. Magsik sa imo. May tubad pa ko nga bata, nagsinggit-gid ko nga, bow! Makaras-haras. Maigid-gay na inay. No? Sa tanan yung mga ga-drive dira ako, sa tanan yung mga salakyan, ano? Inay-inay laman kita, bi, sa dalan ko nag-inulan, especially kung yung mga danaw dira. Kag kung may nag-aagi sa dalan, no? Mayara sa kilid, bala tawo sa kilid kay, with the, you don't know the feeling na maagsikan dira, mga katropa kay kamo nagkasakay sa salakyan. Yes! Kung gaano kalain sa feeling, kung pakadto ka palang especially sa ubrani mo, o kung may kadtoan ka, tapos maagsikan ka, it's because haras-haras ka and bastos. Mag-sorry ka! Mag-sorry ka na, please! Charot. Oras natin, alas 5:33 sa mga katropa. Wala na kita sang oras. Mga katropa, kita kits, kita buwas. Sa liwat no, syempre, Drea, sa programa nato, Exciting Pilipinas. Pero hindi nyo na syempre pag i- anapa no, lasua pa, kulisoon, kontaksyon pang inyong mga radyo kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita, kaupod si katropang Franz Andro Burgos. Mga katropa, thank you so much sa magupod ninyo sa programa nato ng pangpuka kon aga, Drea, sa Exciting Pilipinas. Alas 5:34 na. God bless everyone, no? Bless Wednesday, yeah. And halong kita taran, ha? And sa taran yung mga katropa peeps naton, padayon sa pagtutok. Thank you so much. Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
2: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Balik si Biloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
0: Naa XFM kid.
2: Inamyang music ah.
0: Naa XFM kid.
2: Ay pula ka lang music magkatapos bugta ko blamay arapis mga balita blamay sun amin pikit mga DJs nila kanjo.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X.
3: Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Naa XFM kid how?
5: Timo.
4: FM 103.9.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man ato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton i-welcome si Dr. Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka practical pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan na bangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
1: Yes, no, sa mga kauturan naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no? Sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid ang aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas ina halin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sang aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant, si Dr. Ray Impinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo ilabi na kung may mga ginaminti na kamong mga balatian.
3: Ako si John, problema ko

0: Apple Plus Gold. The Secrets of Health.
1: Mga istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpadamati akong sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga way to man ginahungod, way to man ginatuyo pero dira galing padulong naton kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o kon fuel naton. Di ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton dinak pag-share sa ida. Pero ano ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan waay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pagtaas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man kag mahimo ang imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride kag manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ay ang nagtaas kagari take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti.
2: Yes.
1: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ang yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor kun adlaw-adlaw naton ginahimo dira gid ang aton sini nga padulungan kun hindi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha amo ang refined carbohydrates nga wa icing fiber like palakaon kita white bread mga pastries dira mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino amo ang white rice palakaon kanon
2: mga noodles mga produktong halin sa puti nga harina Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaon ka sang noodles hindi ba na matamis kaon ka sang pansit hindi ba na matamis pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar. Sample.

0: secrets of hell.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kanamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit an naton. Di nag-equivalent na siya sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sangya sinya kalamay, di mayo lang kon ka isa ka lang mag-inom.
0: The secrets of hell.
2: May time pa na nga nainitan kabe mayo.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes, to hell.
1: Kaga ang isa pagyan siniti, kaon kita white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pagyan.
2: Ang lain pagyan, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagyan.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa na, contributors man sa pagtaas, pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice ng mga restaurant.
1: Yes.
2: Wow, amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kaya nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus, gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage rage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The secrets of hell.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arwin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule miyara sang mangustin, ampalaya, moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component na sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kon na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang sarantiya o kon ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga mangin sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa mga cells kaga mabalanse ang aton sa mga blood sugar.
0: The secrets of hell.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Kasih Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes! To help!
2: Pero madami pag-itsunod sa pagtuon nga may ara kapag-it sa vitamin D. Especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba natin ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa yasini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity. Ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells. Nga muna siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din, ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
1: Yeah!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pag sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pila man ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sini nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga malami pagit sini Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Isa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon na nga na Doc Leo ang kapait.
1: No? Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sang Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisan nyo sang Premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katong lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel, kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyong mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ng minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag o kung ibatyagun na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nag-aumpisa na galidira nga sa primero palang wise ang symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa nga itong lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to help. Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health! Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: The Secrets of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to help!
2: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Sunthorn Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Sunthorn Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthorn Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Sunthorn Plus Gold, Sunthorn Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secrets of Health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Labi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natunop ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secrets of Health.
1: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So, masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthorn Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
1: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secrets of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthorn Gold, ara na sa ngaton nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secrets of Health.
1: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Kung ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help!
2: maari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Consult agad siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Southern Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes, to help!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secret of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga maggamit gid sila sang Vision X Plus.
7: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secret of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
0: The Secret of Health.
1: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw hindi kuno kasaw iya sininga bata. Dano kunong ma-recommend na ton sini?
7: Yes, to help!
2: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement. movement makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Tignami gani sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwela bala.
2: Yes.
1: Kay nagapaktibo ni sang memorya.
8: The secrets of health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga niga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali, Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So, kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So, ginerekomenda to ng Santon Coffee Mix. Kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no? O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga, ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si Mrs., mag-inom sa nga ton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: The secret of health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro na

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sistapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sistapain.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Redder. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
9: XFM.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
13: Broadcasting live from the XFM News Center.
14: Makabalita nga una mo babaldiri mo babatian.
13: Express Balita.
14: Ang eksklusibo ka na sa kapinangisaging tingog kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents.
13: We bring you the latest and the biggest news from the
14: club. Ini ang Express Balita.
13: Express Balita.
14: Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News. Express Manila.
1: XFM time, alas 6, 18 na mga katropa, may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sa ringgaman sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ito nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Agosto 12, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namun sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bakit mahimo na ninyo ma-download nga libre ang ato yung official streaming apps ng XFM Philippines. Dress inyo nga mga Android phones, makita nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install ninyo nga libre mga katropa bakit ma-download. Kag-access na ninyo ang tanang istasyon sa XFM Philippines, 53 on-air stations salit sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara makita sing tax line sa aton istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na mga katropa. Aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kayuban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Bacolod makabaton man sa ayuda bangod sa RSSI, samtang Negros Oriental makabaton sa ila ayuda siling ismana. Ini ang sunod sa DSWD NIR.
2: Bala sa babae nga biktima sa pagpambuno patay sa siyudad sa Kabangkalan ang ginpasakaan kaso nga parricide.
1: Ram Festival sa Bacolod iwaton sa Sabado. Kag sa ating mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Saksi sa impeachment hearing, nagplastar sa mga transaksyon sa Indepet nga gindisalaw sa audit team.
2: Extradition request sa Amerika sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy ang pagadesisyonan ni PBBM.
1: Kag sa ating mga headlines sa balita sa International.
0: Express Balita. International News.
1: May unang 111 ang naisip kapatay sa linog sa Colombia kahapon. Ginalantaw magasaka pa ang kadamon sa biktima.
2: Mag-iloy patay sa ang speedboat nagkulob malapit sa Statue of Liberty.
1: Kag sa ito nga balita sa sports, Alex Ayala maghampang sa Singapore Open sa maabot nga bulan sa Setyembre.
2: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, Corina Sanchez nagapangaman na inkaso madula.
1: Kag mga katropa, bantayan ninyo yung ibang pagiging mga detalye sa ang ibang pang mga balita diri lang sa Express Balita. Kag mga katropa, ang mga pangulong dinalan ninyo na batian, kag kinikinadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At na padulungan mga katropa, mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita.
1: Ginpatawag sa Bacolod City Legal Office ang Environmental Management Bureau Negros Island Region para sa technical conference. Sa Agosto 12, siningad daw gudklaruhon ang pag-issue sa Environmental Compliance Certificate o kon ECC sa mga property nga gina-develop sa Buri Road, Barangay Madalagan. Ginakabalakan sa CLO ang excavation kag pag-dispose sa basura halin sa daan ni dump site. Telabi na bangod may isa ka developer nga gin-issuean sa stoppage order bangod sa allegation sa illegal nga pag-dump sa solid waste. Ginalauman nga matalakay sa conference ang insakto nga pagkuha, pagdala kag pag-dispose sa basura. Lagay pang legalidad sa disposal sites kag environmental safeguards. Luwag sa syudad nga makahimo sang klaro nga disposal plan kag masiguro ang pagsunod sa Republic Act 9003 o kanang Ecological Solid Waste Management Act kag iba pang mga environmental regulations.
2: Negros Oriental makabaton na sa hininga semana sang ayuda para sa nahalitan sang red soft scale insects kon RSSI inisuno sa kay Department of Social Welfare and Development Regional Director Erwin Razo matapos natapos na ang pag-finalize ang proposal gani antes matapos ang hininga semana makasugod na sila sa distribution ang banwasang mabinay ang himuon nga pilot area sang distribution may Subraman 2,000 ka mga small farmers ang magkabaton sa banwa sa Mabinay. Ang Mabinay ang katupad sang kabangkalan sa bahin sang Occidental. Magkabaton sang tag 10,000 pesos nga ayuda ang kutob na lista ng mga small farmers kag na-evaluate sang Sugar Regulatory Administration. Sa bilog nga Negros Oriental, masubra 5,000 ang nalista nga nahalitan sang RSSI. Bisan nga may distributions Oriental, suno ka Director Razo nga magkapadayon sa Gihapon ang distribusyon sa nabilin sa bahin sang Occidental.
1: Siyudad sa Bacolod, makabaton man sang ayuda ang mga nahalitan sa RSSI sunod sa kay Director Erwin Razo sa DSWD NIR nga mauli ang Bacolod bangod bago lang sila makadeklara sa state of calamity. Ang data nga ginatag sa lokal nga gobyerno ang i-evaluate pa sa SRA bago madala sa regional office sa Gatimaymuan sa rekomendasyon nga mahatagan sa pundo. Ang Bacolod, sanay sa report sa Committee on Agriculture sa pagpamuno ni Councilor Juterio Saison, ang may masobra sa 30% sa ang katubuhan sa nakalilain nga barangay kaya nga nahalitan sa RSSI. Kalabanan sa mga apektado mga CARP beneficiaries, sino kay Director Razo? Nagahulat sila sa dokumento sa lokal nga gobyerno, kagibahan nga dokumento nga nag-validate sa kalitain nagapadayon sa Bacolod ng distribution sang uplift sa isa ka mall nga ginahimo sa ang distribution.
2: Ginasugda na sa Bacolod City Government ang validation sa mga kwalipikado nga benepisyaryo para sa ayuda sa mga apektado sa red striped soft scale insect o kon RSSI. Ini matapos gindeklarar sa syudad ang state of calamity bangod sa padayon nga paglaptas ang peste nga nagdulot sang dako nga halit sa mga katubuhan kag industriya sang tubo. Suno sa kay Mayor Greg Gasataya ang mga kwalipikado nga apektado lakip ang mga sugarcane farmers kag mga nagaubra sa kampo kag posible makabaton sang 10,000 pesos nga assistance halin sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD. Base sa survey sang Sugar Regulatory Administration akong SRA, masubra 3,000 ka hektarya halin pa sa kapina 16,000 tanan ka hektarya sang katubuhan sa Bacolod ang naapektuhan sang RSSI. Ginabulubanta naman yan nagalabot o kon magalabot sa 100 million pesos to 200 million pesos ang kabugusan sa karon nga halit nga gintugas ang nasambit nga peste. Samtang suno sa City Agriculture Office, 2,000 ka hektarya halin sa 3,000 ka hektarya sang natamnan nga tumbo sa syudad ang naapektuhan o kunyara sa 65.45% sang kabugusan nga katubuhan sa syudad sang Bacolod.
1: Samtang may aran sa person of interest sa ang kapulisan nga nasa likod sa pagtiropatay sa isa kalalaki sa barangay Agisan, syudad sa Imamaylan, hapon sa Agosto 9. Ang biktima ging kilala sa kay alias Eman, 31 anyos, kag residente sa barangay Tanawan, syudad sa Kabarkalan, kaging kilala sa kapulisan ng may kang tanan sensidente sa kay alias Reggie. Sunod sa kay Police Lieutenant Peter Henovia, ang Deputy Chief of Police sa Himamaylan City PMP, ginalantaw nga may kang tanan sa ilegal nga droga ang motibo sa insidente matapos ang biktima na kaagiman preso sadto. Impahag man ni Henovia, desidido nga magpasaka sa kaso ang pamilya sa biktima kag sa karoon ginatipo ng mga ebidensya batok sa posibleng sospek. Kumadumduman ang biktima nga nasapuan nga naghamyangot kamiara sa pilas tugas sang pagtiro.
2: Napasa ka na ang kaso nga parricide batok sa bana sang babae nga ginbunopatay sa sulod sang Ilabalay sa sitio dangalan Barangay Hilambunan, siyudad sa Kamangkalan sa tung Hulyo 26. Ang biktima gin kilala sa kay alias IV, 33 anyos, samtang ang suspek nga bana sini kung ang ginkilala sa kay alias Leo Ligal ang edad, gag-residente sa lugar. Ginkompirmar ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, ang Chief of Police ng Kabangkalan City PNP, nga napasaka na ang kaso adlaw sa Agosto 10 nga pa-reside batok sa suspek. Matapos ini ang ginkilala sa mga saksi nga siyang nakita nagsulod sa balay kag nagwa sang natabo ang krimen. Dugang pa ni Rizuma, nagagwa sa ilang investigasyon ang motibo may kaantanan sa problema sa tunga sa mag-asawa kag may kaantanan sa kwarta kag madugay na nga nagapangimon ang suspek. Sa karon nagapabilin nga at large ang suspek matapos ini ang makapalagyo matapos ang pinakadlaw sang natabo ang krimen. Kung madumduman ginsulod sang suspek ang iyang asawa kag hinali na lang ang ginbuno sa makipila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sini.
1: Patay pa nga ginatumod sa kapulisan na pagkilala sang driver sang isa ka carry nga nagaduag sang puti. Ginbulbado sa hit and run sa dalan Rizal Lacson, sa siyudad sa Bacolod, Cagayan sa Agosto 10. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Michael, 32 anyos, kag-residente sa Celine Homes, Barangay Stephanie, siyudad sa Bacolod. Sunod naman sa kay Police Major Albert Bonilla, ang chief of, ako ng chief sa Traffic Enforcement Unit. Ilan na sa karong ipasa ang kuha sang CCTV footage sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco para sa investigasyon kay pagkuha sa dugang detalye sa salakyan. Dugang pa ni Bonilla, hindi pa matumod kung may aras ang plate number ang nasabit ng salakyan kag kun sa diin ni padulong sa bayan sa siyudad. Kung madumduman, ang biktima nagtabok sa dalan na panginali na lang iningagin mungguan sa salakyan, kaginaligar, kagin sud-sud pa, kabagdana nga nakagum sa madabong apilan sa lawas, kag sa karon padayon pa, nga ginabulong.
2: Nagpasalig ang National Police Commission ng Negros Island Region o Conapolcom NIR nga asikasuho na proseso ang benepisyo sa nagtaliwan nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa nga na-assign sa Cadiz City PNP. Na baton sang pamilya ang bugos nga suporta sang Napolcom NIR kag sa karon ginaasikaso na ang pagpasa sa mga dokumento para sa death benefit claims ni Police Master Sergeant Marfa kag para sa iya nabilin nga pamilya. Gindayaw man sang Napolcom NIR ang ginpakita sang nagtaliwan nga police matapos ini nga ginduwas ang duha ka mga upod sini samtang naanod sa suba sa tion nga sila ang nagapatigayon sang Seaborne Patrol sa lugar. Sandigman sa pahayag sang Cadiz City PNP nga 15 na katuig sa serbisyo bilang Philippine National Police personnel si Marfa kag ilang nga pagadumdumo na ginhimo sang nagtaliwan nga police bangod sa iyang pagkabaganihan.
1: Formal na nga nagpungko si Most Reverend Louie P. Galbines bilang ikapitong obispo sang Roman Catholic Diocese sa Bacolod. Sining Agosto o kung kahapon nga daw, Augusto 11 sa San Sebastian Cathedral. Yung pangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown ang installation nga gintambungan sa 39 ka mga obispo kagapin 200 ka mga kaparyan na linsa na kalinlayang nga bahin sa pungsod. Gintalosan ni Galbines si Bishop Emeritus Patricio Buzon nga nagabot na sa mandatory retirement sa edad nga 75 years old. Si Galbines nga taga Sagay City ginordinahan bilang pare sa tuong 1994 kag nagserbis na kalinlayang nga katugdanan sa Diocese of Bacolod. Kag sa tuong 2018 naging obispo siya sa Diocese of Cabancalan. Gintalana siya sa Vatican bilang bagong obispo sa Bacolod sa tong May 14 sininga tuig. Kag formal na nga nagpungko sa iya katungdanan kahapon nga adlaw.
2: Iwaton sa maabot nga Sabado, Agosto 15, 2026 ang Bacolod Rum Festival 2026 sa siyudad sang Bacolod. Sa bahin ni Hiwaton sa North Capitol Road, kung sa diin nagpagwa na sang advisory ang siyudad at temporaryong pagasiraduhan para sa vehicular traffic and sang North Capitol Road. Agod nga hatagan sang lugar ang Rum Dance Street Party kamagasugod alas 6 sang gabi. Libre ang pagsulod sa aktibidad kag pagapakita sang Zumba Parties, DJs, live bands, street dancing, kag iban pa nga entertainment. Mayaraman sang libre nga rum sampling halin sa Ginebra San Miguel kag Taduay kag Emperador. Ginpanawagan naman ang mga motorista na magamit sang alternatibo nga ruta kag magsunod sa traffic direction sa palibot sang lugar sa tion sang road closure.
1: Alas 6:32 ng mga katropa, nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kagining na doon sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Para sa updates ang nagapadayang impeachment hearing sa Senado batok sa kay Vice President Sara Duterte, nagpungko sa witness stand si State Auditor Silene Mae Ocampo sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Paik sa saksing ang Vice Presidente ang may salapton sa anuman nga transaksyon bukod aprobado ini sa iyang opisina. Sa naibaluan nga nagbato sa Notice of Disallowance ang nasabit nga tanatapan bangon sa pila ka transaksyon kag paano ging gamit ang pondo. Isa diri ang mga paggamit sa confidential funds sa reimbursement. Yara sa 73.287 million pesos ang gindisalaw sa COA sa considering 69.787 million pesos naman ang ginaligpan sa mga transaksyon nga ginaligar kulang ang mga o kung kulang-kulang ang mga dokumento iniang sa panahon nga siya ang nagpamuno sa DepEd o Department of Education. Magapadayon ang hearing siningadlaw. Kag sa gihapon, may tiyan si Celino Campos sa pagpresentar sa dugang ng mga ebidensya.
2: Naglabot na sa pulo ang mga napatay sa landslide sa barangay Gisad Surong, Baguio City matapos nga na-recover sang search and retrieval teams ang bangkay sang katapusan nga duha ka missing nga kumpirmado sa mga lokal nga awtoridad. Suno sa Baguio City Public Information Office ang tanan nga 13 ka mga individual ang una nga gi-report nga natrap sa idalom sang mga tinumpag ang bugos nga na account sang Agosto 11. Ang nagamarka sang opisyal nga pagtapos sang pangunang search operation sa 13 tanan ka mga biktima nga natrap, tatlo ka mga residente ang gin-pull out nga buhi sa mga responders kagilayong nga gidala sa Baguio General Hospital and Medical Center para sa medical treatment samtang ang nabilin nga pulo ka mga individual ang nagtaliwan sa landslide.
1: Sa sulod sa pila ka semana, pagadesisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung bala ihatag ang pangabay sa gobyerno sa Amerika nga extradite ang ginaligar sex offender kay leader sa sekta nga si Apollo Quiboloy. Sunod sa kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pangabay sa extradisyon nakalabot na sa presidente kag kinanglan sininga tun-an sa maayo. Dugang pa ni Castro, ang extradition treaty sa Pilipinas sa Amerika naghatag sa mga opsyon sa paguyat sa kaso ni Quiboloy. Pareho sa pag-defer sa gobyerno sa extradition request. Considering nagpabilin si Quiboloy sa Pilipinas, tubtob matapos ang iyang kaso. O kanang temporaryo nga pagpauntad sa kaso sa Pilipinas, kagtugutan ang iyang extradition sa Amerika. Ang pangabay sa US extradition nagalin sa iya sa 2021 indictment sa California sa mga panumbungon nga nagalakip sa sex trafficking sa mga minor de edad, visa fraud kag bulk cash smuggling. Nalakip man si Quiboloy sa most wanted na listahan sa Amerika o kung FBI o kung Federal Bureau of Investigation.
2: Naglabot na sa 60,394 ka mga pamilya o kunyara sa 215,074 ka mga individual.

0: City Region 1, naglabot na sa 63 ka mga insidente sa pagbaha ang na-record. Sa diin, 41 dari ang nag-subside na magluwas sa 5 ka landslide. Kag isa ka insidente sa falling debris, na-recover man ang duha ka casualties sa rehiyon kung sa diin, isa ang pelason sa Ilocos Sur, kag isa ang missing.
1: Alas 6:37 na mga katropa niyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Mga katropa, ito padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Sa kamabaskog ng 7.4 magnitude ng linog, nagigo sa Colombia sang Lunes, sa Agosto 10. Nga nagpatay sang hindi magnubo sa 111 ka individual, nagalit sa inatos ka mga buildings kag nagbilin sa madamong natrap sa idalom sa mga narumpag. Ang sentro sa linog ang hamtang sa San Jose del Palmar, sa departamento sa Choco kag labing nahalitan ang mga syudad sang Cali, Pereira, Quibdo kag Manizales. Ang presidente sa Colombia nga si Abelardo de la Espriella nagsiling hindi magnubo sa 87 katawo ang napilasan kag mga 1,600 ka mga tinukod ang nahalitan. Lagi pang hindi magnubo sa 61 nga narumpag sang bugos kag nagdeklara rin isang emergency agud mapadasig ang pundo para sa pagbangon sang linog samtang nagasiling nga magabisita siya sa disaster zone. Ang Geological Survey sang Colombia nagsiling nga ang linog sang Lunes sa mong pinakambabaskog nga na-record sa pungsod sa ika-21 nga siglo. Kaginsundan ini sa 21 ka hindi tanto kamabaskog nga mga linog.
0: Isa ka speedboat malapit sa Statue of Liberty sa New York ang nagkulob nga gintunaan sa kamatayon sa isa ka iloy kag iya nga 5 ka bulan nga lapsag. Suno sa pulis na natabo ang insidente sang Sabado gabi sa malapit sa Liberty Island kag 12 ka mga persona ang naluwas matapos ang nasambit nga insidente. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Sarah Sanchez, 27 years old, kag isa ka lapsag ako nang iya lapsag nga si Antonella Garcia. Samtang naresto naman ang suspect nga si Manuel Hernandez ako na Manuel Hernandez, 46 anyos nga nagpangatubang sang 13 ka kaso nga reckless endangerment. Kag suno sa mga piskal sang federal, yara na sa kustorya sang gobyerno si Hernandez samtang nag padayon ang imbestigasyon.
1: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa international. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
1: Magapasakop sa Singapore Tennis Open ang Filipina tennis star nga si Alexia Lala sa September 21, top 27 sa 2026 sa OCBC Arena sa Singapore. Ang torneo mangini sa ka WTA 500 event, sininga tuig gikan sa WTA 250 sang nagligan ni tuig. Gani mas madamo nga mga mabasko nga mga tennis players ang ginapaabot nga magpakigbahin. Hindi ini bago nga eksperyensya para kay Ayala bangod una na siya nga nakampang sa Singapore bilang junior. So na siya excited siya nga makampang sa isa ka tournament nga malapit sa Pilipinas. Sa tamlag lang nagimo si Ayala sa maragta sang nagdaog siya sang iya una nga WTA singles title sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Maginlutos niya ang American tennis player nga si Jessica Pegula sa finals. Patigyan ng qualifying rounds ng tournament sa September 19 to 20. Samtang magasugod naman ang main draw sa September 21. Gating nga lang iban, wala kuno pa Hawaii. Yeah. Kaya may ginalaot nga puntos for the ranking mga katropa. Sunod-sunod, ang hampang ni Alex Ayala. Siniman nga bulan sa Agosto before ang Singapore, mayara siya sang Cincinnati Open sa Amerika. Sini nga bulan sang Agosto mga katropa. Kaga balita sa sports, ginadulong ini sa inyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito'n padulungan ang balita naman sa showbiz.
3: Express Balita Showbiz.

0: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, si Corina Sanchez, mga katropa, ang nagpahayag nga nagapangama na iniinkaso siya ang madula. Mga katropa, matapos niya nga ginpahayag sini nga ti bata pang iya mga kabataan na may kapid ini siya nga anak nga si Pepe kag si Pilar, mga katropa. No, kag ti suno sa iya mga katropa, may mga recordings na siya mga katropa, no, nakastock na lang tanan nga mga recordings in kaso mga katropa nga magdaliwan siya kung madula siya timprano. Ang bali niya mga katropa, may ara na siya sang library sang tanan nga mga videos para sa iya mga kabataan if anything happens to her. Kagambal niya ng ano ko no ng ano nang ubrakon mo da bido ka mo na bala nga ano sa imo nang nag-ubra kasi na kamali niya ara dang mga advice for example sa anak niya nga babayi nga ano ubrahon mo kapag ang boss mo ginabully ka, may mga advice sa dito siya nga ano ubrahon mo kung red flag ang boyfriend mo para sa bata niya nga si Pilar, kung ano ubrahon mo kung amo ni kung mga katropa, may mga recording na siya galing da ano kung may mga podcast na siya para sa mga bata niya in the future, for example abi kung mga ano ko no mga life lesson or advice wala in kaso nga ma-encounter na nila sa ulihi nga wala na siya. So meaning mga katropa, nga gin-preparahan niya, may library gid siya kuno sang videos, wala kita ka sure kung naka-tape ini o kung naka-Google Drive, pero na ano kuno naka-library mga katropa. Kumbaga may isa-isa do may mga episode no ang ini nga mga videos mga katropa. At isa karon ang bata niya mga katropa, wala pa ni gani ano ay wala pa ni lapaw ng ano bala 10 years old ano, so ti bata pa kaayo kag ti given mga katropa nga sa edad nila ni Mar nga duwa mga katropa no ni Marohas nga ti dang kumbaga may edad na sila bala sa nagkaanak sila mga katropa kag ti paagi man ilang pag ano daan mga katropa no pag anak bala mga katropa sa ti siyensya na, so that's why mga katropa nga ti gapangama na gid man gali sila ya subong ano may ara na sa mga ano videos nga ti amo na gay mention niya nga mga advice niya in kaso mag boyfriend or girlfriend in the future ang ilang bata nga wala na sila mga katropa, so bali na may ara na sila ni sang ano no sang na ano ya na sugo nga sa ulihi ipakita mo ni amo ni ma-open na amo ni mga katropa, amo ni nangit pahayag ni Corina Sanchez. Di sa mga komento dire mga katropa sa internet, tambal nila tayo parios lang ko no nga naga-tape siya eh, saya bala nga gandang umaga Corina, nabala ko no sa una mga katropa o kun sa Rated K mga katropa sa una nga ti may ano bala may mga episode pero ti paraya sa iya mga kabataan no kun exclusive mga katropa sa iya kabataan nga ti about your life lesson no kun life advice ang kaundan. So mga katropa no, may nang atong balita subong yang adlaw sang Miyerkules. Oras naton alas 6:44 na sa aga kag ang aton balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang aton mga habon nga pampaputi sa Yes 12. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap may ara sang ingredient nga maka-prevent sa early signs of skin aging. Magkapaputi sa itong mga panit. Kag nami gigamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya kay antibacterial mga katropa. Madula gid ang baho sa imong lawas sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may ara kita sa isa pagkahabon para naman sa mahilig sa glutathione and kojic. May ara kita mga katropa sang giningpunan pa sang virgin coconut oil kon VCO. Ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: LSX45 na mga katropa. Inyo na batian ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, natin yung baloon, no? Sa balita special, kay isa ni kuno kalalaki daw ginreklamo gini. Kay bangon sa mag-ahod. Anong mag-ahod? Kaya hindi direk sa ato niya mga katropa, basta magtapak ka last cheese ng gabi, hindi ka na pwede kag-ahod. No? Kay di ka na pwede ka mag-video okay. Dabi, for example, umpisa mo dahil video okay, last 3 sa hapon, umpisa magtapos ka dahil last cheese, okay lang na. No? Dito ka oras nga uwang. Pero basta hindi na maglapo last cheese kung dire sa aton. No? Pero galing tayo mga katropa, kisa may haragit mga salawayo, no? Nga, way gibla, ano na, pasunain. Nga, pag last cheese yat, yung ibanda niya sa aton, last 9, tulog na. Aga pagablugtaw, no? Ang iba nila nga mga kaingod, nagreklamo. Damo gi ko na pero may makita da, no? Sa amon may Yeah, ano man sila man oras sa mo ni we gapo ko na. Karaoke video okay ko nagyapo. Ay. Karari mga katropa dito sa Japan sa kanila kay gin reklamo. Ano magahod ni sa iyaman? Gabi jo okay manisan. Katropang James nag-jamming kamo ay
1: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Lalaki sa Japan ginaresto tungod sa pila ka tuig nga gahod sa iyang gitara. Isa ka man bala sa mga mahilig maggitara sa Japan, ginaresto ang isa ka enthusiastic Japanese musician. Matapos ginaligar, rason sang insomnia sa mga tinulang nila nga kaingod sa sulod sang masobra pito ka tuig tungod sa tuman kagahod na paggitara. Ang 61 anyos nga si Kazunori Yukoi sang Kyoto ang ginaligar nga nagapanguni sang madamo niya nga gitara kag nagapandar sang iyang radyo sa tuman kataas nga volume adlaw kag gabi halin 2019 o kung 2019. Ini ang rason nga hindi makatulog ang tatlo niya ka mga kaingod kag nagsuperer sang depresyon. Samtang ang isa nakangkon sang wala untat na pagring sa yadalunggan na kilala nga tinnitus. Na-recover sang police ang masobra 40 ka mga gitara sa balay ni Yukoi, mga CDs, radio cassette players, kag amplifiers. Sunod sa mga investigador, nagsobra sa 80 o kung 80 decibels ang noise level na para pagahod sa sulod sang nagaandar nga train. Hindi guro magpasaway, tinga ulo, tibaldagin. Inangatong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis kakutis, mag-clear skin. Para sa nagugyo ang Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: Nante. Okay lang na magampang or mag practice gitara protes ay tsaktong oras. Basta mo na nga mga oras na inugtulog, hindi na napwede. Kanaga, pwede man eh. Pista ka tabi na sobla. Hasta alas 9. Pero pag tapaklas 7, dapat pauway na. Meron na sa nga tawag nga 10,000 hours mo. Practice. 10,000 hours. Practice bala. Patihan mo na na, Katropa Mendel.
0: Wala.
2: Mayara na sila, no? So, tanan, no? Not only just sa music, also sa sports. Mayara na sila, no? Kaya ito, gina, ano mo gina, self-move la. Nga, ilauton mo na 10,000 hours ka practice. Ako naman ko ginalabot.
0: Pila ka lang ka hours.
2: Bot, kung pila na to. Kaya nag-umpisa ko na toon, ano pa lang mo, ng, kung sa sumubla, grade 7. So, nag-intra-intraman ta sa mga rondalia. So, for galinti, subong, duway na, no? Lain na. May mga, ano na, katropakres? Mga priority? Kasi si katropakres, kung kabalo lang ka mo, successful musician, ito ni Katropang Mendel. Successful musician siya tani. Pero galing, bala sulong ito may straya. Huwag yung tagasang grado nga 69 ko, no? Pero hindi niya makatropa sa music yung grades. Sa English nga grades. Eh, ang bala ko sa gapong pangitaong na bless si mamu nga nagatag sa amo nga grado. No. Pero ito yung mga katropa, alas 6:50 na. Inyo ito na ba tayong balita espesyal? Katropang Mendel, ang mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Mabakal?
0: Mga katropang, ang mga produkto sa Yes to Health ang Mabakal sa itong mga Yes to Health store. Susunod sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, Mabakal manini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nag-monitor sa atong Good Morning, dara.
0: Yes, good morning sa mga katropa natin sa ilaya ni katropang Jelwin. Good morning sa inyo dira, no, mayong aga. Sa kay Bonbon Acosta, mayong aga. Kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Ka-monitor sila kuno subong sa XFM Kabangkalana. Thank you. Kay Ma'am Mary Jane Baluallio, good morning. Ka-monitor man sila, no, ang Ma'am Sandumanan Chapter, good morning. Yes. Kay Ma'am Cheryl Charisma, good morning. Nag-monitor man ang moms sa may Barangay 1, good morning. Sa kay Bonbon Acosta, mayong aga man. Sa kay Sir Arvi Chris Casiris, mayong aga. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. No, kay Shirley Arevalo, mayong aga man. No, do ready na, excited na si Katropang Jelwin sa Ram Festival sa Sabado, mayong aga. Kay Katropang Lloyd Navalesua, good morning man sa inyo, dira, mayong aga. Gapang limpyo sa kunong subong, okay. So nice kunong outside sa balay, subong gapang limpyo ang tupad, no, sa gwa sa iya balay. Good morning.
2: Good morning. Muna, pabalha sa aga pa. Parantay mo nung mabalha sa aga ko nung aga pa. Lakat-lakat ta. No? Exercise. Muna ang balila. Do 5-minute walk or every morning ko nung 15-minute walk. Sige, alas 6:53 na mga katropa. Ang oras na doon na kolabos na katropang Wendell. Standby ka, magabulos ng bulos ay. Ikaw po si katropang Arvin Salinas. Mga katropa sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9 Santo Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
5: Mabibili sa mga butika
7: Santo Vitamin C, ang alkali

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pag-ibili sa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: kula ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nga, bibigit yung mga DJs na nalakad.
0: Wala sang konkreto, nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply,
1: may how, kid, ah, pag...
0: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tingin mo!
0: FM 103.9
6: The Secrets of Health.
7: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
6: Southern Plus Gold.
7: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
6: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: Malabo, Sir Josel, mo sa nipipensar o nangyay mo sa nga memorya.
8: Permi ka lang nag, ano?
7: Nag-lag?
8: Loading?
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: And then, Sir Josel, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
8: Oo.
7: Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapaw na yung hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo sa resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian.
6: Southern Plus Gold.
7: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sininga pagtulog kada gabi.
6: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
2: The Secrets of Health.
3: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
3: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
3: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
3: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The Secret of Health.
3: Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
5: yes,
3: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help.
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The Secret of Health.
0: Sample Plus Gold.
6: Porsinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo.
13: Turbo.
12: Once you start using it, you feel that power. the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na-work.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tinawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-mintinan sa ko lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-mintinan ako ng Santon Gold.
9: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
15: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
9: Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
17: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
17: Oh, galit, diriyo.
18: Ah, dali na. Tila
19: na ba may hangin sa tiyan?
20: At masakit sa pakiramdam?
19: Kabag yan!
20: Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang,
20: tanggal agad ang kabag.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid
19: na all-in-one.
20: Sa presyong magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Sister Pain.
22: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
24: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
25: Exciting, bro!
26: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
27: Exciting! Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa! X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilok ako ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

0: Pangyaga mga katropa, pangyaga sa mga suki natin nga tabaramati. Isa naman kay Dishon sa atun na palatuntunan na Bullseye. Maulanon nga adlaw mga katropa, sumunggid pet sa 12 na para sa bulan sang Agosto, tuwing 2026 na mga katropa. Kasi guys, may adlaw to no? Kumusta nga itong pinakamaturan sa bilog ng Negros Occidental sa mga barangay? I hope ka nakakita sa mga ikaw sitwasyon. Sabay pang sold lang ang ato na aga despite kay medyo may ulano ng adlaw na ito mga katropa. It's okay, no? Importante, importante buhi. Importante aral ng Japon, no? Padayo lang kita sa atong nga pagpakalagad, sa atong nga mga tilimanan, sa atong nga promesa sa inyo mga katropa. Ang atong pagpakalagad nagapromesa sa nga matuod nga balita. Matuod nga pagbalita, no? Wala sang dugang, wala sang buhin, wala sang kabos, wala sang sobra. Ang aton di balita lang kag komentaryo sa palatuntunan nga Bullseye katropa. Sa nabal na ito mga katropa, it's August 12, 2026. Dasing sa may nadlauta, we have 3 days more to go. At least magkanto sa pizza kinsya, no? Diri na tagabatsag sang pitaka di peligro.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Nagahulat-hulat na kita sang grasya. Kaya para tabok kita sa pizza 15 kaya tapos bulan. Pero okay lang na. Importante mga katropa. Huwag tayo gamasakit ah, no? Ang ibandang mga kauturan taga gagunto sa mga sakit mga katropa. Gagunto sa mga balairan sa hospital, no? Pasalamat lang tang ari kita kondisyon dyan po natin nga nawas mga katropa despite sa mga grabe nga mga ano ta, grabe nga mga experience natin sa aton pagpakabuhi mga katropa. Kahapon, nakasakay ko taxi. Ang iya reklamo ang gasolina gid. Taas ko no kayo sa gasolina. Sang una, mga heyday sa mga taxi wala mga katropa, no? During sang peak hour nila. May arak mo no isa kadlaw nga grabos na tag 1.5 mo, net na na, no? 1,000 ang kita nila sa una. Dries Bacolod. Ang buhi ang mga taxi drivers natun, no? Pero pagsaka sang presyosang gatong, ang ila kita kung yung subong yan, tag 400 na lang. Kung kisa gayo pa sila mga boundary, no? Kung kisa nag-ayo pa sang ilang oras, no? Na mag- boundary like kinanglan alas 7, alas 9, alas 7 pa lang boundary ka na. Subong niya, nag-aayo pa sila nga pwede alas 9, hindi pa kami kabatak kidyo sa amon nga boundary.
2: Sinabi niyo na lahat eh.
0: No? Amo rin yung sitwasyon mga katropa sa mga drivers natin kag mga taxi drivers. Ang sadya, kaysa mga programa sang gobyerno ta. Oo, may mga taxi, may mga TNVS. Ngayon ginpanagaan sang ano ba, sang mga ayuda. Ang iban nga mga taxi, mga katropa, way haka-upod. Way sila matagaan. Ting problema nila, subong, sige, paano namon mapalabot sa amon sa atong gobyerno? Sa amon gobyerno, ang sentimento naman sa mga taxi drivers, nga wala gidya malakip sa mga ayuda. May ara, no? Naka-istorya man kita sa TFRB, nga may ara sang gin-roll out yung mga bulig para sa mga taxi drivers. But not all, no? Kay kinanglan, ang problema di sa ilang mga katropa, wala sang insakto nga data, sang lista sa mga drivers na risma kulon. Why man sila association mo? No? Kay para mag-tipon sa mga ngalan sang mga drivers, kag mga operators man, Abby. So I think, amuning in-discuss na istorya-istorya kahapon, humble ko, mas mayo mag-isa ang mga taxi drivers kaya mag-angkon sang association get, no? Di mo doon may ara man sa mga grupo pero hindi pa siya association gid bla sa mga ano sa mga taxi drivers mga katropa para ma-recognize pagkatapos palabot ka mo sa mga sentimento niyo sa gobyerno, no? Para matalupang dan man kita ang mga taxi drivers. So we shared the sentiment with the sentiments ng aton mga taxi drivers nga nagpangayo man sang ayuda
2: suporta. Hindi ayod na. Kaya kirain sa mga termino. Daw ka negabla. Daw ka negative.
0: Ang ginapakayo nila, suporta sa atong gobyerno sa sunod, sa panahon sa crisis. Subong. Hindi ka po, nagbarato kita, nagdubo-nubo sa 3 pesos. Ang presyo sa petrolyo, pero hindi, ambot lang. Sa inyo na ba tiyaga nyo, mga taxi drivers? Sa mga taxi drivers na ito na, nabatsagan nyo ang ining sitwasyon ta. So, siguro importante ma-echo na ito ng aton nga mga sentimiento, aton ginabatsag, aton nga mga sitwasyon sa aton pinakamahin sa gobyerno. Nga nag-duso, no? Sa palabot sa mga assistance sa atong gobyerno because may crisis kita mga katropa subong, no? Anyway, morning. Welcome sa programa naton diri sa Bullseye. Ako naman si katropang Win Salinas. Supod naton sa technical side si katropang Chris Librando. Okay? And atong mga kauturan nga naka-check in na sa atong Facebook, ho? Morning sa kay Brando Santisas, may aga. Good morning katropang Win. Kay Bonbon Acosta, may aga man. Sa kay Idol Maria Sol Hulito. Oh, may aga sa inyo. Kay Sir Bibot Hulito, may aga. Amo na yung mga aspiring mga public officials, mga katropaw. Lapit na eleksyon sa barangay. So, piliun nyo gid ang insakto nga mga tao nga mag-servisyo sa inyo. Oh. Betsa Galvizon sa Handumanan chapter. Morning. Salamat gid sa pagtutok, ha. May aga. Pagbugta upod ng XFM. Ramil Mamilya. Nagka-kapi-kapi daw sa ano sa kapihan sa makagahay. Moises Padilla, subong lang kami naka-join kay pila ka adlaw brownout sa amon mo. Ay, tuod, dira. Okay, may rotational brownout naman subong ho. Gataas ang demand, mga katropa. Surihan tayo na ba karon? Good morning, mga katropa, from Moms Barangay 1 Chapter, Jessica Pahayahay. Mayong aga. Salamat gid ha, Sir Tristan Yat Gulay. Naka-check in naman mga katropa sa atong dalawang tunan. Panayag naman ko sa mga katuran taton sa Facebook, dira sa aton nga mga katuran sa ano sa Kabantalan. Check lang kamo sa atong Facebook page mga katorpa, live magkita mabatian sa 106.1 XFM Kabantalan. Ma'am Mary Jane Valio Alio, good morning. Halin sa Moms Merkulis maulanon nga Merkulis. Merkulis sa sumungaw. Ha? Check the bay. Ah, Merkulis na sumung. Mariunis, may kobalo. Isa po, Martis, Japon. Ha? Ay, salamat man. Pinsan ko Martis, kahapon gali ito ang Martis, no? Ma'am Mary Jane Balioali, Wednesday, katuro pang win, kapang-kapi-kapi kami diyo, no? E ang Santon Coffee Mix, ma'am, natilawan nyo na. Diba? Ang hambal ko sinyo, ha? Namit na iya. Kaping-kaping na iya, ang aton nga mga kape. Junior Alegria, good morning. Salamat kid. Shout out sa mga kapihan diri sa Barangay Makagahay. Thank you. Salamat kid ha. Bisaya ni Bay Ramil Mamilya, King Kong alias Iget, sa kay good morning man nagapangapi niya, no? Morning mga katropa sa aton nga mga kauturan nga nagkaupod sa aton programa. Ang sadyat niya kay aton nga internet nagabisyo-bisyo naman. Oy, ambot na lang gid. Oo. Morning ha. Welcome sa atong pagpangaragad, aring pinakamabalita tao. Ang mga modernized jeepney, mga katropa, nakatalana nga mag-supple sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Sa konta pinakamabalita sa update is sina, mga katropa, kung makistorihan ay gidman ang mga modernized jeepney operators nga naghambal nga may ara na kami notice of foreclosure sa amon nga mga unit tungod sa mga arrears, ha? Nga amon wala mabayran tungod sa kapiot sang biyahe namon. Headlines. Samtang dito ni sa bata ang ining tumpok-tumpok sang basura mga katropa, no, ang binasulay sa dyan di kay ang istorya mga katropa. Wala may ECC ni. Nahatag sa nasambit nga
2: daw dumping site ah, no, sang basura. Dito sa isa ka lugar diri sa ano sa Barangay Madalagan sa Buri Road mga katropa ginhimo sa amoy old dump site naton sa mga basurahan. Luwas ang tunggoy dira sa Madalagan sa una. Pero subong naghantal-hantal ang katingalan ko no may ECC ni ang ining dump site dira sa Barangay Madalagan mga katropa no. Di nagpalabot na gin pasumo na o kung gininvitahan sa aton nga lokal na pangunuhan ang DENR EMB para mag-explicar kung nga nahatagan sa ECC dokumento sa Environmental Management Bureau Negros Occidental mga katropa ang ining dump site dumping area sa mga basura dito sa Barangay Madalagan. Huwag takabalo kung ano gidman. No? Pero I hope ma-presentar sa aton nga lokal na pakuraan sa Bacolod, ano gid ang tabo? Anong real scenario? What's the real score sa likod sining habuyan na isang basura dira sa Barangay Madalagan mga katropa? No, importante ni. No, kay ang basurahan dapat ginahaboy na to sa Barangay Felisa. No? Kaya ito nga nga landfill, okay? Ginaplastar to sa Felisa kag may ara kita sang proper garbage collection. Sino ang nag-ula sina to? No, kabaro kita nga dugay ngani. Ha? Pero why pa malimpyuhan, wala pa matadlong ina mga katropa. It's been a while dugay ngani. No? Before pa lang sa Barangay Felisa, direkta sa Barangay sa Tunggoy kag nagaula sang basurahan ta mo. Tigala kita nagulhot ning sa Buri. Pero ito na, no? Ang mga latest updates na karon sa pagpangalagad ta sa aton nga palatuntunan. Okay? Kadto kita sa kabangalan, mga katropa. Headlines. Madumduman nyo to ang kaso sang isa ka Iloy dito sa Barangay Hilamunan, mga katropa, nga nasa puwan na lang sang banaya nga dugoon. Ha? Amo tong parisayon mas bana sing pagsulod ko to daw ano ba? Pagsulod ko to na kita ko ang sawak pinsar ko nakagtan sa ido kay naglagan ko ng mga bata mo. Ha? Ti ginsulod sa bana? Pagsulod sa bana sing ay damo dugo. Ha? Damo dugo. Ging karga sa tricycle. Karga sa tricycle. Tapos ging dala sa hospital. Ang natabo ito yung mga katropa. Ang pinakaligtas investigation ha, sa PNP, mga katropa, is suspect. Banay man yung glit. Amo na karoon atong tutukan sa report ni katropang Franz Andrew Burgos karoon ng Gidugay sa aton nga pangalagad rin sa Bullseye, mga katropa. Kadto kita sa isyu karon sang RSSI no kay ti pila naman ka semana ho nga nagpatigayon kita sang aton nga spraying sang mga chemicals kontra sa ining peste no sa RSSI kay ginahambal nga this is one effective nga measures nga pwede naton himuon to control sang massive infestation dun sa Negros Occidental kontra RSSI ini peste nga nagaka

karon kay may epekto ini mo, may lain nga impact sa aton nga mga pananom nga tubo kag ang sa production naton, no? Di pa mangkot nag-epekto gid man atong spray nga gihimo naton sa pag-control sa nga pamesti. There is Negros Occidental, mga katropa, no? Oh, may ara ba na epekto to ang bulong nga ginbakal para patsun ining mga RSSI, mga katropa, plus ang biocontrol naton nga may ara na to, gay, I think kung hindi ko magsala, may ara na ginbuyan to nga mga ano, nga mga prey sang RSSI para amon isang buyan to sa mga lugar, sa mga tanom, katropa, sa tubo, para pangitaon niya tong RSSI. Kagkaunon, ti biocontrol, amon ang ginsuportahan sa aton provincial government para kontra RSSI, no? Likod, wala sa payan sa parawagan, mga katropa, sa pinaka planters nga kinahanglan na maghimo sa mga massive na ito, mga pamaagi to spray it all para sa pagpatay gid sang RSSI. Galing mo lamo kung consideration. Number one, una, mga katropa, ang health nga pwede nga aspeto. Ikadwa naman to ang reach kag ang cost, mga katropa, sang ining aerial spraying naging propose man to sa mga plantadores diri sa Negros Occidental, ha? Pero why to mapati? Nag-deviate ang aton nga provincial government into biocontrol. Now, later, nag-abot ang aton nga sekretaryo sang Department of Agriculture, no? Nga naghambal sa sinya, we have allocated already budget para sa spraying naton kontra RSSI. And that amounts to 35 million pesos nga ginalokar para sa pagbakal sang chemical, kaga renta sa mga drones dito nga pwede gamiton, katropa, sa aerial spraying. Ang pamangkot, anong epektos bong? Ang pamangkot, successful bala ang aton nga spraying, katropa, kontra RSSI? Anong tara karon sa pagpangragad naton sa aton nga palatuntunan. Latest development sa isyu naman sang impeachment trial kontra sa BC presidente, no? May ato to sa pila ka ba deliberations, mga katropa, nga wala gin kagat sang depensa sang BC presidente ang pila ka ba dokumento nga nagwa sa Commission on Audit. May pila ka mga disbursement kag na pag-release sa kwarta sa mga personalidad, mga katropa, amounting as much as 500,000, katropa, kada isa pinakarubo to may ara sang 200,000 pesos sa mga ginakabig sang prosecution ng mga fictitious account, mga katropa, sa idalom sang confidential fund sang aton nga vice presidente. Ginklaro man sang Commission on Audit, mga katropa, na ang pag may mga purchases nga ginhimo ang PC presidente, mga katropa, nga hindi kabahin kag hindi siya kalakip sa guideline sang mga confidential fund kung paano ini ginagasto abyan, no? So karon tan-aon tani kay medyo madugo ini, mga katropa, sa istorya sang impeachment trial. Now, kung anong depensa, mga katropa, kung ano ang presentasyon sa prosecution, angot sining mga dokumento kag mga pirmado, no? Pirma nga ginlakipan sa mga ngalan to, may Hontiveros pa to mo. May ato pa to sang Xiaomi. Ang Xiaomi, nakita ko na daw cellphone man nga brand, no? Pero may mga may mga apelyido to, no? Nga nakita ta. Why pa natin madeterminer kung sin auto, mga katropa, nga mga ngalan yung hindi man mo, no? I think daw may joke, no, ba to? Nga mga ngalan nga ginbutang dito sa mga acknowledgement receipt, mga katropa, gastos ang taratapan sa Office of the Vice President, no, sa ilalom sang iya confidential fund nga gingasto sa pila ka mga adlaw ang 126 million pesos na gasto sa 11 días labang. Samtang ang spend ang nagasto
sang office of the Vice President, mga katropa, reaching to the amount of 600

0: million pesos confidential fund ay ti na amuri karon ang ginadayday kun sa diin ging gasto kag anong kagastuhanan karakip ba na ini sa mga dapat gastuhan sa ilalom sang confidential fund sang Vice Presidente makabiyan headlines lantaon ta pinakamalit test na karon ha sa pagpangalagat ta sa bull's eye. Ang isa pagid mga katropa, kumusta naman ang Middle East subong, no? May ara karon sa istorya. Nga posible may ara sang pag-pressure pagid sang Estados Unidos dito sa Iran pinaagi sa pagpangatake sa mga installations nila. Pero mga katropa, recently, dito sa Jordan, kag iban pa kamarugan sa Middle East, no? Naglinupad naman ang mga missiles sang Iran, no? Pinsarta, why na? Pinsarta, baldado na ang military capability sang Iran, mga katropang, hindi na sila makapamumba. Amo ba rin ginambal sa US mo? Sige, why na? Why na sila sang aerial defense? Wala na sila kunano pa. Ang mga aeroplano nila nagkalapula kag nabumbahan na ang mga military installations nila. Why na? Ha? Pero ang ilaman niya, ginakabig ta ng isa sa mga rason kung nga gin-atake sila sang Estados Unidos ining enrichment nila sang nuclear weapon, atomic bomb, mga katropa. Ti why mo na makita to ambal sa US sing nabumbahan na namon, to is na to, why ni sa to. Pero kibot kita mga katropa sa pinakamalugad diri sa Middle East, no, naglidupad Japon na may missiles sang Iran. May ginatago pa blang Iran nga mga armas, mga katorpa, nga doon ginahadlukan pagid ang Israel subong. Tanaw, tara, karun sa pagpangalagad ta. No? 743 sa pagpangalagad ta, mga katorpa. Pinakamairya dito sa Pasay, lugar sa Metro Manila, na kibot, mga katorpa, kay atong pag-ulan dala sa habagat. Kundi ginbubuan to, grabigid ang pag-ulan. Taas tubi mo, ha? Ang auto, ang mga kotse to, kita mo, nagalinutaw na lang. Pagkatapos, ang mga tao, nagalinagoy na lang. Kay ti taas ang tubig. Nagwa si Secretary Vince Dizon para mag-inspeksyon sa mga drainage system sa Metro Manila. Dito nakita mga katorpa kamay ara sa mga supon, wala sang alagyan, sala nga plastada sang infrastructure nga gin patuman nga gin establisar sa mga ahensya contractor sa DPWH, mga katorpa, kag karon gina parikol, liwaton yun ni ang ini nga mga ano, kaya mo rin gina rason, no? So may rason na naman, pero diri sa basura dito sa Metro Manila nga nagwa, mga katorpa, no, hindi marason mo, no? Hindi sa mga ano, hindi sa way kakabalo kung dito naghalin, no? So issue naman sang garbage collection, issue sang basura sa Metro Manila sa likod sang ining mga baha nga nagluntad nga naghatag naman sang clamor, nagpagwa naman sang ilang mga reklamo mga residente tungod sang di ini naghalin, ha? Paano ini naglapta, ang ining mga basura karon istoryahan ta man katropa. Kay reflective ini sang sitwasyon diri man sa bakulod mo Negros Occidental, iban pa nga mga bahin, ha, sang siyudad kag Banwa sa atod probinsya nga may ara man sang budget nga may budget para kontrabaha, ha, kag establishment sa mga flood control nga tani makabulig siphon ini mga katropa, ha, sang problema sang baha diri sa Negros o diri sa Pilipinas. Anong natabo? Diin ni nga mga flood control, no? Anong natabo sa drainage system naton? Because may ara niya budget ang aton DPWH dira, no? Ato mga kongresista, may ara man mga proposals na. Ang local government unit naton may fund dira, mga katropa, para sa mga drainage system. Dito na ganito, paano tunging gasto? Isa na karoon pag-istoryahan naton. Oras naton, 7:45, sa pagpakalagad natin, mga katropa, ngapita na yun. Ang kapita, amuni ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, kung anong kung nag-iinom ka ba, no? Ma'am Mary Jane Balioalio, ma'am, kung nag-iinom ka mo sa Santon Gold Capsule, pwede nga makainom ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. Kaya kung anong ara to sa kapsula sa Santon Gold, katropa, ara man sa kapisubong, okay? Pero gindugangan pagit, may ari ni sang glutathione kag collagen para magtakbo. kag maghamis pagid kutis tabla.
1: Bow, marines.
0: Ha? Lain niya kun naga tumarka sang ano mo sang kun nagainom ka sang kape, sang coffee mix mga katropa. Ang imo buhok, ang imo kuko, dasig tingala ka mo. Dasig magtubo. Ina tungod sang collagen nga bulig mga katropa. Try to try, no? Ang ining kape kay mabatsagan nyo sa sulod sa isa ka semana 3 times ito nga mga pigabla. Tingala ka nga, uy, ang akon nga kuko, dasig magtubo aw, ha? Ito galaba naman akon buhok kaw? Na ano man? Oo. Ang bungot ko nagaginawa kaw? No? Tukod na sa collagen mga katropa, ha? Bulig para pa-healthy sang aton skin, ha? Para sa nag-edad-edad na mga katropa. Ang collagen isa man sa mga support nato mga katropa to retain sang aton itsura. Hindi kita dali magtigulang. Anti-aging ni sa mo, no? Ang imo da panit ginapa-firm ya, wala niya ginapasag. Oh. Ang pila ka mga artista mo nang isa sa mga vitamins nila. Luwas sa mga glutathione. Gaya pa-inject na sila ya. Luwas ang collagen mga katropa, ang glutathione gabulig man patahom sa aton, no? Tigkabalaman kita, ang glutathione sila. Ang iyayang epekto ya tibulig sa aton kidney. Pero ang iya side effect, nagaputi ikaw. Oh, so ara na sa Santod Gold Coffee Mix. Para sa mga kuturang tanga may ginamatsyag man nga masakit or pre-existing conditions, the best man eh, para sa inyo, no? Maayo man eh, nga kape para sa inyo. Kay malimit sa aton mga doktor, ginahambal na nila once nga lumapaw na sa 140 Shin, ang imong dugo katropa. Ginahambal sa aton mga medical doctors nga hindi ka na mangapi kay may tendency nga magpalpitate ikaw, magtaas, magdasig ang kuba-kuba sa imong ukon na ang kuba-kuba sa imong ano ba na? Sa imong kurason, ti nagapump man sa dugo, ti dasig man ang pumping sa dugo, kung ang aton nga mga blood vessels mga katropa, ano na? Kipot na ba na? Tungod sa mga fats na bi, kolesterol, ang kurano pa. Ti, most probably, may go ka sang stroke. Ti karoon mga katropa grambal sa mga doktor, ta, sige, hindi ka mo magpangapian ay. Okay? So, nakarelate na mga taas na blood pressure, nga hambal sa doktor, hindi na pwede ang pagpangapi because may epekto nga lain para sa lawas na ito. Insolved na sa yes to health nga problema, katropa, nagwa ang Santon Gold Coffee Mix. Aria ng all natural, all herbal nga ano, nga mga ingredients nga ari di sa kape. Kag ang iya sweetener, why man problema? Isa sa mga factor gili nga ginahambal man sa mga doktor ta, hindi ka magpangapi because ang sugar content kag chemical nga ara sa mga 3-in-1 kag synthetic nga mga kape katropa. Okay? High in preservatives mo. So, hindi sa healthy para sa lawas ta, especially sa mga tao nga may ara ginabatsyag na. So, ari, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang iya composition, di, hindi ka makulbaan kung taas na imo dugo, kaya nga, itaas na imo blood sugar. Because, ang nagamit natin, natural sweetener, ang stevia, ba? Isa ka leaves na mga katropa, isa ka leaf na, isa ka pop ka peta o kung ka dahon ba na sang stevia, tamis na kape mo. Ginproseso na, ginbutang sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kag kuntilawan mo ang Santon Gold Coffee Mix, ang aroma sa kape ara. Pero tigala ka, ano man, kape ni siya. Ang aroma sa kape. Kung ano na sa ginbutang, mga katropa, sikreto na naiyas ang yes to. Alright? Pero ang sustansya, ang binipisyo nga mahatag sa imo, katropa, wala gidyas ang kulang. Ha? Kinanglan ta magpangapi. Ako, buhi ko kape mo. Kabuhi ko kape. Mag-type-type ka, mag-ubara-ubara ka na mga katropa. May ginahigop ka nga kape, no, ka-relaxing. Kagadasi ko, bro. Amo nang binipisyo sa kape, mga katropa. Kagod ka, kung ikaw manog kape, ang pinaka-importante na ang aroma sa kape. Not basically kung ano ka sa katamis, pero kung manog kape kaya, ang aroma sa kape, amo nang ginabalik-balik mo. Oh, so ari ni sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Alright? Babakal nyo na sa mga butika, marapit sa inyong mga lugar, dira sa Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa Generic Drug Storage Nationwide. Or ikatlo ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Streets, Barangay 39, Bacolod City.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sampo Plus Gold.
3: Porsinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo.
11: Turbo.
10: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Sister Pain.
14: Si Michelle Negri, isa

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi nga mangla namon makaya ang ina.
3: Pwede, nga nag-atrust ang public opinion.
2: Objective.
4: Pangayon ko naman ang katurasan sa atang mga katurasan.
2: Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa atong nga pala tuntunan. Check on ta, pinaka ma-update na ton. No? Kahit ang isa to, kamakabalita na ton sa atong nga patrol. Ato lang latest development mga katropa sa isa ka lalaki nga isa ka insidente sa pagpamatay. Iloy, no? Ang ang biktima. Tinalikdan nga Julio katropa ang ining biktima na sa puwan na lang sa balay nila. Damo sa dugo mga katropa, no? Ang panuaron sambana, hambal sambana, tos nga ba si, na kagtanang, nabuntugan ng samantog, ang atong, atong babayi, okay? Ang iya asawa. So, gincheck ya, gindala sa ospital, kahit ito yung nagdinalagay mga bata, huwag mananugid sa iya, kung ano ang tunaan to, nga may damo, dugo ang iya asawa, pero gindala sa ospital, mga katropa, huwag naka, huwag nakasalbar to ang iyang asawa, no? Na patay. Pinaka-latest karon development mga katropa sa ining mga manita, investigasyon sa kapulisan ta. Atong bana nga naghambal sa nabuntugan to, ha? Ang iyang asawa, siyagli suspekto.
2: Bullseye! Franca! Diretso! Bullseye!
5: Oh. Check out na pinaka-latest update sa mga katropa plus pinapakamang insidente nga naglunta diri sa aton nga syudad, no, sa aton lugar sa Negros Occidental sa mga report ni katropang Franz Andro Burgos.
2: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz, may aga? Oh, katropang Franz.
6: Katropang Irwin.
5: Okay na.
6: So, ano pa rin, diri kita, no, sa atong mga update sininga now. Pero pa rin, diri kita malanay sa una na to.